0: ang grupo ni Gokong Wei, kan Robinsons, ma-infuse ngayon in kapital. Tanganing ang gamos na mga pasilidad, so mga raraot na. Pati na so mga substations, papakarayon. Ini ngayang paburo brownout na siya ng harus sa sarong simana, permitang na mamatean din sa albay, wara na ngayayan. Magayunon sana pagmation. Magayunon sana paghinanyugon ang mga arog kay ning klase ning promisa. Alagad ang katotohanan mga tugang, we have heard this long time ago. Nadangugta na ini. And sabi ko, utrohon ko, mararayaon ako manoy rayan, manoy tupi. Tama na. We already had given the chance na maprobaran ko ta kung bagaan private partnership through the Albay Power and Energy Corporation. Nala, napangyari? Eh man baga. Ang sabi ni Congressman, former Yorme Attorney Alfredo Pido Garbin kan ako Bicol, natangita pa pala ugunin do admiral ko, uyan baga ngaya, ongoing na ang rehabilitasyon. And the fact ngaya na nag-infuse nin bilyones pesos na pondo ang national government, tanganing marehabilitar ang satuyang kooperatiba, ano ngayon ang buti nung sabihon ka yan? Papalaugun ang miral ko, tanganing sindaan magsalo, kan kredito? Napagyao na sinda? O, nag-asumir na kan pagmaniher kan sa tuyang kooperatiba? O, ngunyan baga, I understand, dyan sa Ligaw Substation, didingan iba ka sa daraga, sabay parting kulyat, very recently, okay na baga, pinakarhay naman. Only that, siguro may mga abirya pang namamatean. And in fact, yung iba kang paliwanag ni Buksit, ang sabi niya, the reason kung nataarog kayo ni Pinmi, halos kada best kigiambran out ha, because ongoing nga ni ang ginigibong rehabilitasyon sa mga kable kan kuryente, sa mga substations kan kooperatiba. Ang sabi ni Kong Pido, why don't we give the cooperative the chance to prove its worth? After all, nag-introducer na ngayon, nag-infuse na nin budget, may ipinag-alukar ng budget ang national government for that purpose. Natakay puan pala ugun ang miral ko, tanganing mangyari na naman, so nangyari kantukan mga panahon kan ang nagmamaniharan APEC, sarong pribadong korporasyon, na puro sa naman nganga, puro sa naman promisa, daman kimagayon na nangyari. Imbis mabawasan so pagkakabangkarote kan kooperatiba, lalong naglobo. And that is a fact no one can deny. Tama o? Oh. Kaya ko na ko kay Kaloy Baldo, kay Kaloy Naloria, kay Gob Noel, with due respect, dahil na kamukhaan dyan magparapakisawsaw. Dahil na po kamukhaan magparapakisawsaw. Because if I am not mistaken, you were the same personalities. I'm sorry ha. These politicians were the same personalities who introduced that line of thinking na kan mga panahon an APEC an makakasalbar sa tuya sa kapigaduhan kan buhay huli gani kan halos oral daw tang namamatean na brownout. Mala, ano ang nangyari? Daman baga, ngunyan iyon na naman ang ipinag-i-introducer nindong kaisipan o ano naman kita sabi kan duman sa muya mga tugang sa partido o ano yan oy di kang karayaan. Sabi ni Mading Gracia, eh na ngayon pads, pagpigagda ka nga niya, permi ka man busy. Ikaw daw Mani Gracia, day mo na Mani Gracia, day mo lamang malam. Lambing man sa nangani. Day mga tugang, nagpapakatutuos sa naman po ako digdi. Let us all be factual and honest about this issue. Kasi masakit po kun ang mga nag-i-introducer kan mga solusyon na arog gani, lalo na mga politiko. I always have that big doubts na baka may mga intereses na naman kamong buot, you know, makabali sa mga arog kaining mga kaisipan. Hopefully there is none. Because I do believe na dapat ang kooperatiba, dahil man dapat pinapakiraman ng mga politiko. Only that, syempre, iyaon ka mo sa pag, siguro paggiya, pagtaonin mga, kumbaga, pwede sir na makatabang na solusyon. But since we had given you the chance already to prove that long time ago, which unfortunately, you failed. You failed from the very expectation, the least you could do for us. Tapos ngunyan, ma-introduce na naman kamukan kaisipan na palaugun ngayon, Miral ko. Tayo ngayon, masalbars kan albay. Tamay budget ngayon na pinag-alukar, bilyones pesos. Bilang pang-rehabilitar kan mga gabos-gabos na mga dapat i-rehabilitar sa kooperatiba. Why don't we give the cooperative the chance? Tanganin kung baga, papurubaran taman kung baga talagang iuuba ko. Di ba? Magkong uya na, porque nagpupuo na rehabilitar gamit ang national funding, hali po duman sa national government. Na baga yun, pigsasabi ni Kung Pido. Sige, purubaran ta. Kasi anong nangyayari ngunyan mga tugang kung sa hindi pong napagriparo? Kitang mga miyembros konsumidores kan kooperatiba, ini po, factual ha, nagiging kumbaga, ano kita eh, kumbaga, biktima kitang hunyan kan naguumpugang bato. Because aram, taman baga ang sitwasyon digdi sa Gaspi, digdi sa Albay. Ini mga politikong ini, kumbaga, they are rivals. Magkakaribal. But nindang in as much as possible ang kredito. Yaon nga ang samuya dapat. Kung baga mapakarhay, sige, wow. Gwapo na naman ngayon si Yor. Gwapo na naman si Kong. Pwede bang ang kautakan natin, ganito na lang? Pwede bang ang usapin, wag naman yung puro kayo na lang ang bida? Pwede bang kami naman ang mga Ligaspenyos, kami man ang mga Bicolano, kami man ang mga Albayano ang bida? Pirmi na sana ka mo. When the going gets tough, no naman kita. Kasupog lamang. Sabi ka ni Pai Ramon, alam ang param na ako manujoks na may mga lakaw pa kami kandaraga ko. Sa pangarap po ni Manoy Ryan Kasubago, na pinagtrukisa naman ni Manoy Joko Kagawa Diaz, kan Barangay Istanza. Ano no, seryoso ka man ang gano'y na oral dawon ta na. Magparamdam ka sana ta, ako baga, masinuporto na. Sa pangarap po kan mga parantabay ta sa Bilog na Runa, as in mga nagdadalam po naman kan sa tong programa digdi sa FB Live. Salamat unon, maray na pagkaaga.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba,
2: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At siyempre, ang grand prize.
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
2: para maging winner.
3: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mart, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun. On mid-mornings, we are turning back the hands of time. With all your favorite retro audio.

0: Pigilan mo na nga yan paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong

0: Kailangan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artisin araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba,
2: mas pinabongga
1: na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo! Tama ang narinig din nyo.
1: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: Pero teka, hindi lang yan.
1: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali.
2: Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
1: todo ang saya,
2: todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
2: J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: The most memorable songs.
4: Ballerina girl.
3: Playing one after the other.
4: Let me tell you now.
3: Down memory lanes.
4: All that's on my mind.
3: Right here, right now.
4: Now,
3: Rock Retro Morning.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
2: Mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba,
3: hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo!
2: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba!
2: Mas pinabongga!
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
2: At siyempre, ang grand prize!
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
3: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
3: tutok lang
2: sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mar,
2: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
0: Serving Bicol with all the best. More variety, the hottest and reliable news. News that matter and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
6: 90.7 FM.
0: Radio Urago.

Radio Gagalay 9.7. Oragon na niya sa 15 minuto makalipas sa ang alas 9 ng pagka-morning. Uy, maganda as in. Maganda pa rin ang kasama niyo ngayong araw ng Martes. Yowza, today is July 7, 2026. Kamusta ang lahat? Grabe, patapos na naman ang buwan ng July. Charot, kakaumpisa lang, patapos na. Ganun tayo ka-advance. And yowza, shoutout sa lahat ng ating mga certified listeners. Hello dyan kay Chito Marfil, kay Bicol TV 2.0, kay Aileen Ludovice, Dong Bicolano Vlog, and kay Nika Suarez. Magandang morning sa aming mga gwapo at mga magagandang mga listeners out there. Yes, para pa rin sa inyo mga greetings and messages, better send it now sa aming number na 0961355-6393. Here's Adele, the Chasing Pavements. Stay tuned in only here on BII 9.7 Oragon.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
2: Mahalagang paalala,
1: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Naaalala.

0: ako sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning. Retro Morning.

Radio Line 9.7, Oragon and Nails, it's exactly 36 minutes makalipas ang alas 9 ng pagka-morning. Hello, hello po and hi sa lahat ng ating mga certified listeners. Thank you so much sa laging pagtutok dito sa aming programa. And para pa din sa inyong mga greetings and messages, you better send it now sa aming number na 0961-355-6393. Diyan lamang kayo and here's it straight from the heart. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7, Oragon.

0: pigilan mo na nga yan paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit?
1: Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragol!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: So, anong yes. Pangalan mo?
7: Si Bob po.
8: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something na rito yan. Yun yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ko talaga, pag-loaded ako, then nagsali talaga sa part.
9: Ang Main Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Main Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ano pong pangalan mo?
13: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
14: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
14: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
14: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga

0: FM, Double 90.7. Oraga na niya, 53 minutes after 9. And definitely, kasama niyo pa rin si Ligaya sa programang Oragon Retro Morning. Yes, magandang morning pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Ilawo, Daraga. Hello sa mga Rawis B and Daraga Legazpi route drivers. Hey, hello sa ating mga drivers, sweet lovers. Ayan mga ka-Oragon, batiin din natin si Carl Vincent Taanyo Nuevo. Magandang morning. Ang pagbati galing kay Lady Ash Motovlog. Hey, magandang morning din sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays today.
1: Happy birthday!
0: Happy yippie birthday! And para pa din sa mga nais bumati, sige na send na sa aming number na 0961355639. Lagi mong tatandaan by parokya ni Edgar. Manatili na katutok dito lang sa nag-iisang 90.7

0: kamu bes, setutusan eh, bestuhun kurika, teyadang makalus aku. Wala man pangit sa mundo bes, tapos man kita magagayon na sing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Basta bigulado o ragod!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex. Kantatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mga kasangga! Handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
6: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-7691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

99.7. Orago na niya 14 minuto makalipas sa ang alas 10 ng pagka-morning. At kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Yes, magandang morning sa inyong lahat. At showbiz chika naman tayo, kinilala sina Jericho Rosales at Maris Racala bilang pinakamahusay na artista sa ika-9 na Entertainment Editor's Choice Award or the Eddies na ginanap noong Linggo ng gabi, July 5 sa Pasay City. So yan guys ha, sa ginanap na awards night, kinilala si Jericho bilang Best Actor para sa pelikulang Quezon, habang si Maris naman ang Best Actress sa pelikulang Sunshine. Uy, congratulations. Yan ang ating chika-chika guys. Kaya dyan lamang kayo, just sit back, relax, and here's Let Her Go. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7. Maraming.

0: dapot? Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

Magandang hapon sa Laguna 9.7. Oragon and Nails, it's exactly 33 minutes makalipas sa ang alas 10 ng pagka-morning. Uy mga ka-Oragon, grabe mag-ready na. Pero sana naman talagang malusaw na yung bagyong yan. At huwag nang tumama pa sa atin. Yes, para sa mga pagbati, sige na push na, send na sa aming number na 0961-355-6393. Batiin ko ang lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikinilang sari-sari. Hello po and hi sa inyong lahat. Yes, para pa rin sa mga greetings ha, go na guys. At samahan niyo pa rin ako sa programa Oragon Retro Morning. Here's Ryan Kayabyab and Gigi Delana. Araw, gabi, stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: Yes, sa totoo sana, gusto ko ni Kuika, kaya lang makalos ako. Wala man pangit sa mundo, bes. Tapos makita mo regayon asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Masabikulado o ragol?
2: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Hi, madam.
5: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Botanario.
4: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
6: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom.
5: Nandito pa ako nakainom. Sila na akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, yung ako.
6: Day ka nabiganaan magkaon.
5: Maski ang pagkaturo po, may marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon po, talagang sagana. Ako po, saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga kurulok po.
7: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso. Love me like you tell me. Dito lang sa Orakon Retro Morning.

0: 5.7. Ora ganun yung kasama pa rin si Ligaya. Ay, magandang morning sa lahat ng ating mga certified listeners. Uy, shoutout sa lahat ng ating mga listeners na nagsiselebrate ng kaniki nilang birthdays today.
1: Birthday!
0: Happy Yippie Birthday!
1: Happy Birthday!
0: Uy, sa mga nagsiselebrate ng kaniki nilang sari-sari, anniversary, monthsary, weeksary, or daysary, or kahit ano pang sari-sari yan, congratulations sa inyong lahat. Sana ay magtagal pa ang inyong mga relationship. Yes, mga kauragon, tuloy-tuloy lang ang ating Ligaya, of course, kasama si Ligaya. Kaya dyan lamang kayo guys, just sit back, relax, and here's a cherry on top. Stay tuned in only here on Big Double I 9.7. Uragon.

0: Ma, nabadus po ako.
1: Medyo na daw, tumakaw na kita.
0: Ma, nabadusan ako. Dahil ko man lamang sa kong manadagit. Dahil mo ako tatampaon.
1: Oy, purpunduhin daw ako dyan, Alberto.
2: Mas sa Bicolano o Ragus? Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba,
4: hindi pa.
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 extended.
4: Oo.
5: Tamang narinig ninyo.
4: Mas pinahaba.
5: Mas pinabongga.
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
4: para maging winner.
5: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan,
4: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
5: J-Mar,
4: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos region wide.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na po nga 5 minutos na makalisa na alas 11 ng pagkoto.
2: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kan Albay.
3: Hindi na ang programang Kompletos Ricados. Putukaron, mga isyong napapanahon, ididitalye, mga preskong bareta, kakaulayon, mga tao sa likod kan istorya, asin mataong opinyon, susug sa tamang impormasyon. Inian, bagong normal,
4: the new normal.
3: Kuya na ang sa indong perming kaiba, Kuya Jess Magallanes.
5: Basta Bicolano, Oragon.
6: Basta Bicolano, Oragon.
5: Basta Bicolano.

Pangduang Aldaw ngunyan mga tugang kan na impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa ilot na Aldaw na iling yung nagburulosan na nagtaragas ang liboy ni Claire Castro. O ni ano, ni Jerby Luistro, ang babaeng may utang na 8 million pesos. Salamat po, nagpapabot man yung good morning sa bilog na Bicol Region at sa bilog na probinsya Canarvay, ang Congressman Kanako Bicol sa pangunit mga tukoy ni Congressman Pino Ugarbin, Congressman John Chuanda. Ang gabos sa personalis Kanako Bicol na lagantabi lang ngunyan ng pagkorto, Marina Morning, na naman tukoy ang si Madam Rosel Armenia. Ma'am Rosel, good morning.

Kung iguaman mga tugang kiparabalgan ng layo ng mga tugang degree sa Pilipinas, gabos! Ang sabi nga ni mga tugang sa 1987 Constitution as in mga tugang sa ruling kang Supreme Court. Ang solamente mga tugang na ma-preside pagabot kang Vice President and other impeachable officials. Iyong mga tugang ang Senate President, alagad mga tugang Senate President kang Pilipinas ng sarong dangag. Pero mga tugang na rubber stamp, sarong mga tugang na papit. Nagtugot mga tugang tagapunas lang kang Liwi ni Escudero. Kung iguan mga tugang nagtipsik na Liwi si Escudero ang tagapunas mga tugang si Sherwin Gatchalian.

world. Kan sarong alam mga tugang kasabay ko sa kuya mga amigo na hali duman sa Metro Manila. Uron-uron kami mga tugang. Sabi nga ni kadaklan kan mga negosyante sa Manila na ka-observal mga tugang asin pagabot kan oras makapay na kan certificate of candidacy. Malantad na siya mga tugang gabo. Sabi ni da, magpunda sa national down to the provincial level. Ang sisay madang broadcaster, pwedeng arrestaron, pwedeng toyawon, pwedeng dakupon kung yung kaso mga tugang nagtutumang sa administration. Ini po ang silent martial law ngunyan na nangyari sa Pilipinas. Hain ang ngunyan sa mga padi, kahit ito na nagsusuriyaw, no to martial law, no to Marcos, ngunyan na nagpakarisibika mo niyang malita sa sariling siyukam ngunyan.

Dahil sa kabusabi na may birthday ko niyan, happy, happy birthday. Ang sanggunyan panalawigan kang bahay sa painot mga tulong ni Vice Governor Dideco, kasabay na po ang kinatawan kang tulong di sito kang probinsya. Kinatawan Carol Sigaso kang Premier Sito kang probinsya.

Sa mga parauma, parasira, nalagantabay na pumunyan ng pagaga sa kabus sa empleados kan gobyerno, nagantabay ng pagaga Marina Morning. Sa matabi mga tugang duman sa mga pinasang pribadong sektor, nalagantabay pumunyan ng pagaga sa Radyo Ragon. Thank you so much po, salamat sa pagpadaba. Sa bago, nagkarpin ng jeepney driver sa kamonitor mga tugang sa Radyo Ragon. And sa kabus sa mga tricycle drivers, mga parapadyat dyan sa may Salty Star Braga. Albay Disik, salamat tulong tabi sa panagos sa pagpadaba sa Radyo Ragon. Asin salamat po sa panagos sa pagantabay sa Radyo Ragon. Kamuna po ang tunay.

Duman sa mga taong mahilig mag-pretend, kawawa naman kayo. Don't pretend that you know everything. Dapat abi, maging simple sa nakamu. Dapat mga tugang may alama. Arog mga tugang kan kapitan kan pandan, may alama. May pagkasabot, may pagkaintindi. Nasasabutan mga tugangan loy. Kaya ko ni Kamalaog na barangay official. Dapat aram mo mga tugang kung ano ang siya mong obligasyon, ano ang siya mong trabaho. Bako na nagbarangay official ka para magdilensya ka sa barangay. Dapat mga tugang magtabang, bako na magtabang. Sa duman sa kapa ko mga barangay official, uralo na pigwa parumdum ko sa indyo, magtabang kamo, bako na magtabang kamo. Kung ma-implementar ka mo yung proyekto, bako mga tugang sarusan ang bidya na pigukal, nino to nakakawa ka mo, kidakulang dilensya. Maghanap ang tabi ka mo, kitamang bidya. Kaya duman mga tugang sa Banwa, sa Syudad Cantabaco, may nagkataranggal duman ng mga barangay official dahil mga tugang sa gibugibong araw kaan. Mayor Isham Ismail kan Legazpi asin mga tukang lokal na gobyerno kan Legazpi asin sa mga department head kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Good morning tabi sa inyo kabosa. Pugapugang ngunyan mga tukang mga barangay at mga officialis kan lokal na gobyerno kan Legazpi para po sa nagdadangadang na celebration kan Magayon Festival o kan Ibalong Festival na papun mga tukang sa Agosto 7 asin matapos sa Agosto 23. Long simana mga tukang na aktibidad kan Magayon Festival o Ibalong Festival. Sabi nga ni mga tukang ni ano... Sabi nga ni mga tugang kinakaipan ng magkaigwan ng Petra ang nasintamang oras sa sinila na lugar ang Ibalong Festival. Kaya mga tugang sabi po ni Kagawad o ni Councilor Alan Raniola, dapat mga tugigwan na kita kifix. Ang state presentation papanginutan mga tugang ni Councilor Lahara at silang mucha ng Ibalong papanginutan ng mga tugang ni City Councilor Sunshine Imperial. Araw ko rin yung mga tugang si Kapitan na Dana Gripa kan Barangay Sansa kan Legazpi nakabakal mga tugang kitultul na gamit ang sedang barangay. Dalan, tasabi nga yung mga tugang nagagi sa tamang proseso ang pagbabakal ng gamit kan barangay nila. Yaon na mga tugang sodam truck na pigagamit mga tugang sa pag-akot kan basura. Kaya kung kamo naglaog bilang sarong public official, sarong barangay official, kinakay po ang tabi mga tugang na magtabang kamo sa barangay bago yes, na magtabang kamo sa barangay. Again and again, dumantabi sa mga nagkakaigwaki negosyasyon sa bidding. Dapat tabi sa buto nindo kung paano ano nakapalaman sa COA rules. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. Ang sa kuyang amigo, good morning kay Barangay Captain Dindo Nunez, kang Barangay Bagong Abrikan de Gaspi, siyempre mga tugang sa kabus pang barangay officials. Kanbilog na probinsya kang Albay na nagantabing ngayon pag-aga morning. Laom ko po, na-ready ka mo sa pag-service sa barangay, magtabang sa barangay, bako na magtabang sa barangay. Asin mga tugang ang secretary, ang gibo po tabi mag-record, bako na makiaram, bako mag-implementar kang project sa barangay. Times we didn't care, 'cause when we were together. Sabi nga ni Kansedong Presidenteng Bangag, mahiya naman kayo! Alagad siya mga tugang daing supog. Si Senador Kilay, iyong presiding officer ngayon mga tugang, pero po malinaw sa naging pahayag ni Senadora Francis Escudero na kinakaipuan mga tugang 16 sa Senadora ang kinakaipuan para mga tugang makonvict si Vice President Sara Duterte. Sabi nga ni mga tugang ni Escudero, dipisilon magkonvict ka. Dipisilon mga tugang maghatol na sarong magdesisyon sa kaso kan sarong Vice President na may pinakadakol na boto sa bihistorya kan politika sa Pilipinas. Someone to tell it to. I had only one friend. Sa mga taga-Danlog, Gampilar Sosogon, good morning. Sa Anyo Nebo family na nagkantabay po ngunyan pagagamaray na morning. And syempre po sa 54 barangay Kandaraga, nagpapaabot maning good morning si Mayor Vic Parete asan mga miyembro kan sangguniana. Sa panginginot mga tugang ni Vice Mayor Labrovisa. Asin po ang kagawad na may alam, kagawad na may abilidad, kagawad na ayan makasinag. And syempre mga tugang si barangay kagawad, si kagawad

0: Bob Magaron, ang kagawad na may alam. Ang kagawad ay nakakalingaw sa mga tawong nagsakripisyo at sinagpagal sa iya. Mabuhay ka kagawad, Bob. Count me in. Kung ano man ang sa iyong plano, count me in. I'm always ready to support you.
1: Keep me together and believes without a doubt.
0: Gari mga tugang pigo question mo niyan kan Department of Tourism ang naging lakdang po kan lokal na gobyerno kan dalaga na magsingil po ni 100 pesos duman mga tugang sa Malaog sa kag sa Warwins. Sabi nga niya kan Public Information Officer kan Kamalig, maano man niya kamo diyan na gabos man sa nga baybayan mailing mo aw iyo. Dahil ka na tabi, Mr. Progresi Makiaram, sa nangyayari sa Banwan kan dalaga. Diyan ka lang po tabi sa Banwan kan Kamalig. Kung ikaw PIO kan Banwanin Kamalig, diyan ka lang tabi, Makiaram. Ano? Dahil mo na tabi, Pakiaraman pa, dahil ka na tabi, right, dahil kang puder na Makiaram sa mga programang ipinapautob kan lokal na gobyerno kan dalaga because you are from Kamalig. Ang sakuyang padaba, sinamumoto na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magallano. Kasarabay na po tabi ang bilog kong pagiliba sa council. Kagawad Ting, kagawad RJ, kagawad Roland, good morning. Asiman sa mga maigusming senior citizen, good morning. Kinang T.C. Velasco, asin sa mga matitibay ming barangay tanod, good morning. Take you away from me. Sa bilog kong kabarangay, Marino Dutabi sa Indogabong. Sa silang sakuyang kapamilya, good morning kinong Marino Nong. Good morning Nong. Sir Piyo Imperial, good morning. Asiman, mabalik na kagawad kan mabalik na kapitana. Kan barangay Alcala, kan Banwanin, Daraga. Good morning tabi, barangay Captain Sir Landisa. Siyempre mga tugang, ang kapitana may abilidad, may kredibilidad, may kapasidad. Kapitan Narsing Monreal, kan barangay Pandan. Sabi nga mga tugang ni Kapitan Narsing, kamong mga yaon dyan sa barangay, mag-urup-urup kamo kan dapat tinungbutuhan pag-abot mga tugang kan barangay eleksyon. Bako na mabuta kamo, nakarima sa nakaragkadago na torumpo. Grabing karayol kilo, pag-abot yung oras na iman. Kapano, Mirandila kan Balidad, good morning. Manoy Ikoy, good morning. Asin, good morning man tabi kay Kapitan Roy Marco. Happy, happy birthday na tabi kay Lina Mirandila. Mrs. Mirandila, good morning tabi sa ito, and happy, happy birthday. Happy birthday! Rekin and Bruce, morning. Sir Piyo Imperial, sin kagawad Balin Imperial, kan barangay Humapon Marino to. Oy, duman tabi sa mga nagihelang get well soon, sa mga mega dan condolence. Dahil pala mga tugang napapanahon, para liwat na isa pribado ang Albay Electric Cooperative, dalang tayaon pa sa isip kan tabo ang pagpalaya sa mga tugang sa APEC. Kaya sabi ko mga tugang, anong nangyari ko yan, direktaro, diktarora, kung anong ginusto mo yan masusunod. Iko? Laging kontrobersyal ang ordinance ang ipigpasan mga tugang ni Kagawad Pilo Dilomin Kanban ho alin dalaga pati paramente ang dagdag na 100 pesos sa single mga tugang o ni Kamalaog yan sa dalaga sa Kagsawaro Wins. Ano kamong mga taga-Albay, pabor ka mo na ibalik na isa privado na naman ang aleko? Iyaw na kota na mga tugang suapi keto, nagtatabang na, nagigibo na kayo magkakanig kong pagi para mapakarin supply ng kuryente sa probinsya kang Albay. Alagad mga tugang ninhuli tabi sa pag-aram kan politiko. Sa pag-aram mga tugang kan politikong kulang sa pansina, pinalayas mga tugang suapi, pinalaog mga tugang pinabalik mga tugang sualeko. Alagad kan pagtuko mga tugang kanaliko, di man lamang kisip ti may syura. Ano ang mga dapat nagibuhon lalo na ngunyan, di pakita nakakamati kilarakulang kalamidad. Baka tabi pagabot kan oras. Yeah. Makaigwa kita kulang kalamina di Gisalbay. Makaigwa kita yung makusog na bagyo. Nagkararampaog mga tugang suposikan aleko. Desa nang nangyari mga tugang. Kaya ngunyan pa sa nangali. Nakakamati na kita yung Christmas light. Hindi mo masabutan ngunyan kung nag-iro mo ng taga aleko. Ano ang pigigibunin doon ngunyan? Imbes ko ta na mga tugang, na magparagibo kita kay magkakanigong pagi, makipagdialogo kita sa kapwa ta opisyalis ng sa Albay. Ano ang posibleng solusyon? Nyata, ano ang mga posibleng solusyon para mapakaran supply ng kuryente bako na ma-engage ka na naman, bako na makikiuron ka mga tugang dumantabi sa mga taga-Meralco na palaugon dito sa probinsya kang Albay. Now, kung nadagog po ni Duan interview niya to kay Kagawad Makasinag kaso hapon, sabi niya mga tugang, kinakay po ng pag-adalan muna ng marhal. Ay, pa na papanahon. Good morning, tabi. What, Jess? Kung ano man tabi ang plano ni Kagawad Magalona sa maabot na 2028, makisabi.

Tabi-tabi sa account me in. Kayo po tabi, makakaabot po yan. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before. Sabi mga tugang ni 1214, makasupog na tabi, Sir Jess, ang mga kapalian. Asin man ang mga taga-simbahan. Kang ipinalubong so ama ni Marco sa libingan ng mga bayani. Grabe po ang pagkontra kan simbahan. May mga padi tapos madre nagrali. Ngunyan kadaklan sa mga padi asin madre na kasusuo na sa administrasyon. Baka tabi nakareceive naman ni Kimaleta. Ayun baga po, ano, kaya ako mga tugang personally, as a media man, as a broadcaster, kung ako na komentaryoan kan sarong tao, dipisil mo akong basta-basta magranisya sa iya. Because mga tugang, kung bigla kang nagbalyo kan sa among tambod, uy, ngayon nagkaarigluan na, no? Makasupog mga tugang, kaya ngunyan ang simbahan, iyuman ko talang pigahapot ko, iyo? Iyuman mga tugang pigahapot ko, dapat ko talang akong kamunag ko kontra. Yes, yaon niya dyan. Pero kung biglang mabalo ang tambo dito, kaati na, makasupog na mga tugang, yeah, na bigla ka mong mangyayari ng araw kaya. Kasi po minaluwas sa talagang kamude ka mong sarong prinsipyo. Sabi ko nga niya mga tugang for several times, kung ako minataram sa programa ko na may kasabayan kitang numanisan aran juki na tuloy balaon. Pero mga tugang depende. Kung napapasubo mo sa nasaya mong pagkatao, mas maray pa mga tugang na magsulo ka. Yung baga po, kasi araw ka ng mga klaseng tao ang kasarabay mo, ayun da ako na sana. Ili nga, ngunyan ha, hapotun ta ka mo, ha? Mahapot ako sa sendo kang inut mga tugang ka may plano ang ako Bicol na pailawan ang ding baba kang mayong volcano. Tirada ka mo digdi, tirada ka mo duman. Ungo niyan, may plano mga tugang na pailawan kang gobernador nindo na pailawan ang mga tugang ang Lingyon Hills. O ano, masige niyo magkomentaryo daw ka mo. Bako, kaya kita mga tugang ang nangyayari sa tuya, maski ikakontra na kung kaapil mo masuporta ka. But ako, definitely makomentaryo ta makomentaryo ako sa iyo because ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwag.

0: Waray na paano mga tugang soale ko, papali yung soale ko. Pagkatapos mga tugang kanyaw na soale ko, pinali ino, pababalik ko nino, ngunyan papali yung naman, hain man ang pandok nino. Diba? Nakaigwa ka muna yung public hearing. Tapos mga tugang salto. By the way, happy happy birthday palang tabi kay Giovanni Placer sa akin. Happy birthday! Happy birthday tabi sa iyo, Giovanni. Ika na nyo pinaka-the best. Ika na nyo pinamakamaurag. Good morning, Mantabi, Kimali Nyanson. And of course, mga tugang Kimali Ophel Arevalo. Oy, Manay Ophel, ang nagtatarama ko niya sa STL. Garindi lang ang kipapatabaw na, no? Sabi ni Cesar Magubaguro, maray na agad o tabi kay Lady Jean kan kila ko. Siya ang Lady Jean, si kang baga po. I
1: always thought you were the best. I guess I always will. Always felt.
0: And syempre mga tugang marina mga tabi kay amigang Mali Nyanson dyan mga tugang sa barangay San Andres kan Santo Domingo Albay. Sabi niya, sabi kayo ng mga tugang nag-text sa kuya, naugmahon tabi kami wal pag nagsasabi ka na ang barangay pigtatabangan. Ayun baga po, prangka kitang mataram, naglaog ka sa pagiging public servant mo, ano ang purpose mo? Ayun, makatabang ka o makatabang ka? Yan ang abuon ko, arukan mga tugang. Imagine ha, igwa ka mong organisasyon. Pag-abot mga tugang sa pagalipi, iagda mo sa pagiriba mo. Pagkatapos mga tugang nakakuha ka ng grasya, sa pagiriba mo, dahil mo pipaisi. Sisulo mo, giwin mga tugang kan mga unason. Iyo, igwa ka mong activity. Pag-abot mga tugang ning oras, bigagad mo sa tabang kan sa iyong pagiriba. Pero mga tugang pag-abot sa grasya na, sisulo na. Dahil ka na lamang magpaisi sa iyong pagiriba. Pag binusog ka kan mal na Diyos, an mata mo kan maduduling ka. Sabi mga tugang ni 808710, kaya ka palang tabi Sir Jisag Aloy sa media, tarog ka ng pilosopiya mo. Iyo po sabi, dakulon maging gustong maging broadcaster, alagad mga tugang bilang sana ang minatarayon po na maging broadcaster. Iyo po, kay tukan baguan ako sa broadcast, dahil ko mga tugang aram kung paano ako magkuakibareta, how to deal with other people, paano pa ako makakarani sa inda. Maski po kayto ang pagbukas ng blatter sa mga police station. Gari mga ito kung nagdudua-dua pa ako, tanay panturo sa kayto natawan kay identification card. Tanay panturo sa kayto mga ito kung natawan kay magkakanyagong ID. Kaya minapamidbid na lang ako. Ako po si Jess Magallanes kang DCRC. Nagpapamidbid ako mga ito kasi sabi ko, pwede po makailing kang blatter. But this time, iba na po. Iyo?
1: If I had only one friend left, I'd want it to.
0: Bako nag-birthday pa sana yan si Bane, nyata ta may birthday na naman sa iba. Yung po tabi, ang birthday po kayo ni every month. Gari baga po iniso aki na mga sarong taon na kada bulan mga tugang nagsisilbal kan sa iyang kompleanyo. Good morning tabi, what Jesse, ikaw po tabi, ano ang plano mo? Ako po ang plano ko magtabang sa barangay. Bako mga tugang na magtabang sa barangay, pag ako naglaog dyan, aram ko kung ano mangyayari. Ano ang dapat kong gibuhon kan sarili ko because I know what I'm doing. Bako?
1: If I had only one friend left, I'd want it to.
0: Si Riman Tabi, isa kabus ng mga taga-matnong, nagpapaabot po ni Good Morning si Kagawad Armando Lomeda.

Ayo po nga ni ano, di ako na ni babasahon ta masupog man sa indo. Masupog mga tukang bata pagiriba. Mga loko-loko talaga ka mo. We were young and wild and free. Ah, sabi niya, ako po so pa-jack driver na kauron mo. Nagantabay po kami. May 50 pa-jack rig di sa location na moon ang nakamonitor po sa inyo tulong. Good morning po. Salamat tulong tabi sa inyo ka, boss. Back for more. Alat, hindi na, ano ka muna? Ang pinakamagayong kong amiga, good morning, tabi kinang Mila Lorilla. Asuman mga tugang ki Mading Soling, asin sa bilog ng mga taga-Proctres. Oy, by the way, condolence mo lang tabi ki Meroy. Garigad nila sa akin ni Meroy.

Bako bani, bani. Marautun baga bani. Ano? Pag alibawa sarok ka mong organisasyon, pag may kaipuhan sa indo nararumduman kamo, pag tapos na lingaw na kamo, pag abot sa grasya lingaw na kamo, sisiro na sa lida kan magkaurulot ang mata nindo. Sir Ed Lediria, good morning. Asin gabos mga tugang na mga taga-Kidako, marinaw tulad tabi sa inyo gabos mga tugang sabi po ni Kevin Soto. Nagbilog ka mo mga tugang ki-organisasyon, pagabot ng oras sa pag-iriba mo, lingaw na nindo. Dapat magpaisa ka mo, parumdo mo nindo kung ano mo ng grasya, ano mo na biyay ang nakuha nindo. Parumdo mo nindo sa inyong pag-iriba because you cannot do that. You know? Ay, dun po, tuloy ko pa kanya nakakauron si Councilor Pino de Lumen, kandalaga, because sabi nga ni mga tugang, nabigla po ang opisina kan Department of Tourism, dalang taalang kawon na po tabi, piglang kawan ang singil. Yan mga tugang sa kagsawarawin, sige 100 pesos. Although, if I'm not mistaken, I think, nagpaabot man dyan mga tugang kikomitiring si Kagawad Makasina, si Kagawad de Lumen. So, everybody's invited. But the problem is, dahil man siguro kamo mga tugang nag-arating, tapos ngunyan makomentaryo kamo. And good morning man tabi, sumabalik na Kapitan Kan Barangay, Piña Francia. Good morning tabi kay Kapitan Arla Llarena. Inisigurado ng pagbalik kayo bilang Kapitan Kan Barangay Piña Francia. Tama tibay ini mga tugang na servido. Pero ako loog maning maray because may amigo ako mga tugang na arog ni Barangay Captain Narasing Monreal Kan Barangay Panda na may alam. Sabi nga ni mga tugang, nag-implementar siya ng proyekto sa barangay na nag-agis sa tamang proseso. Ginamit niya mga tugang ang tamang proseso na nakapalawan sa COA rules kung ika mga tugang ma-implementar kay project. But the problem is, ang COA may problema man. Ganyan at umasabutan ng COA. COA ka mo, audit. Audit ka mo, COA. Yung baga po, makasupog na pag-arog ka ng sitwasyon. Ha? Accounting office, haro man. Turog man mga tugang sa pansitan. Hindi sa'yo magpasiring sa i-apudan na magpasiring sa opisina. Iyan minapasiring sa barangay. How stupid you are. Sabi nga ni mga tugang, kung naglaog ka mo sa arog ng sitwasyon, kamo tabi ang dapat na mag-ibo. Iyo? Kaya kamong mga taga-almay, aram ko tabi mga tugang sarong taon na sana makakigwana naman kita mga tugang ki-eleksyon. Baka tabi magpaluko na naman kamo, baka tabi magpabudol na naman kamo, madara na naman kamo kan mga pambobola. Iyo? Imagine na kang inot, hain na sunag pa para kontra. Ha? Hay na mga tugang sunag paparataram. Nasabi nindo mga tugang, kan inot, grabe ang mga tirada nindo, papailawan, subulkan mayon, grabe ang tiniwal-diwal nindo, grabe ang komentaryo nindo. Ungo niyan, 15-something million ang gagamitin mga tugang para mapailawan ng Lingyon Hills. Ano ang yaon dyan? Ha? Ano ang kinakaipo niya at papailawan niyan? Paano naman sumag-illusion na ganit niyan sa Lingyon Hill? Na mas iba po paano mga tugang pag nagdiklom, pag magawon, may madadagong karamang na nag-aguro. Paguna mo, naipito na dali na ito pala napapatungan, ito pala nakakaga, tapos sa pailawan na sa palibot kang Lingyon Hill. Ha? Samantalang sabi kang nagchat sa kuya kang saro, pag minsan da ang mga kutso dyan sa laugan, igwasin ang pinagsabing iskwilahan, na pag minsan da agadyoks, nagyugo-yugo ang kotse. Ano niya ang chan? O dyan sa kalabaan kan kamilya, igwan ang mga tuwang kinakatambak na kondom. Isang niya ang chan? Ano yan? Ito ka papailawan? Now, I think there are so many problems na dapat awantak yung magkakanikong solusyon. O ngunyan, ang problema mga tugang sa mga nakatambak na quarry sa mga private, gusto na po tabing bawin. Kaya dahil na po kita magparapabudol pa. Ha? Gamitun ta ang sa tuyang utak, gamitun ta ang sa tuyang isip. Kasi po kami digdi sa broadcast. Kami po nagpapaabot ng tamang impormasyon sa inyo. Dahil naman kinakay po na mag-pretend kami. Dahil naman kinakay po na mag-asa kami na kami ng pinakamurag na tao sa kinaman. Kaya sabi ko nga ni mga tugang, duman sa impeachment at sa nagkaparang mga issues na nadalagog ta mga tugang na ilingta sa National Television Ali duman sa Metro Manila. Pag misa, nasusupok ako because I'm not a lawyer, but as a simple man, as an ordinary person, dapat sabi ko, pag-adalan ta man araw kayo ng bagay. Imagine ha, duman pa sa nasa impeachment kaswapong presentation, nalagar to ng mga tugang si Luis, sabi ko nagkabinulog si Luis sa giwi, kaatik na? Yan ang tunay na bloodbath. Sabi ko nga ni mga tugang, difícil sa rong tao na nagpe-pretend na may alam. Mapretend ka na may alam, you know everything, pag-abot mga tugang ning salto ka.
Dayon man araman sa imong gigibuhon, masta ka na maurag ka sa kinaban pagabot magatugan ning oras alton sa imong isip. Iyo ba po? Yan ang realidad. Isipon ninyo mga tugang, ang pangunindo ang tunay na realidad. Dahil kamo mag-asa na maurag ka mo. Imagine ha, nagkapilang mga nasyo, mga legal luminaries, tuminaram na mga tugang. Sabi po ni dating Chief Justice Hilario Davide, ang presiding officer during the time na pig-impeach mga tugang si dating Presidente Joseph Estrada. Asin mga tugang nagkapira, pasabi nga ni, we have 24 senators ang kaipuhan mga tugang 16 na boto para po makonvict ang sarong public official. Now, sana po duman sa naging opening statement ni Chis Escudero, si Senator Kilay, na dipisil, dipisil mga tugang magpakonvict kan sarong public official, the first, the only Vice President sa Pilipinas mga tugang na pig-impeach kan Kamara de Representante, which is voted by 255 congressmen. But the last election mga tugang siya po tinawan ki 32 million na boto. Sabi nga ni mga tugang dipisil on Kamara de Representante sana 255 congressmen papatal si kon mo. What is the difference between 32 million and mga tugang 255 congressmen and women na nagboto mga tugang? So and then, nagtaram na ang nagkapira. Nagtaram na mga tugang si dating ombudsman Conchita Carpio Morales. Saro ini mga tugang kayto sa kritiko kan administrasyon. Saro ini kayto mga tugang sa nagpapabor. But this time, sabi niya mga tugang, as a former student, as a lecturer of University of the Philippines, namumundo ako sa dalagan kanudikatura kang Pilipinas. Hain ang unyan, tumaram na si Palsis. Tumaram na sunag kapira pag abogadong syunga. Tumaram pa mga tugang sunag kapira. Ano ang opinion nindo? Tumaram na mga tugang si Attorney Howie Calleja. Kasi excited ka mo na ma-impeach, mapatanggal. Sabi kan saro kong pagiriba, sabi kan saro alangkaw na official kan gobyerno di mga tugang sa Bicol government employee. Siya against sa present administration. But day siyang maginibo mga tugang because he is a government employee. And then, gusto man na mga tugang iluwas ang sayang opinion. Siya da sarong Lee Minister duman sa Naga City. Oh my God. I don't think so. Ano mo lang connection ko ni kasarong Lee Minister kung gusto mong iluwas ang sa iyong katotohanan. Bata ang unyan mga tugang. Kasudma, may nagluwas na report sa National na nagpaplano na mga tugang. Sabi na kang duwang mayor duman sa Sorsogon, makandidato bilang nagpaplano si Lenny Robredo na magkandidato bilang presidente kang Pilipinas. Mataram ka mo na dining bait ng corruption. Ilingan nindo, what happened to former President Cory Aquino? Sabi nga ni mga tugang, dahing aram sa politika, ano ang nangyari mga tugang? Lantad naman ang korupsyon dahil sa mga tabong nakapalibot sa iya. Maski abo niya mga tugang gibuhon, kung ang mga tabong nakapalibot sa imo, ang tabong nagtabang sa imo kang nakaging eleksyon, spent big amount. Sabi nga ni mga tugang, dahil kang nagiginibo, maski mga tugang abo mo, matutolerate mo, because ang utang nabuot. Kaya narumduman ka 2004, kayto nagpupuo naman kayto mga tugang na mag-ano ang simbahan. Pero bako arog kang nangyayari ngunyan. Ang taramon lang kayto mga tugang kang simbahan, katoliko. Dahil kamo magbuto kang sarong kandidato na sa paagi kan utang nabuot. Now, kita po na mga Pilipino, ang utang nabuot, dahil pwedeng aliyon. Eyo? Ako again and again for several times, sabi ko mga tugang, ang taong nakatabang sa sakuya, nung ka ko nang ganyan malingawan, masigari tungaw na itinabang sako. Dahil ko pwedeng lingawan because kad ako na eh. Kag ako nangangaipo, ini ang tawong nagtabang sa ko. Kaipokrito ko man kung basta-basta ko siyang babayaan. Bako? Ah? Kaya pagminsan, dahil man niya to mababasol, ining nagkapira. For example, nga, piga po na didisyet. Now, pigadanan ko mga tugang nga sitwasyon, niya ta naging loyal ini sa dating presidente kang Pilipinas. Sabi nga ni mga tugang, duman sa lugar ninda, dati pugad kan mga adik, pugad kan mga mararaot na elemento, alagad mga tugang kan magtukaw da si Duterte na wara. Now, ako po personally, against man ako mga tugang kayto sa mga Duterte because I support, I vote Gigi Marbinay when he ran for president. Now, later on, na-realize ko mga tugang kasi ang pinakapuon ka yan. Sabi ko nga, naitaram ko na for several times, ining sarong 5 anyos na ginadan. Pagkatapos mga tugang nagadan, linupigan. So ginadan pa. Ang nagadan mga tugang, so pinadakula kan ama, kan bagurang kan aki, o saka, maugma daw kita kayan, ipag-orgulyo ta. Sabi nga ni mga tugang, kan panahon ni Duterte,
dekang mailing na pagyaon ka duman sa Metro Manila. May masabatan ka mga tugang na pag-agi mo pa sana ang mga air service. Pag naglakaw-lakaw ka pa sana, mailing mo na may parong mayugo, may kapot-kapot mga tugang kirugby. Kung ano-ano pang pigigibong katalang-talantaduhan. Kaya ito po, magpasiling ka duman sa Ruas Boulevard. Mailing mo duman ha, mailing mo duman sa mga tao mong grasa. Nakabalay-bay mga tugang mga kalson. Duman po tabi sa kahoy. Nagsasapna mga tugang nagigibon yung pagkaka, nakasapna mga tugang sa lata. Now, kan panahon ni Duterte na wara, yun na mga tugang subalik probinsya program. Nag-iwas po ang kalabaan kan simbahan. Kaya kang nagsimba ako duman sa Baklaran, di na ako, di ako nadyuksma ko, ah, sabi ko, sa'yo na so intrinsic, di na niya ako so exit. Ito pala mga tugang, kaya nabigla ako because nagliwanag mga tugang nahali so kalinigan sa atubangan kan Baklaran Church. Pag duman ko sa Quiapo, di ka nang mailing duman na makabitan, ako nabigtimano naman manajusim ulit. Duman sa Quiapo, pag-agi ko mga tugang may nagranis ako, na pigkabitan ako kang so, ano baga, so kari, ano, so, gari, ano, pigkabitan ako na nga, di, sabi, kugmon mo na ako, tatilawan ako mga tugang, kinabitan ako ng krus. Ito palan, paghali ko may bayad. Alagang pinag, ano na ako duman kan mga mansip, nawara. Ba't di sa'yo mirauna? Yan ang gusto tang mangyari sa Pilipinas. Kaya sabi ko mga tugang kan mag-assume si Marcos as President way back 2022. Sabi kan mga barkada kong adik, abangan ta ngaya. Kung nakapamugtak, kung nakapalaman niya sa sayang sona na papakusugun niya ang kampanya kontra sa droga, rimating niya kita kini. Kan itinara mga tugang ni Marcos na bako mo niya pariyudad ang droga, parakpakan siya mga tugang ta, ay iyuman gilare niya, bilo na kita bako. Kaya ang makamurundo mga tugang, yan ang isipon ta. Kaya akamong mga taong simbahan, makamurundo ang gibunin dungo niyan. Makasupog irakman duman kan mga taong tultol. Irakman kan mga kapadian mga tugang na tultol. Irakman kapadian ngo niyan na nagigibo mga tugang kimagkakandigong pagi para mapakarian simbahan. Alagad mga tugang igwa kay mga taong balasubas. Oh, good morning man tabi kibit-bit. Good morning. Ano namang bitang isira mo, bit?

nawara. Ang salaminting pangapuno niya mga tong ipangaji da siya. Well, isa man mga pangaji sa mo, yaong ka na sa simbahan niya, tatakila kay po mo pang pangajiun. Bako, yaong ka na sa simbahan niya, tatakila kay po mo pang ipagpangaji ka. Nakukonsensya ka, kanigibugibo mo. Nagmisa mga tugang, so mga kapadyan duman, kasabay-sabay ka, ini po na nangyari ngon yan. Ini po na pigigibong yan kan mga prosecutors, ini mga congressmen, ini nagkaperang sektor, pupuruton ka mo sa kangkungan. Naitaram ko na mga tugang for several times. Sabi ko nga yung mga tugang proud na proud na proud na proud kuta na ako, kita na mga Bicolano. Kung naging presidente kang Pilipinas, si Leni Robredo. Alagad, ang ikinamundo ko lang duman mga tugang, iyo po tabi na susimbahan, paguna kan mga parishioners, paguna mga tugang kamparasimba, may humili ang padi. Ito pala mga tugang papakampanyahon si Leni Robredo. Papakampanyahon mga tugang si Unggoy Pangilinan. Ano ang nangyari mga tugang? Nilampaso. Bako? Nilampaso. Nagbuto man ako kay Marcos because mga tugang kay Duterte. But this time, si Jess Magallanes, saro na mga tugang sa minataram na nabudol man ako. Nabudol man ako. Now, digdi po sa lokal. Uy, masiramon yan bit lang ka tapos ning tupritos na tuyo, masiramon yan bit. Lalo na lang ka mo may bangot na kasago kaya buyod o kaya tinipasan na bit tapos may tanglad, siram siya. I had only one friend left, I wanted to be you. Kaya kundi ko nang pigahal ang timsong na one friend. Digdi ko mga tuwag na may video ng sakuyang tunay na amigo si Governor Greg Salamon. Me inside out, it helps keep me. Sabi ko nga ni mga tugang kami kayo ni Governor Grex, talagang dayupot kami mga tugang na magbarkada. Ang magkandidato siyang congressman, duman sa 1st Senate by Bibak 2013, mag-amigo na kami mga tugang nagkandidato siyang Vice Governor Bibak 2019, yaon ako mga tugang sa Ebong Nakudal, but after a month, nagkabalikan kami mga tugang ni Governor Grex kasi nagkasundo kami ng mali. Sabi ko, I'm so happy and very proud. Nya ko, sir, kay Puan, mag-guest ka digli sa station, minadalagan mga tugang. Alagad baka marumundo dilan sa tawong tiwala kaning marhay na pagabot ning oras ang tawo pigtitiwalaan mo iyo man sa nan mahuda sa imo kaingatan tabi po nindo ning marhay kun may tiwala ka mo sa sendal tiwalaan man nindo.

naramduman ko nga may nag-post. Ano man da na itabang kan pa one rider digdi sa probinsya kang Albay. Why don't you ask him? Aputon mo kung ano man ang naitabang niya digdi sa probinsya kang Albay. Because ako personally mga tugang, pag mataram ako, ako kayo magkakanya kong basyan. Abo ko mga tugang maging ipokrito. Abo ko mga tugang maging hersey. Abo ko mga tugang magpretend na may pagkasabot kita. Ang importante mga tugang, may aram kita. Huwag ka magpretend that you know everything. Times it wasn't fair. Kinakay po na may pag-iriba ka, ipasabot mo sa iyong pag-iriba. Kaya nga ni po, pig-apod kitang council. Tapos, kaya nga ni mga tugang, pig-apod kitang council. Tapos, pag-abuting oras, susulong man kaunasan mo. Together, it made the dream come true. If I had only... Dapat binutangan mong tanglad. Masira mo niyan, bit kung may tanglad. Nanamit-namit pa bit sa tanglad, chilam. Someone who understands me. Ano man ay offer, nakul ka lamang man ay offer patama. Galag nagatama man ay offer gana, di ka parang patio pa ano, no, di ka lamang papatamaon. Makasupok baga diok, sa ano ay natig komentar mo tapos bigla kang masuso. Ganito ay ka ng pandok na ipapailing kayo, ano? Sabi ganito, mas kipigisabing issue lang. Depende mga tugang sa issue. Kaya sana, ilingon tapo ko ang mangyayari kayo niya. Ang impeachment na, pwede magdurar ki 7 months. For what reason? Now, naramduman ko na kayto. Si Gigi Marbinay, Vice President mga tugang kayto kang Pilipinas under the Marcos Aquino administration. Alos mga tugang, kung pwede pa sana kaytong makagadan ang libak. Gabos mga tugang na akusasyon, ginibo na kibine. Kaya kan magampang ini mga tugang sa mga Filipino. Kan siya magkandidato bilang presidente kang Pilipinas. Back 2016, alos mga tugang katiting na sanang nakuha. Rinaot mga tugang ni gusto. Rinaot as in rinaot. Alos mga tugang sarong taon na binanatan kahit mga tugang si Binay. Kasabay po na Trilling si Trillanes. Ngunyan, pigahanap ko yung mga damuho na ini. Kaya lang ngunyan nagluluwa si Trillanes. Di ko lamang nailing duma sa presentation. Supposed to be, pag after the presentation na kang ano, duma sa hearing, dapat maluwas. Hindi mga nagluluwas ngunyan. Si Father Flavio Villano, pigahanap ko yung mga damuho na ini. Hindi, lugod ngunyan nagluluwas.

0: Kasi during the presentation pa sa mga tugang presentation of evidence, sabi nga niya mga tugang argumento pa sana, nairig nga niya mga tugang, kasi nila mga congressmen ni Aram Ninda, na pag day mo na convict, because kayo po ng 16 na boto, marimatos hindi mga tugang, kasi may paglalagyan ka. Sabi nga niya mga tugang ni Dalait Mike Rick, kasi hindi namin kayo tatantanan. Sabi mga tugang ni Senator Kilay, malinaw sa Constitution na kinakaipuan mga tugang ang 16 na boto para makonvict ang Vice President ng Pilipinas. Tuturutan ka mukhang sa kangkungan. Yo. Good morning, tabi kami kong Eduardo Siman. Good morning, kita tapedo tapos kanya na Gloria Mallorca. Diyan mga tugang sa Barangay San Vicente Candaraga, kasi nagpapabot maning good morning sa bilog ng mga taga Dilapas, si Kagawad Lozano. We were young and wild and free. Abangan ta pa ang mga susunod na kabanata. Ngunyan, pigilin ko sa mga national news, pigilin ko sa mga tabloids, even the national circulation kan mga news. Day mga tugang na ipublish ang pagkakakulong kay Marcoleta. Abangan nindo mga tugang kung may nangyaring We Are One. Baka mga tugang uminabutaan baka mga tugang po ang sulaminting administrasyon na ang sulaminti mga tugang nagiburong kagun ang mga tawong nagkukontra sa ina. Nasa demokrasya kita mga tugang. Iyo? Kaya ngunyan, ang challenge ko sa mga kapadian, ano ang ipigpaparataram nindo na kan ipinalubong kay to mga tugang si Marcos sa libingan ng mga bayani, ang taramo nindo mga tugang kontra kamo, against the Constitution. Hay na ngunyan si Unggoy Pangilinan, hay na ngunyan sa pamilya Aquino. But this time, ngunyan mga tugang, nagsuruso kamo, kada yung mga supog. Iyo? Ang term na gagamitin ko sa inyo, kada yung mga supog. Pagkatapos yung pagpuratiraon, tapos yun yan, masuso ka mo. Ano ang yaw dyan? Talagang epektibo mga tugang ang maleta. Maghanap ka mo kinakol-dakol na maleta, tanganing maging magma ka mo. Kami ni Jokes, tama na sa muya narog sa nakaining buhay. Kami po, nagkakaigwa kami ng kwarta sa kuya Daraplosun and Bayak Me. At least mga tugang ang kwarta mi pinagalan, kaysa magkakapira ka mo na yung pinagalan. Ano solamente ang rekomendasyon ko kang sa inyo, kung di ka man sa namatultol, ipako ka sa kuya. Amos mga tugang, eksakto ng 9 minutos bago mag-abot ang alas 12. Mabalik po ako pakalisi, nagkapirang hanap buhay.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Madam.
5: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Lupinario.
4: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer train.
5: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom.
4: Hindi pa ako nakainom. Sila ako nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, yung ako.
5: Day ka nabiganaan magkaon.
4: Mas kaya pagkaturo ko, med. Marayo lang ang katuro ko. Ang pagkaon ko talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
6: Ang Main Small na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Main Small na Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
9: Kita kids po tayo.
10: Big! Malapit ng anniversary natin.
11: Oo nga, no. Parang kailan lang.
10: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
11: Siyempre, Lolay's yun.
10: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
11: Siyempre, Lolay's yun.
10: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
11: Siyempre, sa Lolay's yun.
12: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabila ang pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan.

0: Puruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Nagbabatingaw sa interong Kabikula, ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago.
2: Ang oras po mga tugang sa Radyo Urago, eksakto na pong 2 minutos bago po magabutan alas 12 nin pagkanto.
0: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kan sangguniang panlalawigan kan Albay.
2: Balik na po kita mga tugang sa programa. Oy, good morning pulang tabi sa Kikagawad, Tami Mulet. Manoy Tami, good morning tabi sa MOC Man Kikagawad, Luzano, kan Barangay Dulapas, kan Daraka. Ay, abangan tama po tabi ang mga susunod pang kabanata, ano? So naga po tabi mga tugang, kung noari na magkakaigwa, sabi po ni Attorney Makasinag, nagkakaigwa na po tabi ki construction kan terminal dyan sa Banuan, kan Daraka. So nagahapot naman mga tugang kung paano na tabi magkaigwaning prangkisa sa mga kolorum na bihikolo o tricycle sa Daraga. Sabi nga ni mga tugang pigigibuan na po kayo magkakandigong paagi kan lokal na gobyerno. At mga tugang sa mga negosyante, pigatawan na mga tugang kayo magkakandigong lakdang kan lokal na gobyerno kan Daraga. Dapat po mangyari yan because 3 years is 3 years. Kung nagatubang kita sa mga Daraga nyo, lalo mga tugang sa mga politiko, grabe po ang sadong tirada, grabe po ang sadong mga plataforma. Bako man gustong sabihin ko, hindi ka mabuot, pwede ka nang mag-iiboto, giraray. Difícil na mga tugang mabuot ko niyan pag misan maging demonyo ka man. Naramdaman ko mga tugang saro kung barkada ka ito saro man na politician. Pigataraman ko, Mayor, arog na po kayo ng pigigibusin mo. Ayaan mo ngayon, Jess, mayroon tayong Diyos. Yeah, sige, sige, so mga tao, mga tugang nagluluman sa'yo, pigluluko na siya. Sabi ko, Mayor, arog kayo niyo, pagkatapos niya ako, pigululukan ka, piglilibak ka. Ayaan mo na yan, Jess. Sabi niya sa kuya, sutugang niya, pigluluko na siya. Tapos mga tugang nagkumprontaran sa magtugang. So pigreklamo, nagdi-deny. Sabi na agad keto ni barkada ko, o sige ngayon, deka na siguro. Gabos mga tugang napigpresentaran niyang testigos. Napigisabi mga tugang, nagdudulag, nagdinigang. Sabi ni keto ni Mayor, igwa pa niya kung saro pa niya ang iampang sa imo. O yan ngayon si Jess Magallanes, napundo kayo ito mga tugang dahil sabi ko nga ni kita, bilang sarong tabo, kinakaipan ta mga tugang, gawa kita kay prinsipyo, gawa kita kay paninindukan, maski mga tugang prinsipyo din na babakal, at least mga tugang may supog ka lamang sa saliri mo. Kaya sabi kan mga barkada ko kasuhapon, maray nga nga taday na ngayon dyan, ano? Istorya doon ako, istorya doon niya ako nilukan mga pangyayari, o to na, di wow! Kaya sabi ko mga tugang, pagminsan, magtiwala manggiyari kamo sa sandong saliri. Ang pagtabang permi po tabing may boundary. Na difícil na mga tugang na tinabangan mo, pag-abot ka ng oras o tinabangan mo, yung mga sanan mauda sa imo. Sabay nga kay si Kristo nga ni mga tugang, kung arin palagod sa pinakasipsip, kung arin palagod sa pinakadayupot sa iya, yung pang inot na nag-treasure sa iya. Yo! Maparam na ako, talos minuto sa makalisa na alas 12. Salamat mga tugang, sa ngaram po kasangguni ang panlalawigan kang albangay sa panginot po ni Vice Governor Diday Kuasin sa mga nag-tweet sa live sa programa. Salamat po ng tabi ning Marhaya. Good morning tabi kay Pading Elmer de los Santos. Pade, good morning tabi sa imo, Pade. Salamat po sa mga nag-text at like sa Facebook. Salamat po nating marhay sa Lado Technical si Manoy Joko Diaz, duman sa tawal si Manoy Jules Valdurama. Ako po si Jess Magallanes, binawalat kang tataramon. Ang Barangay Pigtatabangan de mga tugang Pigtatabagan. Adios, Marino to Bicolandia. Happy lunchtime.
0: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kan sangguniang panlalawigan kan Albay. Uragon 90.7.
3: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kansa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Basta Bicolano,
0: siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Only managed by Ms. Gina P. Calyada.
4: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Broadcasting live on air and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos region wide.
6: Kasangga at kalusugan. Coming up next.
7: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas.
8: Kasangga at kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa.
9: Nakakaabot pa
8: saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan.
7: Pakinggan, Angie Marcamonias.
10: Angie Marcamonias.

At good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning sa ating mga nagmamaniho ngayon. Mag-ingat po kayo palagi, mga parents kong minamahal. Good morning! Sarap umuwi ng walang galos, hani. Ang problema yung kasalubong. Dapat alert tayo, ano? Baka mamaya may sumingit na motor, nagkagipitan, nasabitan ang sasakyan, aray, aray mo. Kakamot lang sa ulo kapag nakamotor, hani. Kaya sa ating lahat, ingat-ingat, ha? Sa mga suki, good morning! Alam nyo, mga parents ko, itong mga suki, kalimitang nakikita ko doon sa public market, hani. Abay, nagtitimpla ng masarap na markape. Thank you, ha, sa mga parents natin. Yan ay pampalakas ng kanilang katawan habang nagtitinda sila sa public market, sa mga privado, syempre. At kitang-kita natin, kinakape ang markape sa palengke ng Lucena City, ano, sa public market. Good morning po, malusog na umaga, salamat. At sa mga tindahan ng mga gulay, yan, nakikinig po sa atin. Yung mga nasa tindahan ng mga kaprutasan dyan, yung mga nasa bakery, yan, talaga naman, ha? Yung mga maagang gumising, mga gwardya, kape ay markape. Yan ang kagandahan sa markape. Dahil sa mga ingredients niya, gumagandang pakiramdam ng mga magkakape natin. Kumusta ang ating mga kasangga, Luzon, Visayas at Mindanao? Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag, mga parents kong minamahal. Diyan naman sa bahagi ng Kalakhang, Visayas, ano? Good morning, maayong buntag sa inyong atanan. At syempre sa ating mga kasangga na ikinig sa bahagi ito ng Kalakhang, Luzon. Syempre, Calabarzon area, may Marupa, Kabikulan. At sa Metro Manila, sa Kalakhang North Luzon, good morning. Mamlawak ng Pilipinas din, ano, mga parents kong minamahal, ha? Napakalawak niya. At talaga namang maumay din kapag nakaupo ka lamang, hani. Maumay. Mas maganda pa sa akin, nagmamaneho, eh. Kaysa ako yung pasahero, sa totoo lamang. Mas nakakagalaw yung aking katawan. Pero kapag nakaupo, ay sumasakit ang aking baywang, sumasakit ang aking katawan. Habang ako'y nakaupo, ay talaga namang babad na babad, eh. Sa layo naman, eh, ano. Kaya sa ating lahat ng mga parents, mga nanay, tatay, good morning. Kumusta ang ating mga kahanggan sa Batangas? Malusog na umaga po. Mga kapatang, good morning. Malakas ang markape sa Batangas Province, sa Mindoro, dito sa bahaging ito ng Romblon, nang hindi natin pinabaya ang lugar. Kaya magpasalamat po tayo, mga kasangga, dahil ang atin pong mga agent ay masisipag. Talagang hindi tinitigilan ang Romblon na suportahan para sa pangkalusugan. Kaya ang tulong na kayang ibigay ng mga taga Romblon Province ay tangkilikin yung produkto para po naman sila ay maibsan ng pagod, sapagkat babiyahin ng dagat yan, eh. Medyo malayo-layo po yan. Hala po, maraming salamat. Sabagay, marami tayong suki dito. Thank you po, ha, sa mga taga-udyungan, mga taga-lugar pong ito ng Luok, Romblon, mga parents kong minamahal. Tayo po ay napapakinggan ang programang Kasanggat Kalusugan. Maraming pong salamat sa mga taga-Romblon Province, ha. At gusto po namin kayo'y maging malusog, kaya kami talagang hindi tumitigil na mag-supply sa inyong lugar. May mga bumibili nga kay Pagkatipunan, eh, nakadirekta po sila minsan kapag medyo maganda po yung panahon. Di ba, wala pong problema, basta markapi po yan. Sinisigurado ko na kayo po ay malaki ang pakinabang sa mga ingredients po niyan. Marami pong salamat sa inyo, mga kasangga. Sa lahat po, sa mga taga-Bicol, kumusta ang mga taga-Bicol? Maayong aga sa inyong atanan. Maray na aga. Dagang salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik. Yung pong mga kasangga natin sa Masbate Province, namimiss ko yung Masbate Province, eh. Tagal kong tumira din, eh, sa Masbate Province, dyan sa Quezon Street, ha? At dyan sa tambayan ko, Esmeña College, yan. Good morning sa mga taga Masbate Province. Ang daming pusit na tuyo din, eh. Ano? Kaya sabi nga ay
Siguro nung kami nandyan, nagsulod kami didi sa Masbate ay 2006 siguro yun, ano? At naging troubleshooter tayo sa mga produkto dito. Diyan sa merkado, dinadala yung ating mga products. At may mga drugstore din po dito na mga malalaki at grocery. At talaga naman, ang init nga lang dito sa Masbate kapag yung summer, ano po, talagang hanap ako ng puno. Pero ang ganda ng mga grocery dito, alam ko. At ako'y naandyan, mga parents kong mga minamahal dito sa Masbate, ay noong, nandito pa ako noong itayo yung Jollibee. Yan. Sunod-sunod na po yata dyan eh. So, napakaganda actually ng Masbate province, sa totoo lamang. Naiikutan man ng karagatan, pero ang ganda ng bintahan sa lugar pong ito. At dinadala po namin dito yung mga produkto. At yan po ay igwa dito sa atin sa merkado, sa mga drugstore, pharmacy, grocery po. Talaga namang nung magsulod ako didi sa ating lugar ay wala akong kakilala. Walang kakilala. Talagang hindi ko maintindihan. Talagang tiyaga-tiyaga lang. At ang hirap tanggapin nila yung product, at sapagkat laging binabanggit nila na kapag ang mga product ay bago lamang is mamingaw, ha? Para sa kanila yan, mamingaw. Ibig sabihin po ay malungkot, mabagal, hindi nabibinta sa makatuwid. Pero nung tayo'y nag-promote ay nung mabilis makilala naman, yun, napakaganda naman ng ng offtake natin, mga parents kang minamahal. So yun po, Masbate province, I miss you. Namimiss ko nga naman talaga ang Masbate province eh. Talagang ako'y bumibili ng pusit na tuyo. Naikot ko yan eh, yung lugar ng Hanggang Placer, Mandaon, Balod, ano pa, itong Aruroy. Naikot ko lahat yan, mga parents kong minamahal, ha. At ang dami kong experience sa lugar na yan, mga kasangga. Talagang medyo may takot ng kaunti sapagkat masama ang daan sa Paaruroy. Baka naman simintado na ngayon yan. Talagang sobrang hirap, pero napagdaanan po natin yung lugar. Maganda ang Baleno. Maganda yung lugar ng Baleno. Gusto ko pala pumunta ng Masbate province. Kailan kaya? Makapasyal nga kaya dyan. So good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa lahat na nakikinig sa buong lugar din naman ng Leyte province at itong Samar province. Nariyan po ang ating mga produkto sa mga drugstore, pharmacy, grocery. Mga taga Infanta, Puliyo area, good morning. Malusog na umaga po. Talaga naman, mahataw ang ating produkto. At dito naman sa bahagi ng Burias Island. Yan, good morning sa mga taga Burias Island. Mga taga Marinduque province, good morning. Mga taga lugar pong ito ng Alabat Island, mula dyan sa bahagi ng Atimunan, Quezon, good morning. Bakas po tayo napapakinggan dito. Marami pong salamat sa inyo, ha. At mga kasangga, baka malimutan po natin, ha. Tayo po ay may numerong ginagamit para sa inyong pagbati, para sa inyong pangungumusta, para sa inyong mga testimonya. Parang ganun po yan. Pwede po kayong mag-message dito po sa ating sa 0933-214-5288. 0933-214-5288. Yan po ay SAN, mga parents kong minamahal. Para naman sa ating smart, nariyan po naman ang 0918-27-77888. Yun po, mga parents kong minamahal. Salamat po sa inyo, ha. At gusto po namin kayo maging malusog lahat. Gamitin natin yung mga produkto, ha. Tapos, yun po, at tayo'y magbigay ng paalaala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo para magpaliwanag ng mga benepisyo nito, ng mga produkto po natin na lagi natin napapakinggan.
ang produktong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, ang produktong Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink, at itong Mark Cafe with brown rice extract, pati ang Mark Juice at mga food supplement. Maraming salamat po sa inyo lahat. At malusog na umaga po. At ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Inji Mark Amonyas.

0: Pagbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo! Tamang narinig din nyo.
1: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio stations.
1: Sa programa

0: dahil eto na ang ating kasangkad kalusugan kasama si Kasangkang Enjibar Camonias.
1: Ikaw ay nakikinig sa Kasangkad Kalusugan Nationwide.

0: Marcomanias. Marcomanias. Marcomanias. Sa programang Kasanggat Kalusugan, good morning sa ating lahat, malusog na umaga sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta na po ang inyong kape ngayon? Yan po ba Mark Cafe? Ay kung Mark Cafe po yan, ay congratulations, sapagkat alam na alam po namin kung papaano kayo magiging malusog, sapagkat kami mismo ang may utak dyan sa produktong yan. Alam namin ang magagandang ingredients. Alam namin kung ano makatutulong sa inyong kalusugan. Nariyan po yan sa produktong Mark Cafe. Alam nyo yung Mark Cafe, mga parents kong minamahal, ano? Itong kape ni Kasanggang Ian Veneracion. Ito po, mga kasangga, ay nabuo sa pamagitan ng mga pinagkakatiwala ang ingredients. Opo, mga nanay kong minamahal. Sapagkat ito ay isang inuming kape na ang mga sangkap ay herbal extract, mga parents kong minamahal, na pwede pong makatulong para palakasin ang immune system ng isang tao, palakasin ang immune system ng katawan, para makaiwas sa iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya't napakaganda po nung ating kape sa umaga. Kung kayo po may kape dyan sa inyo dyan, abay, napaka-igi at kayo ay pwedeng mapalakas ang resistensya, ang immune system. Makaligtas tayo sa mga sakit na nandyan sa paligid. Malaking bagay po yun. Kaya't itinatama lang namin kayo sa pagkonsumo ng inumin sa umaga. Dapat talagang markape yan. Yan po ay subok na, mga parents kong minamahal, ha? Lalo po sa mga taga Bicol. Nako, kapag ang pag-uusapan ay tungkol sa markape, ay nako, maniwala kayo. Sa dami po ng nauubos na kape dyan sa ating lugar, ay puro truck ang dinadala po natin dyan. Ay talagang kulang at kulang po pa rin, ano? Talagang mahilig sa kaping may herbs. At saka, matatalino naman siyempre ang ating mga taga Bicol, ano? Alam nila ang kaping tunay na may herbs. Alam nila yan. Alam nila kung paano nakatutulong sa kalusugan yan. Kaya maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Sapagkat noong 2011 hanggang sa ngayon, kaya yung ating mga magkakapi dyan, abay, wag ko kayong mag-alalat. Ako'y bumabati sa inyo at nagko-congratulate po, sapagkat alam po namin hindi kayo nagkamali sa inyong binibiling kape. At kami ang nakakaalam niyan, kaya masaya kaming nakapagpapalusogan eh. Yung Agaricus Blasimoril Mushroom, ano, kung sa pag-uusapan natin ay sa benepisyo, sobrang dami po, ha? Sobrang daming research. Talagang yung ating programa kahit ilang taon, hindi po mauubos yun. Hindi mauubos ang research, sapagkat napakagaling po ni Agaricus eh. Bukod sa immune system, ano po, itong Agaricus Blasimoril Mushroom ay nakatutulong para po magpaliit ng bukol o makaiwas sa bukol. Yung tumor, mga parents kong minamahal, ha? Agaricus po yan at anti-cancer po yan, mga parents kong minamahal, ha?
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan!
0: And Jimar Camonias!
3: Jimar Camonias!
4: Jimar Camonias!
3: Camonias!
4: Camonias!
0: Tapos kagandahan po nitong si Agaricus, ito po yung isa sa nakapagpapasigla rin ng ating katawan. Nakatutulong din sa mga taong diabetic, ha? Na ilalagay sa tamang antas ang ating blood sugar level. Tapos kagandahan po, yung isang sangkap nito, yung Panax Ginseng, kung tawagin po ay ginseng root extract, ito po ay isa ring uring halamang gamot na tumutubo sa bansang Korea at sa northeastern China at sa malayong lugar sa Eastern Siberia. Yung ugat po ng ginseng, ito po bagay yung ugat na inihahalo sa alak. Ito po ay ginagamit bilang isang medicinal plant sa iba't ibang uri ng karamdaman at nakatutulong ito para mapaganda ang daloy ng dugo sa ating katawan. Yun sinasabi po nating nakapagpapaganda ng blood circulations. Yan po yan mga parents kong minamahal. Kaya kapag tayo ay naka-take ng ganitong klaseng ginseng na nasa kape, medyo pag sa umagat nakainom kayo ng kaping ito, mararamdaman nyo yung init ng inyong katawan. So magigising kayo talaga, ha? So ang kagandahan po sa pagpapainit ng ating Panax ginseng ay tayo po ay sumisigla ang katawan. Yung mga baradong ugat ay pwede pong matulungan sa pamagitan ng pag-ikot ng init ng ating Panax ginseng, yung kanyang pinaka-extract. Nakapagpapainit po, mga parents kong minamahal, ha? Kaya't isa po yan sa ating sangkap ng ating produktong 5-in-1 plus 1, ito pong Mar Cafe na paboritong paborito ng ating kasanggang si Ian Binerasyon. Wala tayong magagawa. Talagang paborito niya ito. At siya kapag nag-ra-rides, dala po niya ang Mar Cafe. Dala po niya, mga parents kong minamahal, saan mang sulok ng bansang Pilipinas siya mag-rides, dala po niya ang ating produktong Mar Cafe, baon-baon nga ikangahan eh. Kaya napatunayan yung ating Mar Cafe, ang sarap ng natural. Tapos yung huli natin, mga parents ko, yung pong spirulina. Yung spirulina po, sadya namang napakagaling yan. Alam nyo, napapansin ba ninyo, mga nanay kong nakikinig, mga tatay, di ba yung kombinasyon, kakaiba ano, nakapagpapalakas ng immune system, itong ating agaricus mushroom, anti-tumor, anti-cancer, tapos pagdating dito, sa may Panax ginseng, pinaiinit tayo para maganda ang daloy ng ating dugo. Dito naman sa spirulina, bowel movement, mga parents kong minamahal. Sapagkat ang spirulina po, yung whole body extract, ito po ay tinaguri ang superfood dahil ito ay pinagkukunan ng napakaraming nutrients na kailangan ng ating katawan. Isa itong uri ng halamang lumot, spiral shape, na nagtataglay ng 65% protein at amino acids. Ito po ay naglalaman ng omega-3 na nakatutulong upang makaiwas sa posibleng pagtaas ng bad cholesterol levels at nakatutulong din na mailabas ang mga toxins sa ating dugo dahil sa mataas na chlorophyll content nito. Yun po, mga parents kong minamahal. Maliwanag po, ha? Kaya kung ako po sa inyo, kung kayo'y nagmamarkape, huwag nating iwanan. Huwag tayong mag-switch sa iba. Huwag na po, mga parents kong minamahal. Sapagkat sa dami po ng comparison ng mga produkto sa merkado, ito po yung produktong nakitaan po ng napakagandang mga ingredients at napakagandang klase sa totoo lang. Kaya't ito'y hanggang ngayon ay numero uno sa merkado sa kaping may herbs. Total, kayo na may nagkakape araw-araw, bakit naman hindi pa tayo mag-focus sa kaping may herbs katulad ng ating Mar Cafe, honey? Kaya congratulations sa mga nakikinig, congratulations sa mga nagkakape ng Mar Cafe. Masaya po kaming kinakape nyo yan sapagkat alam naming natutupad namin ang aming misyon na makapagpalusog ng aming mga tagapakinig, ng aming mga kumukonsumo niyan. Kitang-kita naman sa deliver eh. Napakadaming katatrak ang umaalis para madalhan ang mga bayan-bayan sapagkat kulang at kulang pa rin ang ating produkto dyan sa merkado. Kumbagay, nagkakaubusan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya itong ating produkto, lagi nating tatandaan, mga parents kong minamahal, ito po ay sobrang inaalagaan po para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Sa ingredients pa lamang, bago po ilabas ang produkto sa merkado, dadaan po muna sa ating mga kamay. Titikman po yan at lalasahan at itetest din po yan. Yung powder form yan, itetest po yan kung nasa tama ang timpla. Para mas perfect, pag inum po natin, ay talagang hahanap-hanapin po natin yan. Kahit maraming salamat po sa ating mga parents na nagtitiwala. Mamaya paglabas nyo, video dami-damihan ang pagbili ng Markape. Mag-stock po kayo sa inyong tahanan para hindi po kayo kung ano ang pinagkakakapi dyan. Ito na po ang kapi natin. Maniwala kayo. At lagi natin tatandaan, mga kasangga, ito'y kauna-unahang company na nagpaputok ng ganitong klaseng produktong may herbs. Sa totoo lamang, talagang ito yung isa sa mabilis na nakilala at sumikat dahil sa kanyang kabutihan o dahil sa kanyang kabisaan. Kaya't madaling nakilala. Kapag maganda kasi yung product, madali pong makikilala yan sapagkat yan po ay pag-uusapan. Kaya napag-usapan ang Markape. Maraming sumunod, maraming gumawa, pero mahihirapan tayong mapantayan yan sapagkat unang-una, hindi naman po kayo ang gumawa at kami. Totoo po yun, mga parents ko. Hindi po sila o sila ang gumawa ng Markape kundi kami. Kaya alam namin kung gaano kahusay ng ating produkto. Yung tiwala natin sa produkto number 1 yan sapagkat alam natin ang mga trade secret niyan kung paano nakapagpapalusog at nakapagpapagaling sa karamdaman ng isang tao. Kaya congratulations sa ating lahat mga parents ko, ha. At yan po ay available sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Kung kayo po ay nasa bandang sulok at mayroon kayong TGP, the generics pharmacy, kompleto po dyan sapagkat nariyan po yung ating produktong 5-in-1 plus 1 coffee mix Markape, yung ating Marchoco, yung ating Markape with brown rice extract, kasama na rin po yung ating isang produktong Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink at Markape with brown rice extract. Ulitin ko po yun. So yun po mga kasangga, maraming salamat po at malusog na umaga po sa ating lahat. Yan po mga kasangga, at wala na pong oras, ha. Talagang napakabilis naman ang oras, mga parents kong minamahal, ano. At bukas po ulit tayo, exit muna ako, ha. At kayo'y bumili ng mga produkto natin pagkatapos ng ating programa, mga parents ko. Magaganda po yan, ha. At isama na rin natin po yung ano, yung ating gandang natural, ano. Yung tatlong klaseng sabon natin, yung isa ay green papaya, yung isa ay orange papaya, tapos germ fighting action yung kulay green, na ang sangka po ay guava at neem plant extract para sa mga pangangati ng ating balat. Maganda po ito kapag may alipunga o kaya may ano sa paa, inyo pong ibabad ng ilang minuto tapos banlawan po natin, tapos punasan, tuyuin, ay siguradong makakatulong po ito sa inyo. Hindi po natin binitiwan ang ganitong klaseng sabon sapagkat alam po namin napaka-effective. At saka, ito po yung export quality, mga parents ko. Sana i-export natin to. Kaso ang napagkasundoan ng company, dito na muna sa Pilipinas kasi kailangan mauna tayo. Kasi yung mga ingredients po nila galing din ibang bansa. Kaya napakaganda po ng kalidad ng ating produkto. Promise mga parents ko, maganda po yung sabon natin, ano? At masisiyahan po kayo, siya po yung mabula. At saka ang kagandahan po sa ating sabon ay herbal soap, mga parents kong minamahal.
3: Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Maraming marami pong salamat at happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito. At sa mga nagdaraos naman, anniversary ng kasal, happy anniversary.
1: Congratulations and celebration.
0: Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin na kayo gumaling agad. Atin pong ilapit sa poong lumikha ang ating karamdaman nang tayo po agad ay gumaling. Napaka-importante po yan, mga parents ko. Sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat po. Nakasama natin sa FB Live si Kasanggang Hernan Oribe. Para sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. At siyempre naman si Kasanggang James Banyaga ng Baguio City, para yan magaling na mag-research eh. So maraming pong salamat. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Injamar Camuñas. Ito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin. Ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
2: Yung napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Enjimar Camuñas, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Basta Bicolano o Lagun.

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey Bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Anong pangalan mo?
3: Si Deb po. Constipated ako. Di ako nakaka-CR mga 2 days sa pingarog ko yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ko talaga, kablauted ako. Then, nagsali talaga. Sapa.
2: Ang main school na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang main school na center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: mo bes, sa totoo sana, gustuhon ko ika, kaya lang makalos ako. Wala man pangit sa mundo bes, tapos makita mo ragayon asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May anong sabihin? Gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4. Oo!
4: Tama ang narinig ninyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihan ang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
4: todo ang saya,
3: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
5: Bibene, itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
6: Eh po, ito yung maestra po kung ang ito.
5: Mapabaak na punta.
6: Oo, tapos sabi ko, dahil lang po ito magpabaak. Ay, ti ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
5: mga bukol. Oo,
6: bukol.
5: Oo, oh, ngunyan, nahiling mo siya?
6: Opo.
5: Ano ay, sabi sa imo?
6: Ang ano niya, ma'am.
5: Wala ng bigol? Oo, oh, grabing pasalamat sa imo.
7: Ang main Sumula Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang main Sumula Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang main Sumula Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Pagkas

0: 89.7 Oragon and Yams, 17 minuto makalipas sa ang alauna ng pagkahapon. And welcome, welcome sa programang Oragon sa Hapon, Yams. Thank you guys, and I love you from the bottom of my heart. Para sa mga greetings and messages, better send it now sa aming number na 0961-355-6393. Uy, shout out, say present kapag natawag kayo ha, tarota. Ayan, magandang afternoon kay Joven Astanio, kay Jen Astanio from Baris, Legazpi. Happy, happy birthday kay Roland Meliena from Anislag. Happy birthday!
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: Yung pagbati galing kay Lady Ash Motovlog. Yes, patuloy pa rin ang ating pagsasama-sama sa programa Oragon sa Hapon till 3. So here's Kelly Clarkson, A Moment Like This. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: sabi-sabing ilusyonan aki mo?
1: Aw, nyata, kaya mo siya buhayon?
0: Ay, hala, condolence po, tita. Dahil ko man kuya aram na gada na pa lang siya.
2: Masabikulado o hagol?
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: We're bringing back your favorite OPM love songs.
7: I'm sorry, my love.
6: And we're doing it right now. Right here on Uragun sa

99.7 Orago na niya sa 37 minutes makalipas ang alauna ng pagkahapon, and kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Yes, batiin ko ang lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Puktol, Pilar, Sorsogon. Magandang afternoon mga ka-Orago, and of course batiin ko rin ang lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Legazpi Port and dyan sa Victory Village. Tuloy-tuloy lang ang ating Ligaya. Here's Kung Malaya Lang Ako Sana Ala. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 na Orago.

99.7 Ora Gunanels, there have it, Von Arroyo. Hihintayin pa rin kita. Uy, apakaswerte niya naman, hinihintay kayo ha. In all fairness, dapat pahalagahan niyo yung taong hinihintay kayo, guys. Sa kabila ng lahat. Sa kabila ng mga pagmamaltrato niyo. Feeling. Anyway, so magandang afternoon sa lahat ng ating mga certified listeners. Ito ang aking chika, guys. Gaganap si Judy Ann Santos bilang Yumaong Superstar at National Artist for Film and Broadcast Arts Nora Honor sa nalalapit na biographical film na Bernal na isinulat ng National Artist for Film and Broadcast Artist na si Ricky Lee. Yung mga ka-Oragon ha? Ayon sa Sinigang that PH na inilabas noong Sabado, bibigyang buhay naman ni Jericho Rosales ang karakter ng National Artist for Cinema na si Ishmael Bernal, isa sa mga pinakakilalang direktor sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. So mga ka-Oragon ha? Ating chika-chika dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's Leah Salonga. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7.

0: Ma, nagtutugod ka sa First Love Never Dies? O yun baga, kaya nga di baga, ili nga anak ang batugan asin babaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
1: Basta bigulado o ragod!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambang po, nagpiflex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
7: Aba, hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
7: Oo!
6: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize.
7: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin
7: dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
7: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
7: para maging winner.
6: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
7: tutok lang
6: sa inyong paboritong radio station,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan
6: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
7: J-Mar,
6: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
8: So, considerable pabilag po.
9: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
8: Mga 1 year na.
9: Ano daw sabi ng doktor dyan?
8: Sige. Kaya sa puso. Nawara na ito mga mamukha.
9: Mga makulog, hinihingal doon. Madali mapagod. Ngayon?
8: Ngayon.
9: Okay na?
8: Okay.
9: Wala na?
8: Wala na.
9: 1 month pa lang? So yung mukha mo ba noon, malaki yan? Kesa ngayon? Mas malaki. O ngayon, lumiit na?
8: Iyo.
9: Nakakatulog ka na ng maayos?
8: Iyo.
10: Ang Mings Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
11: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.

90.7. Ora Gananiels, it's exactly 2:16 in the afternoon. And you're still with ang babaeng nakaka-L. Yes, ako lamang to mga kaorakan. Happy, happy afternoon. Kamusta ang lahat? May makulimlim ang panahon. Parang may nagbabadyong pag-ulan. Kaya sa mga lalabas, make sure na lagi kayong may dalang payong mga kauragon. Huwag na huwag yung kakalimutan. Yeah, samahan niyo pa rin ako sa programang Uragon sa hapon till 3 p.m. So here said I loved you, but I like you. Stay tuned in only here on BWI 90.7 Uragon.

0: makitama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Reminiscing the thoughts of your special someone.
4: I did my best.
3: It's never too late to fall in love again.
4: Two old friends.
3: Right here on Urago sa Hapon.

99.7, orago na niyas. It's exactly 2:38 in the afternoon. At eto guys, meron tayong bagong announcement. LTFRB warning sa mga taxi riders, bawal mag-vlog o mag-livestream habang bumabiyahe. Ayon sa LTFRB Memorandum Circular Number 2026-050, ang pag-record, pag-livestream o paggamit ng social media habang nagmamaneho ay maaaring ituring na distracted driving sa ilalim ng Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act. Kaya na sa mga vloggers natin dyan, posibleng parusa 5,000 pesos na multa or posibleng suspension o revocation ng prangkisa depende sa paglabag at sa umiiral na regulasyon. Tandaan guys, pwede kang gumawa ng content kapag ligtas na nakahinto o off-duty. Ang kaligtasan ng pasahero at rider ang pangunahing layunin ng patakaran. So, content can wait. Safety comes first. Uy, charot! Sakop ng pagbabawal, pag-vlog o pag-re-record, live streaming, pag-like, pag-comment, pag-share, pag-scroll o anumang pakikipag-interact sa social media. So yan mga kauragon ha, para pa din sa mga nais bumati dyan, sige na samahan nyo pa rin kami till about 3 p.m. sa programang Uragon sa Hapon. So here's a Bluer Than Blue. Stay tuned in only here on BIG II 90.7 Uragon.

0: Ma, nang tutugod ka sa first love na verdays? O yung baga, kaya nga di baga, ili nga anak ang batugan as in babaero mong ama, hasta ngunyan buhay pa.
1: Masabikulado o ragun?
2: Tuhod, siko, baymwa,
3: aray!
2: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Magbibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nagdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang

Radio Lumang 90.7, orang na nails, it's exactly 4 minutes before sumapit ang alas 3 ng paghahapon. And thank you sa lahat ng mga sinamahan siligaya sa programa Oragon Retro Morning and Oragon sa Hapon. Maraming salamat and I love you guys from the bottom of my heart. Ano bagay ba ako mag-vlog mga ka-Oragon? Arena life of what? Parang nakaka-enjoy. DJ Nagarapal. Tama gayon. Ay, pwede. Parang gusto ko na mag-vlog mga ka-Oragon. Tarot lang. Sa tabi-tabi. Sa may kanto ng aming bahay. So anyways, hello sa lahat. Basta sa mga vlogger ha, bawal nang mag-video habang kayo ay bumabiyahe. Bawal nang mag-content. Sabi nila, content can wait but safety comes first. Uy, charot. Ito sa LTFRB. Marami na. Pero meron din sabi yung DepEd na yung mga content vloggers na mga teachers, bawal nang mag-vlog habang merong klase. Mga Oragon ha, para din sa safety purposes and ma-focus or makapag-focus sa pagtuturo and sa mga bata, mga ka-Oragon. So anyways, babush na muna for now. I love you from the bottom of my heart. Here's J-Lo featuring Pitbull. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: nakatutuka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba,
5: mas pinabongga
4: na J-Mar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
5: Oo! Tama ang narinig din nyo.
4: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At a grand prize,
4: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: Pero teka, hindi lang yan.
4: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
5: todo ang saya,
4: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station
4: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.

Yeah, Big Double on 90.7 Radio Ragul Legaspi. Hello again. Maganda asin. Talagang magandang lalaki ako. Kapatid, hapon ngayon ng Martes, ikabito sa buwan ng Hulyo taong 2026. Grabe ang init. As in, maalinsangan talaga, kapatid. Feel na feel ko yung sabi nga niyan eh, para bagang ikaw ay sinasaing. Kapatid, jamming-jamming ho tayo till about alas 5 ho ng hapon. Just in case interesado ka, magparamdam ka sa akin, tawagan mo ako, text mo ako, chat mo ako. Alam mo naman siguro kung ano ang ating numero. And just in case hindi pa, 0961355-6393. Ulitin ko lang ha, 0961355-6393. Yan ang pinakamadaling dapat mais sa ulo nyo para kahit paano ay alam mong close ka agad tayo. Ragon Express kasama si Papa Rod, Rod Rabbit.

0: tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The most wanted love song.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Rangoon, the Gatsby, the sound of Westlife. Beautiful in white. Exactly 31 minutes down 3. That's 29 minutes before we hit alas 4 ho ng hapon. Kanahapon po doon sa mga katutudog laang. At saka sa doon sa mga loyalista talaga natin. Mula umaga, hapon hanggang gabi, nakatutok pa rin. Lala po naman ngayon dyan sa mga stall owners ng Albay District Public Market. Kaway-kaway muli kina Papa Renan, kay Manong Joel, kay Nanay Nerisa, kay Ate Edna, kay Manong Ramir, as well as kay Manay Juliet, kay Ate Bing, of course, kay Manay Josephine. Magandang hapon po sa inyo, ha? Maraming salamat po talaga. Ito yung mga suki natin na talagang from morning till night. Nakaantabay, nakatutok parati sa Radyo Ragon habang nagbebenta. Sabi nga, nag-i-enjoy naman, hopefully. Ganda hapon din po sa manajan ngayon sa Maruroy Daraga. Palakasan din po ng sound dyan ngayon sa tindahan. Kantin ni Nanay Lidia Astillero, as well as sa kabahayan dyan, sakop ni Nanay Nitz Tuazon. Magandang hapon po sa inyo.

Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang iyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at

the music of Janine Tinoso. Dina Muli. Exactly 7 minutes before we hit 4 o'clock in the afternoon. Salamat naman Lord, kahit paano iramdam namin ang iyong pagmamahal. Gawa nga ng umulan ng bahagya. Somehow. Naalis yung alinsangan. Kasi nga, sabi ko na pag-asa ni UST, pumapalo ng around 38 degrees Celsius. Yun po namang alinsangan sa mga sumandaling ito. Pero dahil sa umulan, somehow, nagkaroon tayo ng parang short breather. Okay, magandang hapon po sa ating mga Rama Homes, mga Jimmy Drivers on the Road, especially mga biyahing daragang Ligaspi, yung mga nakahimpil dito sa LKY Grand Terminal. Kumusta kayo dyan, ha? Bye-bye, nakapag-boundary na. Just in case okay na, hinga-hinga naman ng konti. Ito na ang Sunkist Lola sa kanilang pasilyo. Dito lang yan sa nangunguna. We are 90.7 Radyo Uragon, Legazpi.

0: Pari, huwag agarong mag-tripon ka. Ang sukat pa'y sukat yung bahay ko. Alas dos na may mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton, iuna na lik, kaya na ako nakapugol ka sa banggi. O saka nag-iibo mo. Di naman ko baga, mahala pag-abot ko naman. Kinautulas ako sa mikropono. Ha? At iyo, mahala ito talaga doon tantaman ako. Minatata na badrik ka. O pinugula na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Mga kasangga! Handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Mula pa noong taong 1996, ang Chera di Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera di Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera di Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katalang FB page, Chera di Balon Travel and Tours in Chera di Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

Umulan. At 21 minutes down 4 right now. Sound of the Beanie. Salamin. I got a good magandang hapon po sa ating mga Repa Homes, mga Jimmy drivers on the road, as well as mga para-tricy. Kaya ingat-ingat lang mga Repa Homes, ha. Alam mo naman kapag ganito medyo maulan, madala may minma. Tawag yan, madulas ang kakalsadahan. Delikado. Lahat naman ang madulas yata delikado. Ay, siya nga pala, magandang hapon po sa mga kantapay sa atin dyan ngayon sa Binitayan Daragay, especially po sa Raguero family, as well as sa Rodriguez and Benitez family. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pagtuto. Also making a bigger round over at Naga City Mall. Yan ho naman ngayon sa People's Mall ng Naga City. Yan ho naman sa Villanueva as well as Villarreal Store. Yan sa kalublubang bahagi ho ng Naga City People's Mall. Nakaantapay, nakatutok sa atin lahat naman ang kabarangay natin dyan. Sige, eto na muna. Ay makipagrakrakan muna sa itang Pakistang Waray, Pikahi, Birahi.

0: ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex. Kampanang lagundi, Plemex!
1: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: The most wanted love songs of the 80s.
8: If I

traffic, double I 90.7, Radio Rago Legazpi. The sound of Maki, that's Dilaw. 21 minutes before we hit alas 5 ng hapon, kasama niyo pa rin si Papa Rod, Rod Rabbit. Makulimlim at manakanakahumbuhos ang ulan, pero sabi ho ng pag-asa, eh mamaya pa hong madaling araw, papasok ho naman sa Philippine Area of Responsibility. Itong si bagyong may international name na Bavi, at tatawagin natin itong bagyong Inday pagpasok na pagpasok mamayang madaling araw sa Philippine Area of Responsibility. Typhoon Inday na ito. Pero pag dating ho ng araw ng Friday, madaling araw ho ng Friday, inaasahan ho natin magiging makulimlim ang buong Kabikulan. Pero di naman gaanong kakaming maulan. Yun nga lang, talagang apektado rin tayo kahit papaano. Dahil may kalakihan ho yung mata, yung binakasentro nitong bagyong si Inday. Pero ganun pa man, sabi nga hindi ho tayo direktang tatamaan nitong si bagyong Inday kung hindi magbabago ang kanyang direksyon. Yun ang sabi ng pag-asa. Kaya sabi nga walang masama kung tayo ay magdarasal.

0: Magbulag na kita. Iyo, maraman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah. Lima? Ano ka boy? Saro sana.
1: Huh?
0: Matatas apat yaon sa imo. Natural takay pa di mo ito.
2: Basta bigulado o ragun.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Alam nyo ba na ang Psyllium Husk ay isa lamang sa mga pangunahing sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Psyllium Husk ay kilalang tumutulong upang mapawi ang constipation o hirap sa pagdumi. Nakakatulong din sa pagbawas ng LDL cholesterol. Nakakapagpapaba ng blood sugar levels. Mabisang nakakapagpababa ng timbang at nakakapagpahupa ng pamamaga. Yan ang Psyllium Husk, isa sa mga pangunahing sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Available na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region-wide.
6: You want

kapatid, natitirang 3 minutes mag alas 5 na. Napakabilis ng oras. Maulan pa rin naman sa labas, kaya sabi ko, makipag-jamming muna ako. Sige na kapatid, ako inalayas muna pansamantala dahil baka abutan pa ako ng talagang matinding malakas na bugas ng ulan. Lapit na! Sige na po yung mga labi at miski sa inyong mga radio sets. Dahil eto ng pinaka-aabang-abang-abang-abangan. Pinaka-mimiti! At ang sabi nga ni Lola, walang iba, ang kiss, sabay. Maraming salamat po. Again, God bless you. You have a beautiful rainy Tuesday night ahead of you.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover. Boys!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liveraid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun.
3: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
0: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
4: Nagkaroon siyang PCOS.
0: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
4: Isang beses lang siya. So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Nins.
0: Lumiit ba talaga siya?
4: Opo.
0: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
4: Opo, monthly na siya.
0: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
5: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Nins Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!
0: Hello? Anong yes, pangalan mo?
7: Si Deb po.
8: Constipated ako. Di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Noon, ininom ko ito for almost within a week. Bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ko talaga, pag-loaded ako. Then, nagsali talaga sa pag.
5: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Nins Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!
0: Hi, Madam.
9: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
0: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom?
9: Hindi pa ako nakainom. Sila na akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, yung ako.
0: Day ka nabiginaan magkaon.
9: Maski ang pagkaturog ko, may marayo lang ang katurog ko. Ang pagkaon ko, talagang saganang. Ako po, saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga kurulok po.
5: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Nins Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!
0: Hello, Mom. Ano pangalan mo?
10: Septina.
0: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
10: Nahihilo. Masakit ang ulo.
7: dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
10: Noon, ilan na ang BP mo?
7: Ay, mag-160 ako.
10: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na dito?
7: Na-detox mo ako is 120 na lang.
10: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman ko, andyan pa o wala na?
7: Wala na.
5: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!
0: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
11: Marites Maravillas po. Matakot yung Makati.
0: Makati na maaratiit.
11: Maduman talaga ako kay Mamis. Tama pa, ay spa ako. Kaliyon yung nanahali. Sugatol, magayuno na malinawan na sumata ko. Nagrahay ang pagmatik ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung nagasabi, ang kilikin ng sariling atin.
5: Ang Means Mola San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!
12: Ako po si Mrs. Benilda Esmeza, taga-Royo Loyo, Tigon ko Marina, sir. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salming. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
5: Ang Means Mola San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!
0: Hello nanay, anong pangalan mo?
13: Filipina. Dad, paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
0: Mataas lahat.
13: Oh, yung ano pa, cholesterol.
0: Maganda ba ang detox?
13: Opo.
0: Dati yung creatinine mo ilan?
13: Dati 153 yata.
0: Oh, ngayon ilan na lang?
13: 141.
0: Dati ilan ang sugar mo?
13: 13 yata.
0: Ngayon ilan na lang?
13: 11.
5: Ang Means Mola San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!
14: Comfortable pa bilang po.
0: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
14: Mga 1 year na.
0: Ano daw sabi ng Dr. John?
14: Signe, kaya puso. Nawala na ito mga mamukha.
0: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
14: Ngayon.
0: Okay na? Wala na?
14: Wala na.
0: 1 month pa lang? So yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O ngayon, lumiit na?
14: Iyo.
0: Nakakatulog ka na ng maayos?
14: Iyo.
5: Ang Means Mola San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!
15: Ako si Ronnie Tagasol sa Bansipi. And Nag-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang, medyo ko lang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after after 4 months, nagpa-blood came ako. Mamaya na resong test ang blood came po. Puro negative. Yun lang po.
5: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita kids po tayo!
0: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
16: Nagkaroon po siyang PCOS.
0: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
16: Isang beses lang siya. So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mins.
0: Lumiit ba talaga siya?
16: Opo.
0: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
16: Opo, monthly-monthly na siya.
0: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
5: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita kids po tayo!
0: So, ano yes, pangalan mo?
8: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Noon, ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, sa so pagturo ko, magayunin na. So, tula ako talaga, pag-bloated ako, then, nagsalit talaga sa part.
5: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita kids po tayo!
9: Hi, Madam.
17: Hello po, Madam.
9: Ako po si Gemeline Batanario.
17: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
0: Pag nakainom ka mga supplement mo, katungkong day ka pa nakakainom?
17: Hindi pa ako nakainom. Feel na akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, yung ako.
0: Day ka nabiginaan magkaon?
17: Maski ang pagkaturo po, may marayo lang ang katuro ko. Ang pagkaon po, talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga kurulok po.
5: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita kids po tayo!
0: Hello, Mom. Ano pangalan mo?
18: Septina.
0: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
18: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
0: Noon, ilan na ang BP mo?
18: Ayun, nag-160 ako.
0: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
18: Na-detox mo ako is 120 na lang.
0: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
18: Wala na.
5: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita kids po tayo!
0: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
19: Marites Maravillas po. Mata ko, hindi ko makati.
0: Makati na, makaratiit.
19: Maduman talaga ako kay mamis. Tama pa, ay spa ako. Taliyon yun na nahali. Sugatol, magayuno na malinawan na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung nagasabit, ang kilikin ng sariling atin.
5: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!
12: Ako po si Mrs. Benilda Esmeza, Tagaroyulo, yung Tigong Camarines. At namating ko po sa mata ko. Dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko. Hindi na po ako gumagamit ng salming. Malaki po ang pasasalamat ko po kay Doktora.
5: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!
0: Hello nanay, anong pangalan mo?
20: Filipina. Dad, paano nga ako ng sugar? Tapos yung creatinine.
0: Mataas lahat.
20: Oh, yung ano pa? Cholesterol.
0: Maganda ba ang detox?
20: Opo.
0: Dati yung creatinine mo ilan?
20: Dati 153 yata.
0: Oh, ngayon ilan na lang?
20: 141.
0: Dati ilan ang sugar mo?
20: 13 yata.
0: Ngayon ilan na lang?
20: 11.
5: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!
21: Ako si Robert Pabilag po.
0: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
21: Mga 1 year na.
0: Ano daw sabi ng doktor dyan?
21: Sige, kaya sa puso. Mga wala na ito mga mamukha.
0: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
21: Ngayon.
0: Okay na?
21: Okay.
0: Wala na?
21: Wala na.
0: 1 month pa lang? So yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O ngayon, lumiit na?
21: Iro.
0: Nakakatulog ka na ng maayos?
21: Iro.
5: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!
22: Ako si Ronnie taga-Sulsogon City. Pinicheck up ako na para magpa-detox. Kaya lang dito po lang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Maroon na result test ang blood came po. Puro negative. Yun lang po.
5: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!
0: Hi, Ma! Ma'am Beth, ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
1: Nagkaroon ng isang PCOS.
0: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
1: So sabi ko, i-try natin yung fetal beauty ni Ma'am Nins.
0: Lumiit ba talaga siya?
1: Opo.
0: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
1: Opo, monthly-monthly na siya.
0: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
5: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Nins Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
0: Kita-kits po tayo! So, ano yes, pangalan mo?
8: Si Deb po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Noon, ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturo ko, magayunin ha. So, tula ko talaga, pag-loaded ako, then nagsalit talaga sa part.
5: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Nins Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
0: Kita-kits po tayo!
2: Hi, Madam.
3: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
0: Pag nakainom ka mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
3: Hindi pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, umako.
0: Day ka nabiginaan magkaon.
3: Maski ang pagkaturo ko, marayo lang ang katuro ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga kurulok ko.
5: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Nins Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
0: Kita-kits po tayo! Hello, Mama. Ano pangalan mo?
23: Septina.
0: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
23: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
0: Noon, ilan na ang BP mo?
23: Ayun, nag-160 ako.
0: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
23: Na-detox mo ako is 120 na lang.
0: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
23: Wala na.
5: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Nins Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
0: Kita-kits po tayo! Hello, anong pangalan mo, ma'am?
24: Marites Maravillas po. Mata ko, hindi yung Makati.
0: Makati na maaratiit.
24: Maduman talaga ako kay Ma'am Nins. Tama pa, ice pa ako. Taliyon yun na nahali. Sugatol, magayuno na malinawan na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung nagasabi, ang kilikit ng sariling atin.
5: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Nins Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
0: Kita-kits po tayo!
5: Thank you.
12: Ako po si Mrs. Penelda Esmeza, taga-Royal Royal Tigon Camarines. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salmin. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
5: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
6: Kita-kits po tayo!
0: Hello nanay, anong pangalan mo?
2: Filipina. Dad, paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine?
0: Mataas lahat.
2: Yung ano pa, cholesterol.
0: Maganda ba ang detox?
2: Opo.
0: Dati yung creatinine mo ilan?
2: Dati 153 yata.
0: Oh, ngayon ilan na lang?
2: 141.
0: Dati ilan ang sugar mo?
2: 13 yata.
0: Ngayon ilan na lang?
2: 11.
5: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
6: Kita-kits po tayo!
0: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
14: Mga 20 years na.
0: Ano daw sabi ng doktor dyan?
14: Signe, peyater, peso. Munawara na ito mga mamukha.
0: Mga makulog, hinihingal doon? Madali mapagod. Ngayon?
14: Ngayon.
0: Okay na? Wala na?
14: Wala na.
0: 1 month pa lang? So yung mukha mo ba noon, malaki yan? Kesa ngayon? Mas malaki. O ngayon, lumiit na?
14: Iyo.
0: Nakakatulog ka na ng maayos?
14: Iyo.
5: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
6: Kita-kits po tayo!
4: Ako si Ronnie Tagasol Subang City. Nag-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo po lang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Mamaya na rin isang present blood came po. Puro negative. Yun lang po.
5: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
6: Kita-kits po tayo!
0: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
7: Nagkaroon po siyang PCOS.
0: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
7: Isang beses lang.
0: Ooh.
7: So sabi ko, try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
0: Lumiit ba talaga siya?
7: Opo.
0: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
7: Opo, monthly na siya.
0: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
5: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
6: Kita-kits po tayo!
0: Hello? Ano yes. pangalan mo?
8: Si Dab po. Constipated ako. Di ako nakaka-CR. Mga 2 days, something araw ko yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Noon, ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, so, pagtulog ko, magayunin na. So, tula ko talaga, pag-loaded ako. Then, nagsali talaga. Sapa.
5: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!
10: Hi, Madam.
11: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
10: Pag nakainom ka po mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom.
11: Nandito po ako nakain, sila na akong nalilibong, maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, ako,
10: day ka nabiganaan magkaon.
11: Maski ang pagkaturo po, may marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon po, talagang sagana. Ako po, saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga kurulok po.
5: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!
0: Hello, Mama. Ano pangalan mo?
13: Stephanie.
0: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
13: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
0: Noon, ilan na ang BP mo?
13: Ay, mag-160 ako.
0: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
13: Na-detox mo ako is 120 na lang.
0: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
13: Wala na.
5: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!
0: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
15: Marites Maravillas po. Mata ko, yung makati.
0: Makati na maaratiit.
15: Maduman talaga ako kay mamis. Tama pa, ay spa ako. Taliyon yung nanahali. Sugatol, magayuno na malinawan na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung nagasabi, ang kilikit ang sariling atin.
5: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!
16: Ako po si Mrs. Benilda Esmeza at Agaroyon po yung Tigong Camarines. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi akong nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salming. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
5: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!
0: Yes, hello! Magandang magandang hapon mga ka-wellness. Andito na po ang inyong lingkod, ang magandang si Ma'am Nins Rosal. Mas maganda pa sa sikat ng araw. Wala, masaya lang po ang inyong lingkod. Bakit? Nasasaya na ano ako kasi ang lakas ng ulan, tapos namimigay ako ng bigas. Ako nagahate, di ba? Napaka ano, parang wow, ibang klase pala, no? So, ngayon ko lang yan nagawa. Yan, sa buhay ko. Kaya, masayang-masaya po ako. Kaya kayo dyan, sali na po kayo. Mag-like and share na para kayo naman ang hatidan ko ng bigas. At, yon, marami po tayong napapasaya. Marami tayong natutulungan. At marami po ang ating... Sabi nga, Ma'am Nins, ikaw po talaga nagatid, ano? Ang galing-galing mo naman. Yes. Thank you so much, Lord, sa lahat ng mga blessings na binibigay mo sa akin. Hindi ka nagsasawa. At hindi rin po ako magsasawa na magtulong, tumulong sa ating mga kaibigan, kamag-anak, at mga listeners at mga kaimanwata. Yan. Hello sa mga nakikinig sa Wow Radio, Sorsogon, Bulan, and Pilar. And sa lahat ng mga nakahook up na po sa atin, si Ram, ay hindi, Sigaw FM, sorry Sigaw FM. Sa mga nakikinig at nakahook up at nakakarinig sa Radyo Oragon, andito na po ang inyong lingkod. Alam niyo mga kaibigan, natutuwa ako at na-excite na po ako. Sa August, mag-uumpisa na po tayo mamigay sa mga bata, sa mga school. Ngayong week, magpapabook na po tayo sa mga schools na mabigyan tayo ng time na makapag-feeding sa mga bata at mabigyan sila ng mga bitamina katulad ng ating Nins Juice, pampatanggal ng asthma, pampalakas ng katawan, pampalakas ng immune system, at higit sa lahat, sobrang nakakatulong para mas madaling gumaan at gumaling ang inyong mga karamdaman, lalo na sa mga bata. So yan po ang aking pangarap, ang makatulong sa mga bata. Dahil ayokong nasasaktan ako pag nakikita ko malnourish ang anak nyo. So bakit kahit anong gawin ni nanay, hindi tumataba ang anak? Kahit anong gawin ni nanay, hindi lumalakas at tumatalino ang anak? At maraming sakit. So ngayon po, pag nagpunta ako sa inyong sa mga eskwelahan, lahat ng anak nyo, kahit lima yan, iinom na yan ng Nins Juice. At lahat ng anak nyo, kahit pa yan apat, tatlo, makakakuha yan ng Nins Juice. And sana sa one week na ibibigay yung pong supply ng Nins Juice, pag nakita nyo na, wow, magaling na yung mga anak nyo, hindi na yan nahihirapan matulog, hindi na yan nahihirapan mag-CR, hindi na yan sakitin, I'm sure dahil mahal nyo ang inyong mga anak, papainumin nyo na yan araw-araw ng Nins Juice. At tingnan nyo ako, laging naka-Nins Juice, sabi ni Kuya Rod. Sabi ng mga tao, Ma'am Nins, bakit parang bumabata ka? Anong sekreto mo? Siyempre, araw-araw ako nag-Nins Juice. Araw-araw ako umiinom ng Jewel of the Orient. Hindi ako nagkakaroon ng sipon kahit marami akong kaharap na may mga lung problem dahil araw-araw ako nag-ECCS. Araw-araw ako uminom ng mga supplement ko. So, tumatanda tayo, pero pabata, hindi pa patanda, di ba? Ayan, tingnan nyo, banat-banat ang aking mukha. Bumili po kayo ng sabon ko sa wellness. Natatawa si Joko sa akin. Banat na banat ang mukha. Ayan, kahit ikaw, Joko, tingnan mo mukha mo, banat na banat. Nangingintab pa nga. Sa kakainom ng Nins Cafe. Mga kaibigan, maawa na kayo. Bumili na kayo ng Nins Cafe. Pambili ko yun ng bigas. Pambigay sa mga tao. Pambigay sa mga humihingi at pambigay sa mga medyo kailangan na pong tulong dahil mahirap ang buhay. Yan ha. And alam niyo mga kaibigan, masyadong masaya ang buhay ko kasi magkakaroon na tayo ng opisina sa Kanchen office natin, sa ating Alkaline office, kung saan makakapag sarok or makakakuha ka na kayo ng fresh na water. Ayan, mangyayari na po yan sa August. And doon na rin po yung ating opisina ng pinapagawa ko para sa mga taong gustong pumunta at magkaroon ng hanap buhay. And alam niyo mga kaibigan, meron pa akong vision, meron pa akong plano na ang Kangen machine or alkaline water ay maging available na po sa lahat ng mga barangay. Yan, pag nagpunta po ako sa barangay nyo, kung gusto nyo pong maging negosyante at makatulong sa mga taong may sakit at hindi na magkaroon ng cancer or ng malalang sakit ang mga kabarangay mo, o-offera namin kayo na magkaroon dyan ng Kangen water machine sa inyong barangay. Alam nyo, pwede kong ibigay sa inyo ng 2 years to pay ang Kangen machine ko. Alahantay nyo lang po ako, pupunta ako dyan sa barangay. Lahat ng barangay ay magkakaroon na ng Kangen machine, ang napaka miraculous na tubig, ha? Na talagang kahit sa ang dako ng mundo ay available. Kahit na nga po sa US, alam niyo po mga kaibigan, napaka-active ng mga may Kangen water machine dahil nakita nila sa kanilang sarili mismo na napakaganda ng epekto ng machine, ng Kangen water machine sa kanilang sakit. At sinabayan mo pa ng kape ni Ma'am Nins. Ang kape na healthy na, masarap pa at nakaka-addict. Alam nyo na meron po tayo ngayon na free 2 box. Oh, sayang naman, 520 yun. Binapamigay ko lang. Sa mga gusto pong maka-avail, pumunta lang kayo sa lahat ng Nins Wellness Center branch. Bumili na po kayo ng 2 kape. 10 kape, may libre kang 2. O, oh, diba? Meron ka na agad na ibenta mo yung kape ko, iikot mo sa mga kabahayan, sa mga kamag-anak, mga kakilala mo, magkakaroon na po kayo ng libreng 2 kape worth 520. Ayan, how may hi Ma'am Tin? Nakakatuwa, ano Ma'am Tin? Maulan, nagpapaulan tayong 2. Si Ma'am Tin, inatiran ko kanina nang napanalunan niya na 5 kilos rice. Sino pa dyan ang hindi pa nakaka-claim ng 5 kilos rice? Gusto ko pong pumunta sa inyong lugar. Ako magdadala. Pati yung Nins Cafe nyo. Yan. Hi, Idol. Si Idol ko, si Rene. Idol Rene Coral. Ang sipag-sipag maghatid ng 5 kilong bigas. Okay? So, sige. Ngayon, mag-share kayo ng live ko kasi meron na namang isang nanay ang bibigyan natin ng 5 kilong bigas. At sa December 21, dire-diretso na po tayo sa mga barangay. Iikutin ko po ang mga barangay para magbigay ng bigas. Kaya kung gusto nyo po na makapunta ko sa barangay nyo, kunin nyo na po yung letter sa wellness ko, dalhin nyo po sa barangay kapitan nyo para dyan na po ang susunod ko pong pupuntahan sa July 21, 22, 23 andyan po ako sa Maslog sa 24 naman andyan tayo sa Bangkerohan Relocation Center. Ayun, sa 25 Iriga ako at 24 ata Naga, 26 Biyernes, Sabado, ikot po ako ulit. At may dala-dala po tayong rice. Diba? Doon sa mga nanay. Maswerte po kayo. Ako na po ang nanggagamot sa inyo. May libre pa kayong supplement. May libre pa kayong services. May libre pa kayong mga bigas. Yes, pupunta ako dyan, Junisio, sa Bakakay. Pupunta ako ng Bakakay. Tabako, Maliliput. Saan pa? Santo Domingo. Hanggang punta po ako ng Daraga, Manito, Rapu-Rapu. Lahat pupuntahan ko. Basta i-request sa inyong kapitan. And syempre, mga kaibigan, kayo ba ay may hello Sir Reynold Asuncion? Kayo ba ay may mga puno ng guyabano? I-try nyo po kaya mag-grafting. Alam nyo yung puputulin nyo muna yung or lalagyan muna ng soil, yung palibot ng stem, tapos papaugatunin do. Pag nag-ugat na po, itanom na. Kasi sabi ko, humihingi po ako ngayon ng mga seeds ng Kuya Bano. Sana mapagbigyan tayo para magkaroon kayo ng libreng seeds. Ah, yung may mga malalaking taniman. Magtanim na po kayo kasi sabi ko nga po sa inyo, ang required na kailangan ng aking supplier are 3 tons a week pang export. Tapos pang export din na

Sa mga presidente, ilan ba ang inyong members? Bigyan natin ng yung malaki ang ano, malaki ang lupa. Tagsi 50 seeds, ano? Marami na 'yon pag namo ngayon. Ako ang buyer nyo. Yan, totoo po talaga yan. Pero dadalhin pa yan sa Metro Manila. Itatracking pa yan para gawin na Guyabano juice. Pag malaki ang inyong lupa, bibigyan ko kayo ng 50 to 100 na seeds. Pag medyo maliit naman, sayang naman, dapat maitanim na yan. Ay, oo, Jenaline Beherano, punta ka po dito sa Bakakay, ma'am, para makapagbigay ka ulit ng bigas. Yes, Jenaline, doon naman sa ibang mga barangay na hindi ko pa napuntahan. Kasi yung iba, napuntahan ko na at namigay na po ako ng mga bigas at namigay na po ako ng mga gulay. Kaya, puntahan mo na naman natin yung iba. Halimbawa, daraga. Ang daraga kasi hindi pa nabibigyan kahit isa. Malilipot, tabako, kamalik, marami na po akong binigyan. Ginubatan, marami na akong binigyan. Pulanggi, uwas, siguro sa uwas naman, uwas, libon. Ano pa ba ang iba na hindi ko pa napuntahan? Basta kung gusto niyo pong magpunta ako dyan, kumuha na kayo ng papel sa wellness ko at dalhin niyo po kay Kapitan para makapunta po ako. O, sayang naman yon, 200 na senior citizen, may libreng check-up, may libreng services, may libre pang supplement. 200 na nanay, may libreng bigas. Mga bata, papakainin natin sa eskwelahan kasi andun yung mga bata, nag-ipon-ipon. Pero gusto ko po, pag ako nagpunta, pupunta rin yung mga nanay kasi bibigyan din natin ng vitamina. At saka, syempre, meron akong ibibigay sa inyong magandang regalo para sa inyong barangay. Ang makapaglagay po tayo dyan ng Kanjan machine. Yan, ipapautang ko yan sa inyo, 2 years to pay. Basta po, gusto nyong makatulong sa kapwa, makapaglagay ako dyan ng Kanjan machine, wala nang magkakaroon ng malalang sakit, lalo na ang hypertension, sasabayan lang ng Nin's Cafe. Diba? Pwede po, ma'am, sali po ako. Yes, sali ka. Mag-share ka lang. Pag may share beds ka na, kasali ka na. Jelly Obido, sumali. Okay? Magsusulat na ako, ha? Lagi kong gustong pumunta ng maaga. Hindi tayo nakakapag-maaga, no? Ganito na lang, i-play mo na lang yung mga promo ko pag wala pa ako. Tapos yung mga, ang dami pong gumaling na naman sa NINS. Ang dami pong mga bagong testimony. Kaya maniwala po kayo. Gagaling kayo dahil yung doktor nyo sa inyong katawan ay kayo ang magdidikta. Kung gagaling kayo o hindi. Dahil kung gusto nyong gumaling, kayo mismo ang magdidisiplina sa inyong katawan. Jelly Obido, kasali ka na. Nin's Cafe at bigas ang gusto ni Jelly. Jelly, sige. Sino pa ba ang nag-share dyan? Mm-hmm. Okay, mag-umpisa tayo. Si Marilu nag-share. Si Jonalyn Belmonte Ate. Jonalyn Ate. Okay, nag-share. Si Let Jacob. Hello, Tetat 14. Nakuha mo ba, na ba yung panapanalunan mo? Let M. Jacob. Okay. Sige, mag-share na po kayo. Melinda Ate. Hello, Ma'am Nin. Si Melinda Ate. Nag-share din siya. And si Marge Ngebwe. Wala ka pa, Marge, na ano, na sharer badge. Pwede mag-share ka para lumabas na yung sharer badge mo. Live at on air na po tayo sa Radyo Bandera Pulanggi. Hello, Christian. Hello, Randy Beherano. Okay, isasali kita, Randy, ha? Randy Beherano. Bunny Mendoza is watching. Palista po, Ma'am Nins. Nalista na kita. Nilista ko na rin si Jonalyn. And nilista ko na rin si... Wala pang share bad si... Maulan na hapon, Ma'am Nins. Hello, Irish. Irish, kumusta na yung baby mo? Kumusta ka na, Irish? Ayan na. Irish, sali ka, Irish, para manalo ka ng 5 kilos rice. Ayan, si Irish, bagong panganak yan. Okay, and si Aisa Alamo.

0: Aha, ay sa alam mo, wala ka pang share buds, bebe. Mag-share ka ng mag-share. O, ayan, sige. Magra-raffle na ako. Means Wellness Center Pilar Branch. Kumusta po sa mga listeners natin dyan? So, wow, Pilar. At sa radyo natin, Pilar. Live po tayong napapakinggan sa KMFM Goa. KMFM and FMR Goa. Hello mga listeners dyan na nakatutok ngayon sa FMR at KMFM. And hello po mga kaibigan sa lahat po ng nakatutok sa Radyo Natin Iriga, DWEBFM, Radyo OKFM Sorsogon, Radyo Bandera. Wala pa ang Radyo Libon, ano? Hindi naka-hook up, ano? Nag-stop sila. And syempre, sa mga nakikinig sa atin sa Radyo Bicolanja, Eagle FM, Radyo Oragon, hello sa inyong lahat. Pwede po, Ma'am Nins, magpalista. Okay, Ma'am, nalista ka na. And yung mga gusto po magpalista pa, pwede pa kayong magpalista. Sige, bukas na. Kasi late na kayo nag-share. Ayan, ha? Mm-hmm. Ah, sige, halika na, sir. Sir, pumili ka na dito ng isa. Isa lang. At pangalawa, yung kape. Okay?
1: Isa.
0: Eto na po. O, kuha ka na ng isa. Eto po. O, focus. O, focus. Dalawa. Okay. Isa pa. Ayan. Nakadalawa na po tayo ang nanalo ng bigas. Ang nanalo ng bigas ay si 5 kilos siya na. Mga kaibigan, 5 kilos rice ihatid ko sa inyo. Ah, ang nanalo ng bigas ay si Irish. At ang nanalo ng kape ay si Jonalyn Ate. Okay, Irish, saan ka ba? Ihatid ko sa iyo yung bigas mo. Pati si nanay mo, may bigas yan. Hindi ko pa nahatid. 10 kilos na lahat ang inyong napanalunan. Okay ha, o ito po. Si Jonalyn Ate, nanalo ng kape. Si Irish, nanalo ng bigas. Okay, bigas. 5 kilos rice. Ihatid ko to mamaya. Doon sa bahay nyo, Irish, pwede ba? Okay, kung hindi maulan, ihatid ko ngayon. Pero pag maulan, bukas na lang. Si Jonalyn, ang napanalunan niya, kape. Si Irish, ang napanalunan niya, 5 kilos rice. Yan, araw-araw tayo mamimigay hanggang December. Sana kayo naman ang manalo. Ayan ha, so play mo yung dalawa kong promo, sir, para marinig nila. Lahat po ng sakit ay natutulungan ng Nins Wellness Center, kahit ano pang sakit mo, dahil sa napakabisa ng aming water, alkaline water, at napakabisa mga food supplement. 1 buwan lang, magaling na po kayo, pero tapusin nyo ng 4 na buwan. Ha? At saka hindi po kayo gagaling pag hindi po kayo nagdisiplina ng buhay nyo. Magdisiplina po kayo, okay? Ayan na, o sige, play ng ating promo. Wait lang po mga kaibigan, ipi-play na po yung promo.
2: Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
0: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako po sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
2: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Kapeng natural, tunong-tuno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
3: Hi, madam.
4: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Lupinario.
3: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer 3.
4: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katungkong day ka pa nakakainom.
3: Hindi pa ako nakainom. Feel na akong nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, yung ako.
4: Day ka na diganaan magkaon.
3: Maski ang pagkaturo ko, may marayo lang katuro ko. Ang pagkaon ko talagang sagana. Ako po saro sa nagpapatestimony na narahay po kanta iyang mga kurulok ko.
5: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita kids po tayo.
6: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: pa ni. Dandaya talaga ako sa bulang kasuwaan ko. Ha? Ano man? Nagsisapol pa kaya magdapirit? Ikaw, ibinaba kang sentensya doon. Ngunin, maya ito sabi pa kaya ako sumano ko. Kaya pati lugod ikaw na pierde sa pusta. Ay, dahil manggayad pa di. Kasi na. Ha? Ano yung sabi yun? Nagpusta ako pa di sa balyo.
1: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikong po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
2: 48, 49, 50,000.
3: Agum, garo baga kadakul kang binibilang na kwarta.
4: Shhh, di ka para libok. Kwarta ini sa opisina. Babawasan ko lang pambakal kotse.
3: Ha? Kasalan niya na gum. Baka makasuhan ka.
4: Kaya nga ni di ka para libok. Kita mo sana nakaaram ka ini. O, sa imo naman ini, bahala ka na kayan.
3: Ay, habo ko. Dipisil niya na gum. Makaligtas ka man sa lay, pero bako sa mata kang Diyos.
4: Uragon, tataramon sa Bicol, mabot sa Bihon, may takot sa Diyos, matibay, mabuot, magalang, maaasahan.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apo? Tano nito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Iyo ba gano'y nata? Iyo, ay, phone ako kaya siyang dayo ka.

0: Hello, sinsay po yun eh?
1: Buddy, si Ronald ini. Pasensya na kung di oras na.
0: Oh, Madignal!
1: Buddy, pwede mo natabi ako matabangan. Kasi si Madi mo, mga laging nagaro. Ako magdalagan ka ng auto ko. Di ba at makadigdi ka?
0: Awi yun. Okay, Buddy. Padyan ako.
2: Buddy, congrats! Sa wakas, nakalalaki ka na.
3: Salamat talaga, Buddy. Dahil ka nagduwa-duwang tabangan kami. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadiyos, may

0: pala, matagal rin mag-tripon ka. Kansukat pa eh, sukat yung bahay ko. Alas dos na yung mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiroton, iyon na nalik, kaya na ako nakapugol ka sa banggi. O saka ang gilibo mo, di naman kumaga, mahala pag-abot ko naman. Kinautulos ako sa mikropono. Ha? At iyo, mahala ito talaga doon ang kantaman ako. Hindi na tatanabad trip ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Magandang araw mga ka-wellness! Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
3: Si Mading Lidya, si Mading Gigi.
4: Honey, ano yung pagpapalista mo dyan?
3: Ah, si mga imbitado ta sa fiesta. Haranina baga, masupog na day kitang imbitado. Dangan, nag-order na ako ni duwang bunuo na lechon asin 50 manok kay Pading Cesar.
4: Ha? May kurta ka?
3: Inutang ko muna, ta sabi ko kay Padi, pigahalat ko pa sulon ko sa bangko.
4: Sus Mariusip ka, di ta pangani na babayadan su inutang ta nagkaaging taon. Nag-utang ka na naman. Bayo man garo maraot maging totoo sa mga bisita. Kung ano sanan kaya ta, okay na yan. Ang importante, ay kita mabaon sa utang. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, praktikal, matibay, mabuot, maaasahan, makadyos, may paninindugan.

aling bawang maganda ay naakong makauli. Ba't naapos ang operasyon ko? Bahala ka na sa mga aki. Puro pundigid daw ako dyan, Berto, ha? Ano pinsasabi mong day ka makakauli? Para ka nagpatuli.

0: Sir, para natabi, dyan lang po sa kanto. Kuni po subayad. Salamat.
1: Ay sus, nawalat ka pa sa hero subag niya. Ay, miss, nawalat mo po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh.
0: OMG! Salamat po, sir. Tayo binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang-tuition ko.
1: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
0: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maaasahan, makadyos, may

Buhok mo'y gris ang tindahan sa may baklaran, napatingin na tulala sa iyong kagandahan.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na pong 39 minutos na makalisa nila sa 4 ng pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Liverade Salimarid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade, it's Liver Lover, boys!
3: Uni na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangeno sa Barenda Kanandao. Mapainasi kong mga pag-inundo. Swerte sa dugo. Asin pa kung suwel. EDR. Maray na aga. Uragon. Huya na ang sa indong regular na parapukaw. Huya Jess Magallanes.

0: Basta Bicolano, Uragon!
1: Basta Bicolano, Uragon!
2: Good morning!
1: Basta Bicolano, Uragon!
0: Basta Bicolano, Uragon!
3: Talagang Uragon ang mga Bicolano? Arag ni Yoko. Maliput-liputan kamugtakan kan panahon kami jumagwang unyan ang mga balo. At least mga tukag naiipit na lamang sa mga dapat na ipiton. Ano, kumusta lamang ang sa'yong agangon yan?

Sa istorya kang Pilipinas, igwa kitang sinadong lapa. Igwa kitang Senate President na rubber stamp. Igwa kitang Senate President na manikin. Nakatukaw mga tukang tagapunas kan liwi ni Escudero. Yan mga tukang kadangag, si Sherwin Gatchal yan. May tiyon pa naman akong yung duman mga tukang sapa sa Senado. Siya pala na saro sa mga security ni, saro mga tukang sa mga security ni Sherwin Gatchal yan. Kaso lang mga tukang dangang, daing isip, mara sa pag nagpagamit ka sa palasyo Malacanang.

Chiques Magallanes, pa inika sa may ko sa Lado Technical, si Manoy Joko Diaz, Dumas sa Tower, si Manoy Jules Valderrama. Kung nagwa po ka mo ng komentar, reaction switch tone, pwede po ka mong mag-upload as in mag-text sa mayang text line 0961-355-6933 as in mga tugang sa Globe 0977-043-558. Kaya nipong survey kita ngayon na pagka-morning. Malipot-lipot ang panahon, irak man mga tugang kan mga amiga niya itong balon, nagkawarara sumuro pagkaaga, nagtarago mga tugang, dahil sa malipot na kamugtakan kan panahon, lalo na kayo paglawag kan bulan na Hulyo, talagang mawawara yan mga tugang, dilan ta sabi nga ni Joaquin de Lotion. Sabi ko nga ni mga tugang, nguro aldaw, Diyos baguan ka boss. Jokes, napindot, nawara, ayun na, wara-wara. Huwag na gano'n na sound. Ayun na, linuwasan na. Ay.

Kagurangan, salamat po tatin awan mo naman kami ni panibagong buhay. Ngunyan na pagkaldaw. Igiyawan po kami sa mga dapat may gibuhon na sin magibo po kami kan sa muyang obligasyon na di kami nga kapelwasyon yung kapwa. Kagurangan, ilikay mo po kami sa anuman na peligro sa pag-ibumikan sa muyang obligasyon. Ngunyan na pagkaldaw. Asin milagan man po kami kan sa mong kapatawaran. Sa mga kasalan na nako mitirmi sa imarog katataramon sa isip sa gibo asin sa kababayan. Yan po inagan mi uli ki Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Sa hindi po ka, boss. Oy, morning na po! Good morning! Salamat po maray naga na sa mga parantaban niya tulig di sa bilog na Bicol Radio sa mga lugares sa palagos pang pinagabot kan sa mga makusugasin malinaw na signal. Reporting po duty na po kami ngunyan. Sa natabi, mog baka mo ngunyan na maghapon na Miyerkules, Mother of Perpetual Help Day. Salamat mga tugas sa karampukan mga congressman kan ako Bicol sa Panginoon ni Congressman Pilo Garbin, Congressman John Chona. Asin ang gabo sa personay sa nagkantabi ng yun pagkakamaray na morning. Ano mga tugang na kumbinsi ka mo kan si Senate Earing isis? Makaati na mga tugang ano? Abogado ka talagang gusto ng mga tugang ngunya nagtaram na sunagkapil ng legal luminaries. Sabi mga tugang ni dating Chief Justice Hilario Davide, ang kinakaipuan mga tugang na boto di sa isa. Sabi mga tugang ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, makasupo ngunya ng dalagan kan Senado, mag-inagad kong ipigalat kong magtaram ngunya mga tugang si Christian Monson. Pinagalat ko mga tugang na magtaram ngunya si Jose Carpio. Magtaram si Awi Calia sa dalagan mga tugang kan impeachmenta. Nagkuaman ko ta na kamo kay Senate President na rubber stampa. Kaya ang purpose kay ni mga tugang makumantabi trial kundi mga tugang publicity. Ngunit mga tugang na iling kamo sa national television nationwide. Alagad mga tugang pagkabo sa international community. Pigulukan ang Pilipinas. So mga senador kay ibang nasyon pigulukan mga tugang mga senador kang Pilipinas. Kaya mas maurag mga tugang si Boy King, si Senator Kilay, si Senator Chisca Escudero, kan probinsya ni Chortagon. Ang sanggol ng palalawigan kang albay sa Panginoon mga tugang ni Vice Governor Direko nagtapos sa sesyon kasubanggig niyan sa sanggol ng palalawigan kang albay. Alas 7 na mga tugang ning pagkabanggid lang sa kanakol-dakol na mga pigdiskutir kang mga miyembro kang sanggol niyan. Nilang taka na kaging Hunyo 30. Dahil mga tugang na kaigwan ng sesyon ang sanggol ng palalawigan tasabi mga tugang ni Kinatawan. Giyo Bungaw, ideklarada mga tugang na resista ba atin nilisinda naman sa ulat sa bayan. Pwet! Ano man ang naparaan nyo naman sa ulat sa bayan so gabos mga tugang drama, gabos mga tugang ambog. Paliba sa pag-ika nakatungtong sa likod kan Carabao, pag mati mo mas maurag ka pa sa likod kan Carabao. Si Erneng mula na ko, grabe ang kogmahan sa pagpapalago sa impeachment trial. Kaso lang Erneng, di mo natutumbok ang mga membro kan mga prosecutors. Ilinga sungudoy mga tugang, ang makatakot pala mga tugang pag nag-loos, nagsurubo ng ngimot kan sarong tao. Pwedeng may sabi-sabi, pwedeng may rabies. Sa Iraq man si Noester, ano pinalara pa ka, pinakarampag ka ni Attorney Sison. Sa kabo sa Guardian, nagantabi ng unyan ng pag-aas sa mga ahensya kan gobyerno. Good morning, tabi sa inyo kabo. Sa kabo sa miyembro kan Philippine National Police, Philippine Army, asin mga kafgosa. Dalagang tabi na po unyan ng pag-aagam, maray na morning. Sir, man, mga tugang tabi sa kabo sa mga rebuilding ang paigay. Sa kabo sa sektor, dalagang tabi ng unyan ng pag-aagam, morning. Ako tabi sa inyong pinakamaribok na para po ko pag-aagam, si Jess Magallanes, sa reporting mo duty. Dahil na ulit ng chipon, pag-aagam, ka na magbangon dahil mga tugang sa Galstone. Kaso lang matugang, palaba pa man ako ni Lord. Sabi ni Lord, kayang-kaya mo yan, Jess. Dahil magsurrender tayo, nakulog ka pang misyon sa kinaman. Ang kinakaipuan, dahil mo sana kami malingaw. Dahil man po ako nakakalingaw sa abnyal na Diyos. Lalo na ngunyan na Miyerkules. Kinakaipuan mga tugang na magpangadya ka sa mahal na ina dyan sa Redeemed Tourist Church. Ano na Erneng, mas ikaso hapon si Congressman Depensor. Kinalam po mga tugang, rumdumon ko ang ama kayo ni si Congressman Depensor. Ang ama kayo ni mga tugang si dating Secretary kang panahon ni Cory. Laging Secretary mga tugang kan Department of Labor and Employment. Ako grabe ang pag-ama ko kayo ni mga tugang, may tugang pa yung Depensor. Pero ang kalaban mo, Depensor man, si Mark Depensor. Pero nagtinabang ka mukhang malita si Mark Depensi, ano, si Congressman Lawrence Depensor. Grabing malita na ako akay ni mga tugang dalan tayo o ni nagngawa-ngawa duman mga tugang bilang miyembro kang prosecution. Ang pinagalat ko magtaram duman sa prosecution padil mga tugang ang Congressman kan Warren Ryder. Anapot sa ngunyan, ano man lamang ang pigdala kayo ng biyaya para sa mga taga-Albay o mga taga-Bicol.
Sa mga tao po tabi dyan na palago sa piging ganyar, si Vice President na si Managa City Mayor Lenny Robredo. Dahil na po nino pagpaling ganyar rin pag magkandidato kampanya bilang Presidente ng Pilipinas na lang talailing na mga tugang sayang tibay. Bilang alkalde kang siyunan din nagaalagan mga tugang kung siya maging Presidente ng Pilipinas. Maski marayang sayang kamautan mga taong nakapalibot sa iya, iyuman sa mga tugangan mahuda sa iya. Naramduman ko ang istorya ng arukan mga tugang kan panahon ni dating alkalde Mel Rosas. Ito pinigibuan ng istorya sabi mga tugang ni Mayor Mele. Maski gura, no mo ka gusto mo maging Mr. Clean. Sa imong pagpapadalagan pag may mga taong huda sa nakapalibot sa imo. Dahil kang magiging mo maski puro paano mga tugang papapagbigyan mo sinda. Lalo na po tabi kung nagtabang sa imo.

joke sa ice cream. Joke sa ice cream, kaligli. Sabi ka pa nagbakaling ice cream. Porkit bawal sa kuya na ice cream. Pagkito, displayan mo ako, ligli. Pero diba, may insulin man ako, jokes. Oy, sa Batibay na kapitan, kan barangay San sa Kaligas, may good morning, tayo barangay kapitan, classmate Dana Gripa. Basta mo, oral daw, ang pigtataram ko sa inyo, ang barangay mga tugang pigtatabangan, de pigtatabagan. Dahil nyo pagamitin sa personal ang mga pondokan barangay. Dahil nyo pwedeng gamitin pro personal ang nagkapilang propriedad kan barangay. Kada akol mga tugang nagigibo kayan, kaya ito kapito ko sa pwesto. Pagkatapos kan term nyo, ano nang mangyayari sa inyo?

Morena, ako palang tabi, kidating alcalde Paz Muñoz. Dari ano na si ma'am, si Mayor Paz. Dari may edad na. Dari na mga tuwang nakakaluwas. Pero ako deko nang gani ni maling awa na tawong ini. Kasi mga tuwang kami ang naging magbarkada kay ni Mayor Paz. Kaya Mayor Paz, good morning tabi sa imo. Miss you so much. Sabi nga ni sakay ni Dr. Pichi, salamat kayo diya sa demo na kayo nalilingawan si mama. Sabi ko po, ang tawag nakatabang sa kuya po, kahit sa kunyan, hanggang nabubuhay ako, di ko pwedeng malingawan. Ang lokal na gobyerno kan ligaspi sa Panginoon mga tugang ni Mayor Isham Ismael. Good morning tabi, Mayor Isham. Ang alkalding may alam. Sabi nga ni mga tugang baguhan sa pwesto, pero mga tugang kung minatrabaho daw pa mga tugang sunag kapot ng dekadekada. Imagine na gabus mga tugang pibibisita na yung pipalampas ni Mayor Isham Ismael. Ang pagtaw mga tugang ng ayuda sa mga ligaspi niyong nangangayipo kay magkakanigong tabang. Araw kan katiba yan sa ilong alkalde, kaya matalam na babawiyo ng ligaspi. Ano ta babawiyo nindo kaya nindong bawiyon? Ano yan sa diri nindo? Ang ligaspi niyo ang kaurono nindo kung may mati, wala pa sa indo. Nagkukulpa na ang sa imong kapaya, nagluluyo na ang sa imong, nagkukusog na.

0: Sa mga gwardiya po kan BDO, gwardiya kan DOH, sa sinman ang kapira pag-ahinsya kan gobyerno sa pribado na nagantabay ngunang pag-agamaray na morning. Ano kumusta lamang tabi ang sedong buhay? Kumusta lamang ang sedong katurog? Sabi kan ng nagkapira mga tugang pag-iling, mingaya mga tugang pag-una, mingaya trial, kundi ito bulan mga tugang bako mang publicity man sana. Because di gulpi kamu, titira-tira kamu kan mga abogado kan defense, lalo na mga tugang ni Attorney Zison, di pala nagtatalam niya, so nagkapira, si Attorney Batong Bakal, so nagkapira pa Attorney Narbasa, Attorney Panelo, pag tuminaram yan mga tugang, malilintikan kamu, biyo na pating nagbuburuga, biyo na nagsusurubo-subo mga tugang, ang ngudoy ni Luis Trano. Yan po ang mga taong din, arami na, pretend na paguna mo din, no, si everything. Ikatabi, gatsalyan, maglampaw ka na bilang Senate President na makasupog ka, pigurulukan ka sa bilog na kinaman, lalo na kan mga Filipino. Abogado pa sa nalada kung question kan mga articles, so on and so forth. Kaya kamutabi, Lacson, ikatabi, Soto, ikatabi, Pangilinan, mga abogado man kota na, si Pangilinan kota na mga tugang abogado man, di ka lamang nasupog na pigparaot mo sa iyong profesyon. Samantalang kami mga tugang sa broadcast, pag nakakailing kami kipagiribaming parakutong, diyan kami iuragan. Kaya si Jmar, ngayon Manu Jess, pasensya ka ngayon Manu Jess. Anong puro pasensya dahi ka man kilipin siya sa pag-isip? Diyan tatapasensyan mo ika. Nga tatapasensyan tayo ka. Araw mo nang bago ka man taga Radyo Oragon, nagpirma ka luman sa logbook sa Mayor's Office, taga Radyo Oragon ka. Tapos maagad ka pakipadeno, mapasirin ka muli sa estasyon, di mo kan mga taong suma. Di mo mga tugang kan mga taong dangag. Di mo kan mga taong manggagamit. Marina Kamantabi, Kikapmir, Marhalino, Kandila Paskapmir. Good morning, asimaki amigang Ging Ibu, kan Provincial Assessor's Office, Kanalbay.
1: Good morning.
0: And saluwat po, good morning man. Nagabos pa niya itong amigo na gantabay na ang 54 barangay Kanbanwaan in Daraga. Good morning po sa inyo, kabos. Sabi po ni Mayor Vic Kasilman ng Sanggo ng Bayan. Gari kaso hapon din nagkaguan ng sesyon ng Sanggo ng Bayan Kandaraga. Talila mga ito kang kikorum tala sa travel dahil sulat ka pala miyembro kan kamasanggo niyan. May ubi demanda ah. Pero pag may kagawad na makasinagan Banwaan in Daraga, magbaw na po kami. May kagawad na babagalon ang Banwaan in Daraga, magbaw na kaming maray. Kung may kagawad na pilo ang Daraga, magbaw na kami ng maray. Pero mga tugang sumang kagawad yan na kunwari mga kontra, pagabot ng oras, mapapil ka mo, mapa-impress ka mo, ay pumurupundudo ka mo. Baka tabi mga tugang pagabot ka ng oras, marimati ka mo. Pag nagkandidato ng kagawad, kung magkandidato ng kagawad yan sa Banwaan in Daraga, si kagawad Jason Puyo, malilintikan ka mo. Sabi nga ni mga tugong ni Dalit, Mike Enriquez, hindi namin kayo tatantanan, sama-sama tayong magiging taksil. Sa mga espesyal atong amigo na gantabay na good morning, madali makakuha kay amigo difícil, makakituntun na amigo, may mga amigo na pinasiba mo na sa palad mo. Pagabot mga tugan ng oras pati ang braso mo gusto pang kaunon. Kaya din hanggang ka mo magtiwala ng gusto sa inyong barkada. Dahil na ka mo magarog pa mga tugang sa dakilang udas pamasang hudas ng Pilipinas. Jesus ko dira sa mga tugang si Joel Villanueva.
2: We saw it through. If I had only one friend left, I'd want it to be.
0: Ang sa kuyang padawa, sinamumuto ng barangay sa panginginat po ni Barangay Captain Nelson Magaliano kasarabay na po sa kuyang bilog na pagliba sa council na nagantabay na po kunya na pagaga. Good morning, kagawating kagawat Ajaya. Asin man nagpapabuting good morning si El Maliabore. Kagawat Ajaya, good morning. Ang

0: Pang chairman kan magayon Ibalong Festival na sarok mga tugang sa mga aktibidad kan lokal na gobyerno kan Legazpi para mga tugang sa ngunya na taong 2020 sa East. Sabi nga yung mga tugang gugay na po tabing fix na aldaw at yung mga tugang petra ang Ibalong Festival at yung datawan man kay magkakanikong importansya ang selebrasyon kan kapisan ni San Gregorio Magno. Bata mga tugang kang nakaging aldaw, makatakot at sumunob o suribulto mga tugang ni San Gregorio, kinarawan mga tugang kantaong may deparito sa pag-iisi. Kaya kan makaigwan yung press con, mag-atubang kami mga tugang kay Mayor Isham kang nakaging Lunes. Daro mga tugang sa mga kahapotan ko, ano ang programa kan lokal na gobyerno kan Legazpi? Duman mga tugang sa mga taong may deparisyan pag-iisi, pero igwan na palang tabi kan mga tugang kipig na taong taba, ayuda ang lokal na gobyerno kan Legazpi. Kaya kamutabi no yung mga kapamilyang may diferensya sa pag-iisip, dahil po tabi ka mo masupog. Ilang tad din doon tanganing matawan ka mo kayo magkakanig mong tabang kan gobyerno.
1: And helps keep me together and believes without a doubt.
0: Ang sa kuyang pinakamatibay na amigo po kayo ito sa Kudgunyan. Good morning, Tami. Si amigong Riyad ko na rin ang chief of staff ni Mayor ni Congresswoman Criselle Aguanlo Buestro. Ano na tabi si Riyad? Napungawo naman ako sa emo si Riyad. Aram ko pa, no? Sarok ka sa pinakamatibay kong amigo, sarok ka sa tunay kong amigo. Kaya ang timsing ko sa emo tabi si Riyad, one friend. Yan ang timsong ming doon ni Governor Greg Slagman. Sayang mga tugang kanabilidad ni Governor Greg. Ano? Kaya pagminsan, dahil nanggad ka mo makatiwala sa mga amigo nindo, dahil ang tapagabot mga tugang ninguras iyuman sa naan mahuda sa imo. Araw mga tugang ka nag-filing reklamo kay Governor Greg. Demon sa napalan mga tugang kayang patunayan, nagro-reklamo patapos maatras man sa na for what reason ka nag-atras.

Puro kantanta lamang ka mo. Imagine mga tugang ha, press ko na nagaratindi ng mga taga-media, di mo naman sabutan. Sabi ko, pira pa po kitang mga taga-media ngunya na digdi sa vehicle, pira pa kitang nasa mainstream. Kaso lang mga tugang provincial director campaign Pizal May, takot mga tugang magampang sa mga mainstream media. Galanta ako tabi, I am as assistant secretary kan Albay PPO. Takoto na ko si Riyad na mailing ko naman ang pangaran ko sa tiba dahiling ko, ako man naka-payroll. Batang pipipirman kong payroll ngunyan, duwa. Pero sa istasyon, kompleto ang pagpirma ko ng payroll, tayo si Joko. Sa barangay pagmisa na aluyong ka na nagkumpra ka sa iyong honorarium, dahi ka man pipapirma kan payroll, kaya ngunyan nilingap o nindo sa findings kankuwa. Ang findings mga tugang kankuwa, igwa kaming problema. Sa barangay Miksaka, napaano kita kaya? Ay inda?

And syempre, mga tugang sa mga maigusming BHW, sa mga tanod, good morning, mga kinang Mila Lorilla. Ang Mila, good morning, kasi mga kinang Tisio Velasco. Ang mga padawa kong kabarangay. Pasensya ka mo, tabako ako karagkadago na barangay official. Na mataram ako, I know everything, pagamuting oras, daiman. Sa mga maigusming barangay tanod, good morning. Uy, condolence pa lang sa aki ni Miroy. Dari, tibad ba ka dyan ako sa'yo, adyan. Ano Siriad, noarin lamang kita Siriad, mailingan Siriad, namimiss ka ng maray. Sa ilang opisina ni Dungo niya, sa ilang district office ko niya ni Congresswoman Crisel. Nagusto ko lamang ikang mailing, dahil ikabag ang pinakamaurang kong amigo niya sa syudad Cantabaco. Ang alay ko palan mga tugang, di man basa-basa pwedeng i-privatize according to word of Director Cesar Mordeyos. Sabi nga ni mga tugang, igwaki 1.2 na infusion ang national government, particularmente ang National Electrification Administration, para mga tugang mapakaray ang supply ng kuryente ligi sa bilog na probinsya kang Albay. Niya at pigpaparahirit din do. Pigpaparapirit din na i-privatize sa Analeco. Makakadilin siya naman kamo paglaw kang sarong contractor ligi sa Albay. Pigpaparapirit din na maglaw ligi ang Meralco. Ano, makakadilin siya na naman kamo? Pungawo na tabi ako sa imo, amigong Dante. Pungawo na ako sa imong mara.

0: Manu Nelson Magaluna, good morning asin, good morning man tabi sa Maigos asin mati bayan na kapitan kan barangay Balinar, good morning tabi Kap Malo Mirandila. Kap Malo, good morning asin man Manu Ikoy Bungkaras. Pero mga tugang sagabos, maswerte ang mga taga-Pandan, dalante igwa kamong kapitan na may alam, igwa kamong kapitan na may pagkasabot, igwa kamong kapitan na mati bayan mag-intindi sa pangingaipo, maigpit sa sala. Pero mga tugang maluwag sa tama, kaya tabi kamong mga taga-Pandan, nailig na nindo ang pagbabago sa indong barangay. Dapat ipagpalago sa maray na serbisyong pigpunan ni Kapitan Narcing Monreal. Nakaigwa ka mo kimagayon-gayon na cover court, nakaigwa ka mo kimagayon na signage. Dahil yung mga ito kung mailing sungaran kan mga barangay official. Kasi po tabi, pagminsan, si samantala ka nagkapiran mga proyekto sa barangay, hindi display siya sa iyang pangaral. Pwede nga nindo ang palibot kan construction kan cover court kan barangay Pandan. Magayuro na mga tugang nilanta ang kapitan may alam. Ang kapitan mga tugang may pagkasabot. Kaya sana tabi, kamong mga taga Pandan, mag-urup-urup ka mo kang nagkapot kan barangay. Ikumpara nindo kan mga nakaal. Ngunyan na iling nindo ang tamang direksyon. Nailing nindo ang kagayon na sin karahayan kan sa idong barangay through the leadership of Mayor Kapitan Narcing Monreal. Kaya sabi ko nga ni Kap Narcing, pag ika naging kapitan, aram ko mabalik na mabalik ang kapitan kan Barangay Pandan, magkandidato ka ng ABC President kan Banua Aling Daraga. Kinakaipan mo Kap Narcing na magkandidato ka bilang ABC President kan Banua Aling Daraga, tanganing mapakinabangan ka lamang kan mga daraginyo ang sayang mong abilidad. Pagamot mga tugang sa legislation, pagamot mga tugang sa implementation, yan mga tugang ang abilidad ni Kapitan Narcing Monreal kan Barangay Pandan. Amigong Ariel Bitangkor, good morning. Asin nagpapabot man po ng good morning sa bilog ng mga taga-Dilapas, si Kagawad Grace Maralino Madronio. Asin man si amigong Ronald Biernes, amigang Lorna, good morning. And of course, mga tugang good morning man tabi. Amigong Ero Lasyado. And I tried to be strong, but my amigong Edgar Lucila, good morning. Ang mabalik na kagawad kan kayo ako, good morning, tabi manita, may mulit. Nang Mila Lorilla, good morning, maling suling asin man si Paring John. Amigong Dante, miss you so much. Tamayo, tapos kailan, Day Mayores, good morning. Kaya sabi ko, Kap Narcing, kung pwede pa sana magkandidato kang ABC President kan Banuan Indra, kaya sabi ko mga tugang, kunday makikiaram ang mga politiko, ang mga leader sa barangay, ang mga tao, mga tugang sa barangay, ang magkagawad Lumida, good morning. Sabi nga ni mga tugang, kunday makikiaram ang mga politiko, anday makikiaram mga tugang nagkapira, siguro ang lambang barangay, makakapili mga tugang kitultol na leader. And syempre mga tugang sabi ko nga ni, kung maging municipal kagawad kan daraga, maging ex-officio member kan sanggunian si Kapitan Narcing Monreal, ang gabus na abilidad kay di mga tugang maisishare niya kan siya magpito ka bilang presidente po, vice president kan SSS. Alos mga tugang na i-implementar niya ning tama. Kaya sabi ko magkandidato ka po na ABC President, kaso lang nakikiaram na mga tugang ang mga politiko. And if I ever lose your smile, if I ever lose your heart, ay, Aring, good day, Deborah, good morning. And sa oras, mga to, Marino, sa kuyang kapamilya, good morning, Kinong Loterinya, Marino, Nong, good morning, Nong. Sa oras, mga tugang na 4 minutos na makalisa na lasing ko din pag-aga, nagdagantala ng informasyon, nasa rin naman si Manoy Andy Marigal. Manoy Andy, Marino, agapasok. Manoy Andy?
1: Yes, Manu, yes, good morning sa mga parantaway. Sa Tabaco City, wanted person na may kasong qualified theft na aristo ang sa State Minister sa NAS alias na Rico. Nasabitang suspect, nasa kustudiya na ngunyan kan Tabaco City Police Station. May 12,000 na piyansa ang pigrekomendar kan korte kontra digli sa nasambit lang suspect. Sa Daragal, may dapat sabi ba din yes, rank number 4 most wanted person na may kasong 3 counts of rape na aristo. Ministro ang suspect sa alias na June 24 anyos.
0: 24 anyos? Sobrang libog? Awa ka makamot, 3 counts of rape?
1: Roger. 200,000 pesos ang piyansa na pigrekomendar kan korte kontra digli sa suspect.
0: Sa inyan sa daraga? Taga sa inyan sa daraga?
1: At pinubog sa nasa nabagatabi Manu Yes basta sarong residente kan daraga dahil ki barangay.
0: Tapos kan arrestaron si Jingo Estrada, pagpiling duman sa CIDG, pagpiling sa pando, kinumpleto sa pangaran, tapos
1: ang
0: simpleng na mamanwaan, di hindi mapangaranan, kaya man binaramuso ang nagkapil, dapat mag, kung di ka nagibunin katalantalan, pangaranan, katangan hindi ka ng pangarugan pa, maski sa mga kabarangay mo, pag-ingatan ka.
1: Yung mga tabi, Manu Jes, dapat ka, pangaranan
0: ang sa pandok anti-cyber kalokohan at least maaraman kang tao ini para lupig ini ini para lupig ini sa barangay Matikol o ini sa batangan ini mahabas
1: minsan bagatabi Manu Jes maiiling kang mga balita sa ibang region ti pangaranan bagatang nagbabalita
0: ano po nyata pinailing sa pandok sa CIDG sa pandok ni Marcoleta pinailing sa pandok ni Defensor nyata hindi pwede galanan. Ilingaw yun ang mga maabas na nagkadarakop sa nagkaparang mus. Bako nakadukot naman sa gate sa pintuan ng pandok?
1: Roger.
0: Anong turgarikan si Pangilinan? Abogadong dangag?
1: Eh, tama. Sabutan. Gaan na talaw sa parang sa tuya na nagkukanin na barita sa mga blatter lalo na kung darakulang istorya tabi Manu Jes
0: baga kahit ito
1: matipangaranan
0: piling ah sa pinagigibo ng mga high tech na kadangaga na yan at least kita kahit kung nagpon kita sa broadcast pag nagkukuha kita kay police blatter nakabugtak duman pangaran sarong nagangaran na Joko Diaz kan barangay stansa kan ligas pinagkakusaran na gwapo at least ma naiiling ta okay sa ngunyan amunay pagpailing mga uro yung blatter na yan kadangagan yan. O kauga ka na kan mga miyembro kang Philippine National Police sa paparapad na kula sa nakan bayag?
1: Maray pa sa mga content creator, mga vlogger, ipailing pa.
0: Eh baga.
1: Hingira na.
0: Kalangaga na na. Mga salbata na nga.
1: Kaya ako itong pabagasukan. Anong pangarap kayo, boy?
0: Dengta ko pa
1: mga idol, oh, mga idol, oh, dengta mga dugo una.
0: Dengta ko ang pandok. O ngunyan, pag-abot sa PNP, alias Poncio Pilato, alias Demonyo, alias Udas.
1: Roger.
0: Dapat at least ipailing ang pandok na ganing pag-abot sa barangay ninda, namibisan kang tao, ini ang giirog pa lang kayo ng gibo kayo na eh.
1: Kaya napapag-isip lugod ako tayo iba ni Jess, na kung mag-agad sindaki pabor na may wanted o nakadulag na priso, huli ngayon ang pandukan, huli na ipailing ang pandok.
0: Kaya kung dahil naman, ako makipag-coordinate ako sa mga winapi ko paluwa sa press release kang PMP, dinalaman ako kang mga patol, hili nga, Albay PPO Press Corps. An sabi ni sabi kay to narumduman ko because sa ako sa mga officer ang taramon kay to ni Colonel Nunez kinakay po na ang katabang niya sa mga taga media legit abo niya makisabayan naman sa illegitimate kan bumilutwa na su issue kan waiting naging sala nagkaiguan ng sipil sungimot ni ano nagkaiguan ng sipil sungimot ni Colonel Nunez sa mga taga media balaw bagaw iyunugon ang pigitao niya ka importansya niya ta di man kita makakuan ng barita na dahil sa PNP mas muna mas inut mga na kita nakakakuan ng barita kumpara sa PNP?
1: Roger.
0: Bako?
1: Tama, katabi Mario Jess. Minsan baga may bigla na sanang binachat sa tuya.
0: Correct.
1: Hindi nga yaro ka na nangyari.
0: Kaya pag minsan, sa sobrang pagsabi ng modern na kita, high-tech na kita, nagiging salto.
1: Na kadipisyon. Iba man baga kita sabi, Manu Jes, na mainstream media.
0: Iba man sa un.
1: Sa pag-ibuki barita na dapat, kompleto talaga.
0: Ilo nga, Manu, andi ah. Kang nakaaging Lunes, sabi ko, di ako madyo titabo kung makailing ki mga ano. Nag-attend ako ng press con. Napag-in ni Mayor Isham. Amag-amakon mo, Manu, andi, pira na sa naman ang pandok na bistado ko. Ang bistado ko na lang naman, Edwin Peralta, Jamin Dosa, sa Luigi Aquino and others sugabus duman siguro out of 20 na ibong ko ng 30 sa 30 nag-attender ano 10 sana ang bistado ko
1: kaya nakulo na kaya
0: so taga dyan sa first district na maibugo ng antipara na taga first district makuha ka ng barita hindi makikisusuan ka antuyo mo kan makuman barita makarisibi ka ng envelopmental report
1: Nagulaning araniyon, lay na kadya.
0: Oh, makaati na, makasupog na. Kasi sabi ko kayo, kahit mga bagwa niya ako kami sa media, pati niya ako bayag medidera plus kung paano kami makakuha kibareta, paano kami makagawa ng koneksyon, paano kami maging close sa sarong regional director, paano kami maging close sa sarong PIO. Kaya kayo, maski sa mga politiko kayo, takot ako magrani. Baka ngunyan, iba na.
1: Oh, yeah. Kato kita, mapulaan mata sa matanga una nagkakaraturo.
0: Imagine. kaya si J. Marby Barkan, so gamitin sa Radyo Ragon, magkakomprontaran kami. Sabi ko, kung may delikadesya ka, may supong ka, pagbukpos mo sa nakang pangaran mo na Radyo Ragon, tinaraman mo na sa barkada mong i-delete. Tabako ka man taga Radyo Ragon, masupong pag magkakailig mapaliwanag ka sa kuya. Kanlunis ang kailingan kami, ako niya ako bilig sa orang kang ngimot mo. Sabi ko, dahil ka sa kuya nakakarani, sa ibang taga-media, duman ka nagpapaliwanag kung dahil kang diferensya. Tama na nga. Tama na nga, Yamano Diyos. Anong tama na kan kalukuhan mo? Pinunan mo ako kan katarantaduhan mo?
1: Iyong mga sabi, Yamano Diyos, na masupong.
0: Oo.
1: Masupong na may nangyari mga o. Tagaradyurado mo mga ito. Susay.
0: Oo. Samantalang dito, Diyos ko. Kaya siguro dapat dapat ang PNP pag ngararan ipailing ang panok so that maiwasan na kan mga yaon sa barangay. Kasi pag na yun yan ginibo, pirming araw ka ng sitwasyon ninda, aday mo aram, so para lupit ka lang para ganyan ang pango na. Oo. Kalukuan yung mga
1: orang kay Silver na yan. Secretary Flavier?
0: Oo.
1: Katong Flavier, talagang ipangaranan baga?
0: Correct.
1: Araw ka. Ipailing pa so kinaramaan kan tutok.
0: Oh, arog ka, at least na pangarugan pa. Yan ang agad tama sana sa PNP. Sa mga modernization na yan, mga anti-cyber na yan, no?
1: Mm-hmm.
0: Although, dapat ano na lang kan Mita. For example, nakapost sa Facebook. Yan na lang ang dapat nilang i-monitor. Pero kung yeah, sukabos na sana ibabawal, inda.
1: Very salto naman kami, Manu. Yes, bako man sa kita nagmaray-marayan.
0: Oo, oo. Imagine
1: ha. Ang tabo ko man kita perfecto. Kasi araw ka di bagan na mulatan ta na pag-ibuki barita sa media na dapat kompleto address, edad, pizza.
0: Kaya magapika pa na 4Ws in 1H sa broadcast. When, where, why, how. Initapos, takot. Nya tataboy paluwas nang gadan ka na para lutig ka pa, durugista ka pa. Nya tatatawan mo baby kang proteksyon kan guminibo ka ni kalukuhan ka ni kanang lupig. Kaya sabi ko ang mga tawong para lupig dangag, paano ka man magpatol duman sa nagpupusipo sa imo? Kung makuha ka man sa nakin lupigan, kumuha ka supig babayanan. At least mamati mo lamang ang kaugmahan.
1: Ibagaw kaya so pinakamagayo na.
0: Ibaga, amagal ka mo kimalita kitulfo, magagad ka mo magagad ka mo ki 50 million.
1: Roger.
0: Kaya pag mo siya makaorag
1: na. Ang araw ko yung napignaranan ka, tutabi Manu Jess, kung ang kasong...
0: Ang araw ta kayo to, kung minor.
1: So, biktima. Correct. Minor.
0: Oho, minor lang ang pwede-pwede nga ranan.
1: Roger.
0: Ngunyan, maski nagurulutan uban mo, di ka pa pwede nga ranan.
1: Roger, hulgat. Kaya pag lakulong minari aka yan, nata ngayon may taglog.
0: Oo.
1: Nata ngayon dahil pintailingan na pangaran, kap, mampandok.
0: Oo.
1: Tapos luwan, may buktat mga sinampaliwanag luwan.
0: Mm-hmm.
1: Pero, kuta na dapat.
0: Oo. Basta ako bilang sarong taga-media, grabe ang pag-iingat ko. Kahit naroon duman ta kahit sa mga controversial na issue, duman may kahit mga tog na discover. So COP, so agumpanan may kabit. Ilan ka kahit nakatakop niya, not for broadcast.
1: So agumpan COP, nagwala, nakiiwal.
0: Oo, duman ta ba kahit tumailing na, nakabugtak duman, not for broadcast. Now, kita baga kahit kita kahit ito, pag-arong ka ng sitwasyon, nagiging, sabi nga, nagiging garapal kita, ano daw ang laog kayan? Ano ang laog kayan? Mga sekreto kita naman sa pulisir. Ano tabi ang sekreto kayo ito, bako?
1: Subarkada tang pulis.
0: Ay, naku, ngunang grabe niyang pasahal.
1: Okay, kung may kamistog, aapulong ka.
0: Pari na nga yan. Iling nga kayo ito. So, kaklase ko kayo ito. Kabats ko pala. Iyan, imagine ha. Saro kang maestra. May kurso na nakaduman sa estudyante mo. So estudyante mo, dinara mo sa lodging house. Kababayang tao mo. Bako nagtao sa kuya kahit kitip, kaklase mi man sana. Dahil mi man aram na sunod ako po. Dahil ko man aram na sa i-report ko, kaklase ko.
1: Bako na yung ulaga na. May mararog talaga kaya na insidente.
0: Oo, ngunyan. Puros na katago. Ano ang pigtataguan? May mga sekreto?
1: yung ano eh, mga yan, kung ano yung kayo nagluwas na krumplikadong batas, krumplikadong ley.
0: 15 anos?
1: Pilipinas.
0: 15 anos, manglupig ka, 15 anos, manggadan ka, tapos ang sabi kan DSW, dadarong kalatatawang kalaki counseling, paano sumuhay na ginadan mo?
1: Subuhay.
0: Kani ka nang ganang pag-iisip mo daw yan, hindi ka ganun ko yung salbatanang ini, tapos kung niya nag-apiyak ka.
1: Dahil sa juvenile appliance,
0: oo, 14 anos, manglupig ka na, nakaisip ka naling araw kahit, apunto, kung niya tanya ko talaga lupig ka, saan ka nakakuha ang eksperensya, nailing ko nga sir sa Facebook, amak-ama ko man, di magsireklamo sa Meta.
1: Okay.
0: Bako?
1: Yung siya mag-alian.
0: Makamulang mundo mo nung andi. 14 anos mang lupig ka, 15 anos mang gadan ka, 17 anos mang karnap ka. Tapos na ilulubos ang pangaran mo. Bako?
1: Paki-aki. Dapat ko ta na ipailing tanganing dahil na pangarugan.
0: Yes. Yan ang pag-agad naman sana, bako?
1: Roger. Mm-hmm. Okay, Manunis, magandungan na informasyon. Halidigin sa kuyang location, Andy Madrigalio, basta Bicolano, Urago.
2: Urago Live Report.
0: Salamat, Manunis, Andy, sa mga dagdagang informasyon dyan, mga tugang salawas. Pagdatak pa rin doon. Ah? Oy, good morning, Mantabi, kina Tapedo, tapos kina na Gloria Mallorca, dyan sa Barangay San Vicente, grande kan talaga. Sa pamilyang Edward, good morning, Edward Mallorca, good morning. And sa mabalik na kapitan, kan barangay. San Roque Cana, good morning, tabi, Kapitan Gina Calyada. And of course, mga tugang good morning, Mankiwanay Bilena. Herbert Marceta, good morning.

0: Kano sa ro, may nagpaparapod sa kuya. Ngayon, sir, pwede man po ikang makaistorya. Sabi ko, naman kay problema. Oy, good morning man tabi ki ng Idol Omirio. Yan sa barangay maupi kan daraga. Kaya mga tugang ngunyan sa mga leya sa pig-implementar, pag minsan po nagiging salto na kita. Yo? Now, ilinga po nindo ang nang lupig, 14 anyos. Dahil pwedeng iluwas ang pangaran. Yata, ngayon, support security division. Now, kayto po kaming mga estudyante. Ang estudyante kayto disiplinado. Kayto mga tugang, pag nagpasaway ka sa klase, tatawan ka kay capital punishment. Kaya sa mong maestral, makog mo mga tugang, at least maaraman mo. Ako kayto rumdumon ko, ah. Kang elementary kami, mataram. Sige sa inyo, makadala ki stick. Anataraasan mga tugang kikamot, paliba sa mga aki. Dahil mga tugang sabot na pagabot kan oras, itong isik na didarami, yung masan ibabadol sa muya. Ngayon magdara ka mo kipalo Maria, initaasan mga tugang kikamot, tapos ngunyan, ilinga daw, tisinga daw nilong sugun mo ang estudyante na maglinig, tumareklamo sa mga magurang na dangag. Kaito dyan kami elementary, minasarakat kami dyan kaito sa may gaway-gaway dyan sa may Isarog Pulping Paper Company. Igagamit din mga tugang kaitong paglinig sa classroom. Ano kaito, Marcos type building pa. Pag nag-uran kaito, nagtataraglosis ko. So ano may? Kung ngunyan daw, kaya sa estudyante din laog sa klase. Pag nag-uran, maapot. Sir, may klase. O tinay nga tulos, big suspender ni Mayor. Samantalang kami kaito mga tugang, kag nasa elementary, pag ma-declare kaitong daing klase, grabing problema mi. Ano daw ang gigibon mi sa arog? Susugo-sugo na naman kami. Baka, oy, ansa ko yung pinakamatibay na maestra. Kada ko nasa elementary, good morning po, Madam Merlita Barceta. Ma'am, good morning po. Sa oras, mga tugang na 19 minuto sa makalisa na lasingko din pag agadagdagan talang informasyon. Nasa linya man si Manoy Alan Lopez ay tanulan. Maray na agapasok.
1: Maray na agama ni Jess. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdagtang informasyon sa rong 63 anyos na persona na kabali sa listahan kan mga wanted person na arrestar kan pinagsarong persa kan Legas Plus City Pente asin kan Albaya Provincial Mobile Force Company an akusado binisto sa alias na Gime.
0: Saka yan ang makaurag talagalan at least mga ranan taganing sa mga kamarangay kayo maging aware na ini ang pinagigibo kayo ng salbatan ng ini di na pangarugan pa
1: medyo to data dapat kung halimbawa ba na ladakot na tapos nakaluwas na naman ini maiwasan kan mga makakamit bidigdi.
0: Yes. Tama yan. Ako may bisad ako tabi lan. Bako sa pagbasto sa pag nakakailin kay babae ang ngimot gari so ngimot ni Luestro. Biyong nagliluway-luway. Now, pilmi na siyang pigre-reklamo sa barangay. Kung dahil mataawan kay magkakandig kong aksyon, dahil mataawan kay pag sabi nga, dahil parumdo mo ng publiko, panago siya na mag-iibukan kalukuhan. Pag nakakailing kay nakakarigos, maray nga lingon yan, tadya naman kibubon, dahil naman kay ano. Pag nakakailing duman, nagkakamang mangsirip sana. O tapos, okay lang yan?
1: Ingani, hindi man ang problema kaining batas na anti-privacy law.
0: Tama ba si Congressman Pido? Kinakay pa na ribisaron, adalan ng marhay. Kasi kan pigpasar pa siyan, bako pa man si Congressman Pido, Congressman. Kaya sabi niya, kinakay pa na i-revisit ang nasabi ng mga Republic Act na yan. Because nadideprive na ang mga nagiging biktima.
1: Taarag mga sa nakainit, nagkita, tama, sabi niya sabi ni Manoy Andy, kasi bago na dangog ko, na makuha kita ki mga blatter report, mga detalye kang bareta dyan sa arkan sa PNP. Limitado na ang mga detalye.
0: Tama.
1: Itataram so alias so lugar na eksakto dahil man itataram. Balimbawa ngayon, Legas Plus City sana dahil man tinaram sa inyong barangay.
0: Aram mo lang, kahit tukan baguan ako sa broadcast. Ang assignment ko kahit daraga PNP, Legas Plus City, PNP dyan pa sa may, ano, so dating yaon baga dyan sa may, uy, na kanto dyan, natutugdukan kan Makno. Yan kayo ang police station. E din sa Legacy, maduman kami sa Piñaranda. Mabuklit kami duman, mailing kami kan Blatter. Sasaro-saroon mo yan. Mga more or less nga 17 hours, ining tabong ini. Ngunyan day ka na. Ano ang sekreto? Ano ang yaw dyan tabo nilang iluwas?
1: Iman yan. Ano, nasabi nga ako sa ato tabi mo, Jess, na nga sabi tabi ni Binisto sa alias na Gime, igunin na manlain-lain na kaso. Araw ka na pagbayular ka na seksyon 5A mm-hmm. na Acta Republica 9262 mm-hmm. negon and recomendadong piyansa na 3,000 pesos.
0: Ang 9262, ano yan? Anti-pinsi, ano yan?
1: Ano na nga rin yung anti... Sa Pausi?
0: Violence against women and children?
1: Oo, Pausi.
0: Okay.
1: Then,
0: ayun, tama, 9262, tama.
1: Ang saro pa, pagbayular sa Latunata.
0: Ang makamakon, duwa na ang kaso niya. Okay lang ba yan?
1: Oo. Pagbayular sa Acta Republica 7610.
0: Oo, oh, iyo pa.
1: Iyo man sa children.
0: Bayo yung sabi sa women and children. O, saro pa yan sa mga kaso. Okay lang ba yan?
1: Na may rekomendadong piyansa na 72,000 pesos.
0: Oo. Uh-huh.
1: And ang saro pang kaso kayo ni, pagbayular ka section 5I na Acta Republica 9262 manggilayon.
0: Violence against women and children.
1: Iguamanin rekomendadong piyansa na 72,000.
0: Taga sa inyan?
1: Taga Legaspi, Legaspi manages. Dahil man itinaram kong sa ina.
0: Dahil man aram sa Legaspi kong sa in. Paano kung kaampangan mo na ining tarantadong ini? Paano ka makaiwas? Paano mo iiwas ang pamilya mo?
1: Correct. Na dapat nga ni talaga kompletado ang detalye kan sigluwas din ng sa mga blood report.
0: Di bukan mga uga ko na pulis.
1: Sa presente, nasa kasuliyan ni kan Legaspi City PNP para sa magkakanigong dokumentasyon as in disposition. Okay, so yan muna tayo kana Jess at mga dagdag ng impormasyon. Sabi si Alan Lopez sa ito sa Bastabiculano ng Oragon.
2: Oragon Live Report.
0: Salamat lang sa mga dagdag pang informasyon na dyan, mga tukang salawas. Ayan man sana po ang piga agad me. Dahil sa kadakul mga tukang dalay na pigpapasar, nagiging salto na ang kamugtakan kan sa tuyang gobyerno. Kay itong mga tukang kan mga baguan kami sa broadcast. Oy, sa mga sunod na kapitan kan Margay Kimanto, good morning tabi kagawan, Rudy Madiluna. Amigo, good morning, miss you so much. Sabi nga ni mga tukang, sa sobrang modernong pinagigibukan sa tuyang gobyerno, nagiging salto kita. Ining paradupig, paragadan. Now, siguro mga tugang, kung iluluwas mo yan, at least ang tabo makakaingat, ili nga, violence against women and children. Kaya kahit may nakadiskusyon ako ka na miyembro kan Philippine National Police, siguro pag-una ni madam, sunay kitang pagkasabot, ordinaryo lang kitang residente kan barangay, kan later on, nagpapaliwanag na ako, ikaw pala, sir, yes, di man kinakay po na mag-asa ka, neka, you know everything. Kaya mas may na po tabi ang may alam, bako tabi, kaya kamong mga taga-pandan, maswerte kamutaan kapitan ni Dumay Alam. May pagkasabot. So, mga din, nariparo dyan sa barangay ni Dukan, mga inol. Ngunyan, mga tugang, nariparo kung ano ang mga dapat nagibon para mapakarhay ang pagpapadalagan kang gobyerno. Kaya pag minsan, nagangalas ako sa DILG, may mga awarde na kapitan. Ano ang mga naging qualification? Paano yung naging awarde? Ano ang mga kriteryang pigset nindo? Ibaga po, pag minsan ang DILG, mapagluwas si kadakol-dakol na direktiba. Alagad mga tugang pagabuting oras, dahil man pinamagkakandigong penalidad. Imagine na, every ngayon, third week o third Saturday of April, as in man October, magpa-apod ki Barangay Assembly. Mapadera mga tugang ki magkakandigong direktiba doon sa mga barangay, official barangay, Captain Iguanin Barangay Assembly. Pag naiman mga tugang nag-comply sa barangay, okay lang. O paano man so nag-comply? Bako? Kaya useless? Anarukan mga tugang na mga programa? Iyo? Kaya pag misan dapat i-revisit ka nagkapila niya itong legislador. Aram ko mga maurag kamo. And majority of them are lawyers. Kaya ilingan nito mga tugang sa kadakul-dakul na abogado sa Pilipinas. Ang Pilipinas mga tugang nagiging syunga. Iyo? Kansaro, may nagpaparaapod sa ko na taga San Roque daw siya. Sabi niya, kasi pag messenger, mamimibidyan mo siya. Through cell phone. Na tabangan mo ngaya. Gusto ka ngaya, Jess Macauro ni Kapitan May, na tabangan mo ngaya kami. Sabi ko, diyan man kay problema. Tapos, day na nag-apod, pick up ko, who you, please identify yourself, please tell me who you are. Kasi sabi ko, nagre-reflect lang niya ako ligdi sa number ko, it's only cell phone. Cellphone number. Pwede nag-apod-apod sa kuya, tabangan ko da. Well, kasi ako po, pag nakakommit na ako sa saro, never na yan mga tugang mautro. Kasi one word is enough. Duman mga tugang sa mga tabong may pagkaintindi. Iyo? Simple yun masa nakitang taga-media. Bako? So, sobra po mga, imagine na kadakol-dakol na abogado sa Pilipinas, ang Pilipinas nagiging syunga. Pagtulong alaw mo niyan mga tugang kantelio novela.
2: You are listening to 90.7 mga pinag-ugid na local report, mga nagbabagang baret sa laog asing luwas ka nasyon, baretang sports o showbiz man, erot nindong madadago digdi sa Uragon Barreta Express.
0: Maray na ka mga tuga, ako po si Jess Magallanes. Matod ka mga pagbabarita, ngunyan pong aldaw ni na Miyerkules, Mother of Perpetual Health Day. Sa 8 kanburo na Hulyo 2020 sa isa. Inutuyat ang headlines kan mga barita sa lado lokal day pa na papanon pare sa pribado ang Albay Electric Cooperative sigon kay Board of Director Cesar Bordayos Jr. Lokal na gobyerno kan Legazpi andang tamangan ng mga tao may diferensya sa pag-iisip pa. Mga konsumidores kan LCWD palago sa kakamati ni maluyang supply ng tubiga. Mga negosyante sa syudad ni Legazpi nagpaabot ng suporta sa Balong Festival. Claveria Masbate, yun ang yung ng magnitude 4.4 na linog. Yan ta santo headlines man kan mga balita sa lado national impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pipapuno ni huli man sa legalidad. Senador Chichi Escudero pinaglino din pwedeng obligaron si Vice President Sara Duterte sa lambang hearing. Iwat 16 na buto ang kaipuan para mapatalsik sa pweso si Vice President Sara Duterte sigon kay Senador Kilay Escudero. Defense team ni Vice President Sara Duterte inagad na ipailing ang full video sa pinagsabing death threat ni Vice Sara kay PBBM Lisa Marcos si mandating House Speaker Martin Romualdez. Gobyerno tinawanin dakulang papel para mapugulan ang palagos sa paglangkaw sa presyo kan mga produktong petrolyo. Nagdidikit na ang bilang kan mga Pilipinong nagpapakasal. Paano ka pa man magpakasal ngunyan na grabe ang requirements sa pigahagan? Yan ka santo sa lado international, tulong aki kinagaan na nagada, tulong aki ka nagada na Iranian leader. Presente sa funeral prayer. Paganda kan Taiwan sa laban sa posibleng pag-atake kan China bako provocation. Yan ka santo headlines man sa lado ni Karawata. Alexi Ala talo ni Jasmine Paulini sa round of 16 kan Wimbledona. Sa lado ni showbiz, pagdinurot ni Paolo Contes na sa beauty contest ibinulgar ni Ziana. Yan mga tugang ang headlines. Good morning man kay Maricel Marceliana Bigkas. Sa siman good morning kay Kagawad Balin Imperiala. Yan mga tugang ang headlines. Ang detalis po pakalisi na kapirang palagata.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Comfortable pa ba po?
5: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
4: Mga 1 year.
5: Ano daw sabi ng doktor dyan?
4: Sige, kaya sa puso. Nawala na ito mga mamukha.
5: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
4: Ngayon.
5: Okay na? Wala na?
4: Wala na.
5: 1 month pa lang? So yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O ngayon, lumiit na?
4: Iyo.
5: Nakakatulog ka na ng maayos?
4: Iyo.
6: Ang Mims Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
7: Kita kids po tayo.
8: Babes! Malapit ng anniversary natin.
9: Oo nga no, parang kailan lang.
8: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
9: Siyempre, Lolay's yun.
8: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
9: Siyempre, Lolay's yun.
8: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
9: Siyempre, sa Lolay's yun.
10: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabi na ang pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, meat,
3: turkey bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park. Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Tumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong na inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tar condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Only managed by Ms. Gina P. Calyada.
11: Radyo Murado.
12: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7. Radyo Urago.
0: Ano oras po mga tugang sa Radyo Urago? Eksakto na pong 35 minutos na makalisa na alas 5 din pagkaaga.
13: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
12: Uragon Barreta.
0: Oy, balik na po kita mga tugang sa programa. Good morning po kay kapamilyang Imi Abunda Bahoy diyan sa Barangay Victory Village, Caligaspe. Good morning mo sa kuyang pinakamagayon amiga Ate Yol, good morning. Ano Ate Yol, nakaulit ka na? And good morning man po kay Mamila Lara. Mamila, good morning. Asya man kay Sir Ting Proliamante. Amigo, good morning tabi sa imo amigo. Ngayon, sa detalis na kang mga barita sa lado lokal, dahil pa na papanahon para i-privatize ang Albay Electric Cooperative or ALECO. Inanaging pag ni Board of Director Cesar Bordeos Jr. Sayang sinabi na sa presente iguaning infusion ng national government inmabot sa 1.2 billion pesos na pwedeng gamitin para sa pagpapakarhay kang supply ng kuryente sa bilog na probinsya kang Albay. Ipinaliwanag pa ni Bordeos sa kabusmasan espekulasyon na ang mga nagluluwas sa impormasyon na planong isa-privado liwata ang Albay Electric Cooperative inuli man sa palpak na serbisyo kaini. Magigirumduma na inutang sinabi ni Congressman Pino Garbin na kinakaipuhan na napakarayon muna asin magkasararo para mapakarayan supply ng kuryente sa Albay asin di pa napapanahon ang pagsasapribado kan Albay Electric Cooperative. Maging si Atty. Ayan Makasinag, Municipal Kagawad kan Banuanin Daraga, ang inut naman na nagsabi na di pa napapanahon para isapribado ang Alay kunin huli. Tapres ko pa sa isip kan mga Bicolano o kan mga Albayano ang pagsasapribado kan Alay kun na konsen inut ining kinaputan kan APEC. Alaga din huli sa politika, pinalaya sa APEC kasi ipinabalik ang Alay ko. Asin ngunyan isa sa privado na naman ini. Sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal, andaan lokal na gobyerno kan Legazpi na tabangan ng tawong may mga diferensya sa pag-iisip. Inilaging payag ni Mayor Isham Ismael sa ginibong pakikipag-uli kan Urago Nusa. Sayang sinabi na nagtaon naman siya kay magkakanigong direktiba sa opisina kang City Social Welfare and Development Office kasabay ng City Health Office sa tawan kay magkakanigong importansya at sintawan kay magkakanigong atensyon ang nasabi ng mga persona. Ipiniliwanag pa ni Ismael na igwa kay magkakanigong pondo ang gobyerno para tawalin tabag ang nasabi ng mga persona. Pantay 7 minutos makalisa na lasingko ng pagkagaliwat na naman na nakakamati ng maluyang supply ng tubig ang mga konsumidores kan Legazpi City Water District. Sa impormasyon ay pinabot sa Oraguno sa kapilang lugar sa syudad ang din nakakamati ng maluyang supply ng tubig dara ka na langkaw na lokasyon na magigarumduman na kan mga nakaging aldaw inot ng sinabi ni LCW General Manager G. Rico Salazar na panagos man silang nagigibok kay magkakanigong pagi para mapakaraya ang supply ng tubig sa syudad.

Sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal, nagpaabot din dako lang suporta ang mga negosyante sa siyudad kan Legazpi para sa selebrasyon Kanibalong Festival 2026. Inilag ang Pagni City Councilor Alan Raniola, chairman kan Maybalong Festival, sa ginibong pagatubang sa mga taga-media kan nakaaging aldawa. Sayang sinabi ni dako lang mga establishment sa siyudad ang nagpaabot din magakanigong suporta para sa nasabi ng selebrasyon. Ipinaliwanag pa ni Raniola na kabilang sa mga nagtaunin na sigurasyon na mataunin tabang para sa selebrasyon Kanibalong Festival o yung Oriental Hotel, ang SMO Legazpi ay sinagkapirapa. Ipinaliwanag pa ni Raniola na sa presente, preparado na siya para sa nasabi ng okasyon, particularmente sa pagbupon kayo sa maabot na Agosto 7. Kabilang subot sa mga dakulang aktibidad na mailingkang publiko yan state presentation, ang search for mucha ng Ibalong, ang sinagkapirapang aktibidad.

0: 39 minuto sa makalisan na lasingko ng paggagang unyan sa ultimong detalis kan mga barita sa lado lokal ginugyog ng malinog na 4.2 magnitude ang banwaan kan Claveria sa probinsya kan Masbate. Segon sa informasyon mga poko mas o menos alas 2 sin pagkahapon o segon sa laging paikan Philippine Institute of Volcanology and Seismology nangyari ang nasabi ng incident yung mga poko mas o menos alas 2 sin pagkahapon. Segon sa laging paikan PBOX Masbate Officer Roland de la Cruz sinabi kanina natamaan ni Nuso ang nagkapir ng lugar o ang Claveria Masbate na konsay na kamati maning intensity 3 ang bura na si Manandonsol Sorsogon. Sabay kanina sinabi pa kanasabi ng official na panagos man na nakatutok sa ngunyan ang PBOX sa mga pabilinog na pwedeng mangyari sa palibot. Yan mga tugang ang katalipunan detalis kan mga barita sa lado lokal ang detalis mo kan mga barita sa lado nasyonal pakalisin hanap buhay.
1: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Only managed by Ms. Gina P. Calyada.
2: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7. Radyo Urago!
0: Ang tamang patama-tama sa Radyo Uragon, eksakto na po ang 41 minuto sa makalisa na lasingko ng pagkaaga.
2: Uragon Barreta Express!
0: Ngunyan sa detalis na kan mga barita sa lado nasyonal ang sumitiling motion ang grupo kan mga abogado sa Korte Suprema para kwestiyonan ang pag-designar kay Senator Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial sa Senado. Sa DC, sapay ng motion na very urgent manifestation with motion, ilagay din na Attorney Isarelito Torion. Asin, walupang pag-iribong ng mga abogado sa batas sa Korte Suprema na magpalosin temporary restraining order status ko anti-order laban sa impeachment trial kay BP Sara. Ipinuntok ang mga abogado na sa amendment sa rules of procedures on impeachment trials, pinag-aprobar ang sesyon kay nakaging Onyo 12. Na mag-preside yung Anna. Ito ang pag-designar kay Senador Chis Escudero bilang presiding officer sa sinumitir na motion ni Ronald sa sinumitir na petisyon. Sinabi kan mga ini na dahil pwedeng maging presiding officer si Escudero nin huli man ta igwa kay legita o igwa kay legal na Senate President sa panginoot ni Senate President Sherwin Gatchalian. Sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado nasyonal liwat na pinaglino ni Senator Chis Escudero presiding officer kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na 16 sabutan kinakaipuan para ma-convict ang Vice Presidente. Ini ang laging payag ka nasabi ng presiding officer. Sayang sinabi na basado malinaw sa 1987 Constitution na konsain 16 sabutan kinakaipuan para mapatalsik ang Vice Presidente. Maray na gamantabi kay amigang Marlene Yanson, dyan mga tugang sa Banwan kan San Andres sa Santo Domingo, Abay. Parintay 3 minuto sa makalisa na lasingko ng paggaga sa iba pang detalis kan mga balita sa lado nasyonal binuksan na kantisikong si National Bureau of Investigation MBI Senior Agent Joyn Mike Kalilunga ang Sarong Plus Drive naglalaman sa video ukol sa pagbabanta ni BP Sara Duterte kay Presidente Bongbong Marcos maawot kan prosecution na ipilivan sana ang nagkapilang provision o nagkapilang parte kan video alagad inagad hindi kan abogado kan defensa na ipailing ang tunay na video para maraman kung talagang totoo ang naging patakot pagbabanta ni BP Sara sa buhay ni Presidente Bongbong Marcos. Parintay 3 minuto sa makalisa na lasing kunin pagkakabaritang impeachment mang giraraya. naglalaom si Davao City si Representative Paulo Duterte na nangingibabo mga o mangingibabo magaling katotohanan na sinusti sa formal na pagpuhon kang impeachment trial laban sa iyang tugang na si Vice Presidente Sara Duterte. Inalaging payag kanasabi ng congressman na sayang sinabi na nakikiuron siya sa mga o sinabi pa kanasabi ng kongresista na inagad niya sa publiko na ilinguning marhaya asin sinyan magtonin magkakanigong usga o mag-usgar kung talagang tama asin tama ang pinagigibo na pagtrial sa iyang tugang asin man ang mga kasong isinampa kontra sa iya. Parentay 4 minutos na makalisa na lasing ko din paggagang. Ngunyan sa ultimong detalyes kan mga balita sa lado nasyonal, nagbaba na ang bilang kan mga Pilipino nagpapakasala. Mantang palagos man na apektara ng kamugtakan kan mga ekonomiya, nagbabagong pangarapa. Asin iba pang parte din huliman sa palagos sa pagbaba kan bilang kan mga nagpapakasala. Sigun iyo ina ni pinalawa sa information kan Commission on Population and Development kan nakaaging aldawa. Sinabi ni CPD Undersecretary Lisa Grace Versalesa na nagbababa na ang bilang kan mga Pilipino nagpapakasal sa simbahan particularmente ang pagpapakasal sa simbahan. Paano ka man nga ni mapakasal sa simbahan? Grabe ang mga dokumento sa pigaagad. Ang sino mar okay lang yan. Pero kung masumiter ka pa kan birth certificate, baptismal certificate, kung na ikakipang ko, amore kung ito ang libre kang simbahan, pwede pa. Kaya mas maray patabi serting ang pro and malib-in sa nata. Kung in kaso, abo ka na pwede mong sipaon. Abo ko na nga sa'yo, muli na nga kiina mo.
2: Bareta Express. Mga bareta sa ibang nasyon. International News.
0: Ngunyan sa oras sa 45 minutos na makalisa na lasingko din pagaga nagsahibo ng prayer, funeral prayer ang tulong aki kay nagaran ni dating Iranian leader na si Ayatollah Al-Khamenei, bantang libu-libong tao man ang naglangkaan, nakidumamay sa pagkakagadan kanasabi ng opisyal sa gilibong farewell ceremony sa Tehran, Iran na pag-araman na nagiling na kaigwanin pagtilipon si Mustafa Misa na si Man Masuda ng mga aki kanasabi ng nagadaan na leader. Magigirumdumay na gadaan si Ayatollah Ali Khamenei kasabayan nilang nagkapirang membro kan sa iyong familia. Matapos ang sinagibong pambubomba kan Estados Unidos asin Israel kaya nakaging Pebrero 28 na ayumon na naging daylan para magadaan na nasabi ng leader kan Iran.

Sa ultimong detalyes kang mga barita, sa lado ng National Bako Provocation ang paganda kan Taiwan la sa laban sa posibleng pag-atake kan China, segundo sa long senior official kan nasabi ng nasyon. Segundo sinabi ni Lin Peifan, Deputy Secretary General kan Taiwan National Security Council, na may nareceive silang informasyon na igwanin liwat na banta ang nasyon kan China na pwede silang atake yun anuman na oras. Ipinaliwanag pa kanasabi ng official na nakanda sila sa anuman na pag-atake kan China sa saidang nasyon.

Ngunya sa detalis na kan mga balita sa Ladunin Karawat, nagtapos ang kaangahangang kampanya ni Alexander Ayala sa Wimbledon kanakaging lulis matapos ang pirlihon ni Jasmine Pellione sa kan Italy sa score na 6-4, 4-6 sa round 1 sa round of 16. Dakulan pag nagpailing ng sobrang tibay ang nasabi ng kalaban, kung kaya day nakalusot si Ayala sa nasabi ng kompetisyon na magigirumduman na kanakaging aldaw, pinyari ni Ayala ang saro sa mga pamusong tennis player sa kinaban.

0: Barreta, artista, showbiz, news.
1: Ngunyan sa detalye sa kan mga barreta asalado ng showbiz to sa social media, ngunyan si Dazian Gasa asin man an si Paolo Contis ini anang nangyayari ngunyan sa social media matapos sa ibulgar ni Zia na grabe ang kadurutan na namamatian ngunyan ni Paolo Contis sa konsain nagpapailing ini nin pa-cute kay Ali Aldaria sayang sinabi na naglululo siya nin huli man tamas kita po saan sa ilang shooting sa pelikula o sa television palagos pa pinagigibok kaning paglalandi sa nasabi ng pinabiyute hanggang sa ibinurga niya ni sa social media sa ibong nalado na paulok na salaman si Piolo Pascual o si Piolo Contes o si Paolo Contes sa nasabi ng mga aligasyon sa iya ni Zian. Yan mga tugangan ka telepunan detalyes kan mga pagbabareta ngunyan pong adaw ni Miyerkules bit sa 8 kanburo na Julio 2020 sa isa. Kaliwat po sa ngarang kan mga nakasabay niya ito sa programa sa luwasan si Manoy Andy Asiman si Manoy Alan Lopez sa Saitono. Kalado technical si Manoy Jojoco Diaz duman sa tower si Manoy Jude sa Valderrama. Sa mga nag-text sa like sa Facebook, salamat po ng tabi ng marhay. Ako po ang sayong nakasamay si Jess Magallanes, minawalat kang tataramon. Dahil bali sa yumahan, dahil sa napagtugaan. Basta Bicolano.
2: Basta Bicolano, Uragon.
3: Basta Bicolano, Uragon.
2: Basta Bicolano, Uragon.
1: Adios, Marinaga, Bicolandia.
4: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Only managed by Ms. Gina P. Calyada.
5: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
7: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Uragon in the service of the Bicolanos Region Y.
8: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
9: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix, mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
8: Narito mga kaibigan, ang mga taong natulungan nang sila po ay uminom ng Nins Cafe.
10: ko po si Ariel Daeng, taga Banuyo, Pilar Sur, Sugod. Matagal na po ako na hindi nagakadumi. Mga 3 months ngayon, nung malaman ko na may Nescafe, sinubukan ko na mag-inom. Ngayon, pagkasubuki ko, nakakadumi na ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Sophie.
11: Opo, si Chelmar Binda. Before ako nag-take ng Nin's Coffee, bali nagkaigo ako ng stage 4 sa heart. Then, minsan di ako nang natuhog. Nung time na ito, nagbakal ako ng coffee, nag-take ako within 1 month. After ka ito, 1 month, nagpa-check ako sa doctor, nag-clear su, result ko sa stage 4 sa heart. Then, nag-okay na naman su pag, sa pagmati ko din sa pagturong ko. Hanggang sa mga laboratory ko, nag-clear gawos.
12: Si Cyril Campili Magallanes na sartabi akong nang pero baka kayo din nakaping Nin's Cafe na talagang marayin yung pag-inumon. Kaya kanhinot na ni, nag-testing ako sa premiero talaga, nag-testing ako sa rang box. Kang nainom kang agum ko, nawara ang pag-ano niya, ang paghingal niya, maski nga ng mga parang papagal siya, nawara. Sabi niya sa kuya, magbakal giraray ako. Kaya nagbakal talaga ako ngayon. Tapos gusto ko talaga inong kape. Grabe ng kape. Sinubukan ko. Wara man talaga. Kian. Ito lang ang nagustuhan ko na kape. Aprobado.
13: Hello, sir. Anong pangalan mo?
14: Sige, Spam Maldo. Marangay San Agustin, Wasay.
13: Anong kagandang naitulong sa'yo ng juice at kape?
14: Parang po maganda sa ang pagmati namin. Nakakatulog na po kami ng asawa ko. Kaya yung asawa ko, pabili nito, pati ako.
13: Mayroon ka. Anong maganda dyan sa'yo?
14: Nakakatulog po ako.
13: Nang maayos. Yung pag-CR?
14: Yun po. Yun yung maganda nun. Tala araw-araw na akong CR.
13: Dati, ilang beses? Mas sa isang linggo?
14: Tatlo.
13: Tatlo lang sa isang linggo?
14: Opo. Minsan apat. Pero ngayon, araw-araw talaga.
13: Mga ilang beses? Ay, wow.
14: Nakaka-doble pa.
13: So, masarap ang tulog?
14: Ni dire-diretso na po yung pag-CR.
13: And thank you.
15: Good morning, Ma'am Nins. Ako po si Josie na may problema po sa pagdumi, sa pagtatang, maluya, saka sa katurog, maluya. Numatake po ako ng Nins Cafe. Naray na po ako. Maray na sa pagtakan po, pagdumi, saka sa pagturog ko. Kaya salamat po sa Nins Cafe.
16: Ako po si Joby, station manager ka Sigaw FM. Actually po, since college pa ako, iga para tulugan ako ng payo. Pag nagkukulog siya, mostly niya abutin 2, 3, or 4 na.

0: sa cafe, ininugta ko sana siya sa kusina. And I almost forgot na igo akong coffee and juice sa house. So one time, magabatol ang pagmatik ko pagmata ko. Makulog ang supaliw ko. So halos di ako makabuwag, kaya pati uyuhan ko makulog. So sabi ko, banong ko daw na mag-inom kang kape. Then after 30 minutes, numatean ko na medyo nag-ian. Nag-ian sa pagmatik ko, nag-ian sa payo ko, nawara paligid, nasukulog kang kabaga, kung uyungan ko, ang payo ko. So I'm so happy. Ngayon ba ko na pain reliever actually ang laukambang ko, kundi coffee na. Kaya thank you so much.
1: Hello, madam.
2: Hello po.
1: Anong pangalan mo?
2: Sumidat po.
1: Okay, bumili ka ng kape?
2: Opo, bumili ako ng kape dito. Dati kasi yung kapatid ko,
1: ang nangyari sa panya?
2: Namamaga at saka hindi yan makalakad. Pinainom ko siya ng kape. Means kape yung bago niyang ano, product. Pinainom ko siya. Ang nagtaka ako, yung pag-gising ko, pinuntaan ko agad siya. Aba, naka-ano na siya, naka-upo na, nakatayo na. Pinagmamasdan ko lang. Ang sabi ko, ang tutugtog pala itong kape. Tapos, tuloy-tuloy na yung pagdaling niya, yung pag-ano yung araw. Tapos pinainom ko na siya araw-araw. Kaya, ang ganyan na yun, ano na rin yung ano niya, yung kalusyon.
1: Kalakad siya.
2: Kalakad na, normal na, wala nang tinitinang ko yung ano niya, yung puhod niya. Hindi na ano, hindi na uba.
1: Ma, ano pangalan mo?
3: Maricel po.
1: Taga saan ka?
3: Taga Montalban, Rizal.
1: Lagi mo ako naririnig sa radyo? Ngayon nakarelate ka kasi anong na mga nararamdaman mo?
3: Yung mga masasakit ko, minsan nagbabara po. Parang nagbabara yung mga ugat. Yung naninigas yung mga kamay ko, pati paa. At tapos yung minsan yung pagdina ko, nagpapalsikate ko naman.
1: Binabangungot ka na ba?
3: Opo, no. Hindi ako nakakatulog eh.
1: Ilang oras na lang tulog mo?
3: Isang dalawa, tatlo.
1: Kaya naisipan mo nang magpa-detox? Okay,
3: palit kumuwi po ako dito, naririnig ko po kasi kayo sa radyo.
1: Nakarelate ka dun sa mga ano, sakit. Ngayon, anong unang binili mo?
3: Yun po, yung minsto.
1: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
3: Yung ano po, yung pagdumi po, dati minsan din, nakadumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
1: Wow, yung pagtulog mo?
3: Maganda na po. Pagka humiga ako, gising po, araw, umaga na.
1: Ha, dati ihi ka ng ihi?
3: Opo.
1: Mga ilang beses?

0: bakit hindi ka nagpapadoktor?
1: Takot po ako.
0: Ah, takot ka sa karayom?
1: Oo. Wala kang tumata pa ko sa hospital eh.
0: Hello sir, anong pangalan mo? Taga saan ka po?
2: Magaraw.
0: O sir, ba't nagpunta ka dito? Anong problema mo? Maka mo. O, so yun lang. Tapos anong problema mo sa pag-CR mo?
2: Kasi naman yan, ma'am. Kasi mas inumakunin kasi.
0: O, dati. Ano?

0: anong oras?
1: Mga 9 po.
0: 9 to ano?
1: 9 to
0: 5. Ah, di magayon ano, kumplitohon ano. Magaan sa pagmati. Tapos, may mga makulog na sa lawas mo, nagarurayuma-rayuma.
1: Ay, may.
0: Oo. Kalimba sa kal na ginawa ka kang gabi, natabangan sa pag-CR mo. Okay, magayon ano. Thank you.
2: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at inyong kalusugan hati sa inyo ng Miss Wanga Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
3: Ang Means Mga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every

0: Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Miss Wala Sempre Pilar Branch ay matatagpuan sa Galyasa Street, Porok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Miss Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Miss Wellness Center, Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabalos Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andiyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: Magandang araw mga ka-wellness! Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nims Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
3: Mas sa Bicolano o Lagun?
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
5: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park. Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
2: Eksakto na, 5 minutes, lampas alas 6 nin pagkaga.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
1: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na isyus kan aldaw, matuyaw kan mga saltong gibo, maumaw kan mga marhayan buo, dadagugon, ang sundong kan mga pobring tios, arog mo, uragon, bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kamikula, mayong iba, Lito Sanchez, sa programang Uragon, Bullseye.

0: locura, dura.
1: Bueno, Diyos maray na aga na naman sa gabos niya itong mga parantabay. Oras na naman, dagaring kita mag-iribanan at alas 6, sagot alas 7. Ngunyan pong fetsa 8. Tama? Fetsa 8. Tama, tama. Aldaw din Miyerkules, and syempre, tampok naman ang satuyang pag-atod sendo aratsan sa na sa satuyang mga nagkakalagaga naman ng mga bareta. Abangan. Yaw naman dyan ang pasada ta sa nagkapirang mga tema ngunyan pong aga sa programa. Kabali na dyan syempre ang pagtauta and pagpasada sa mga nagkapirang obserbasyon sa ikaduang aldaw sa impeachment trial. Ano? Kasudma, sabi kan mga komentaryo sa social media, garingaya talaga mauula ang team ni BP Sara, ano? Ah? Gari sa primero pa sa nangyong arangkada, gari namamati tanan na namamarangkal na entiro defense sa impeachment trial tabe. Objection, Your Honor! Yan, yan mga nag-uran kasudma sa ikaduang aldaw kan impeachment trial ning objection. Objection, Your Honor! Puro objection. Ah, pero atyan, igwa digding mga termino na siguro isyerta and ako mismo nakakanood. Kaya magayon man minsan magiling kan mga araw kaning proceedings, Kuya Jokes, ta maski bago kitang mga abogado, and lalo na siguro ang abogado, ta siyempre, maski nga ni mga abogado na sinda, nakakakuha pa sinda ning kumbaga nakakanood pa, mas lalo na kita, na dapat makanood man kita. Sa mga bagay-bagay and apuera kayan, nag-i-enjoy kita sa paghiling kan proceedings and nakakanood kita and igwa pa kitang mga nanonoodan ng mga terminology. Yan, yan ang magayon dyan. Kaya ako talagang dawa may mga pasingit-singit sa naminsan. Siyempre may importante man nagigibun sa harong dahil magkita talaga nakatutok na entiro. Pasingit-singit sana. Pero may mga portion sa proceedings na nakakanood kita. Yan ang magayon dyan eh. Sentro kasuod ma mga tugang sa impeachment, so pagpresentar kan so ano ni forensic expert hali po diyan sa NBI ining si attorney ba to si John Mark Kalilong kan NBI Cybercrime Division. May kinaraman po ini duman sa articles of impeachment for ini po so grave threats kan vice presidente sa president, first lady, saka dating speaker of the house. Yan. Objection, Your Honor! puro objection. Garingaya, dyan pa sana sa tiradang iyan, sa primerong arangkada pa sana. Garingaya, gari nagpaparisa na gari namamarangkal ang depensa. Daing kuyan, daing pankuntra sa mga ebidensya, testigo na pigpipresentar kan prosecution. Kaya kompa ini baka primero pa sana ini primerong arangkada pa sana gulpi pa tabing masunod an sabi nga ni King abuton niyang mga 7 bulan da ining proceedings na ini ako ara alawig talaga pala na biro mo kun alimbawa 7 bulan man ang gad Kuya Jokes puon ngon yan July, August, September, October, November, December, January. Abot pang January 2027. Agun 7 bulan. O di malaog mananggad sa January pa next year. O depende pa yan. Tabaka kung igwapang mga delaying tactics na mangyari, dahil tapaaram, paad medyo maglampas pang Enero. Diyos ko po. Pero, siyempre, unimportante kaya digdi yung mga tugang, dawa siguro. Ako, dahil na akong gayo, kumbaga, digdi po sa isyong ini sa impeachment na ini. Ako, personalmente, dahil na akong gayo after sa magiging desisyon, kung acquittal or conviction, kundi ako ang sa kuya man sa nadigdi, at least maipresentar gayon ang mga ebidensya sa mga akusasyon kontra sa vice-presidente. May presentaran ebidensya, so mga testigo, yan. Yan ang importante na maaraman, mailadlad sa publiko, sa tuya na mga Pilipino, dyan po sa mga issue and akusasyon sa vice-presidente, na yun ang pagkakataon na at least dyan tamahili, matitiritimbang, kasimbagan kang vice-presidente, ta haluy ng panahon tabi na pigpaparahagadan simbag, dahil man nagsisimbag, dahil man pigkaklarifikar, bako, kaya yun ni tama ni yun na ini an tamang pagkakataon na at least kitang mga Pilipino diyan ta mahiling and maaraman ang tunay na pangyayari sa mga akusasyon sa vice presidente tahaloy na panahon dai niya mapigsisimbag dai niya mapigklarifikar dai niya mapigpapaliwanag sa mga tao o kaya siyempre wala magitang aram o at least digdi sa impeachment trial. O dyan ta matitisting, mahiling, mapuprubaran sa pagiling ta sa impeachment trial kung ano ang mga nangyari duman sa mga issue na pigdidaklag sa iya. Yan. So yun eh. Ako personalmente, yun na yan. Dahil na ako tabi, interesado pa kung ano ang kaabsang abtan ka ini. It's either conviction or acquittal. Ang importante sa kuya, maaraman ko kung ano talaga ang katotohanan, ano ang mga nangyari, dumampo sa mga tambak na issue, confidential fund, intelligence fund, so mga marunong kaning grave threats na ini, so pag patakot and pag taram na gagadanon ang presidente, so esposa niya, sa kasudating speaker, so nangyari sa sayang mga intelligence fund, confidential fund, etc. na mga reklamo sa iya. So at least hindi yung maaraman ta and kita na bala magtiritimbang. May siyempre bako sa naman yan dyan sa Senado kundi kita na naghihiling kan prosedimentong ini. At least kita sa sadirita magkakagarimang kita judge na kita mismo makakapaghusga na base sa mga nahiling ta na mga presentasyon kan ebidensya, testigo, mga kung ano pa yan na mapatunay kung talagang may nakomitir na kasalan o dahi ang vice presidente o kita mismo. Pwede na kita sa sadirita na maging huwes sa paghiling ta sa prosedimentong ini sa impeachment proceeding sa vice presidente. O, ako, sabi ko nga nila, itanaman dahil kumangkaipuan na ang desisyon kani sa Senado. Sabi nga ni kaniba, ayan nga ya, kung sakali, pwedeng umabot sa Korte Suprema, naturalmente, takon dahil magustuhan kan kampo kan Vice Presidente ang desisyon, naturalmente, iaabot yan sa Supreme Court. O, kundi, yun ay napigisabi ko na ako personalmente, kung ano man ang mangyari dyan, dahil akong gayo interesado, as long as mailadlad sa satuya ang mga ebidensya, magluwas ang katotohanan base sa mga testigo, kita tatao magkita magtiritimbang baga kung ang testigo naguutik o nagsasabi man in totoo. O tadyan baga, iguaman mga prueba na makoroborate duman sa saindang mga payag, saindang mga apidabit, testimonya, may mga ebidensya pa baga yan. Documentary evidence, material evidence, kung ano pa, na mapatunay sa sendatabing mga pigtataram, lalo na sa mga testigo. O yan, sa tuya man siya ng atid-atidon dyan, kaya kita mismo, garimang kita senator judges na digdi, kita na mga namamanuan, kita man maserbi magkitang judge sa sadirita, base sa tuya man na pag-apresyar and pagtutok sa nasambit ng issue. Iyan ang importante diyan. You're the kind of guy that Oy, pero dai kita pakakampante ta yauna sa laugpo kan teritoryo sa PAR, Philippine Area of Responsibility, ni pong super typhoon na si Bobby. And pangarana na po ini kan pag-asa ning Inday. Nako, Diyos ko Inday! Inday sa Senado, Inday sa panahon, super typhoon, Diyos ko po. Inday pa, na-timing pang Inday man. Inda kita. Grabe talaga ang perwisyo kan mga Inday, ano? Ay, pasintabi duman sa mga may pangaran na Inday. Tawad kong patingi ako dyan, ah, damay lugod. Inda ka mo baga? Sabi po kan pag-asa sa Sendag Bulletin number 2, ang bagyong si Inday, nakalaog na po kasuod ma sa Philippine Area of Responsibility. Ngunyan na alas 5 nin amay na pagkaaga, July 8. Kasi ripan kan mga tagapag-asa ang sentro kan bagyo, kan super typhoon na si Inday, nasa distansyang 1,405 kilometers. Sirangan, east of northern Luzon. Coordinate 16.8 north, 134.9 east. Yan po igwanin sustained wind o kaya sentrong paros na 185 kph. Nag-aabot ang gustiness sa 230 kph. Nagiro ini sa direksyon kan pasulnupan westward sa rikas ba na 25 kilometers per hora. May wason and diameter kan bagyo and ang radius mga tugang nasa 900 kilometers radius. Diyos ko po. Kariman sa na kumbaga ang sentro kan bagyo yaon duman sa Pampanga, sagod digdi sa Bicol, hagop kita. Matindi ano? Madakulaon, may wason. So, kaya maganda kita, tayo ni po na mahigop kan habagat and iyo po yan ang magdadara sa tuya nin grabing pag-uran. Kaya, preparar. Ha? Preparar. Sige, nasa oras na ini mga tugang, yatod na muna niya mo sa do, and sa tuya naman ang mga nagkakalakagang barata.
0: Buena Mano Barreta Headline.
1: Diyos maray na aga, Miyerkules, July 8, 2026. Headline sa mga barreta, enot sa lokal. Sarong foreign national, tinabangan kan LGU Legazpi na makatrabaho. BRHMC anda na para sa celebration ka National Disaster Resilience Month. Barreta National Defense Council ni BP Sara pinaymutikan na nag-walk out sa impeachment trial kasudma. Sa lado international, labiman sa 10,000 katao apektado kan matinding wildfire sa France.
0: Namado Barreta, mga barretang lugar, local news.
1: Diyos maray na aga, uyanan detalye kan mga barreta, enot sa lokal. Sarong foreign national, ang tinabangan kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa paagi mismo ni Mayor Hisam, na iling ko so post kay ni sa FB. So sarong foreign area, andyan sa Pawa, andyan sa may istatwa dyan, tapos may bisikleta siya, may karatula na nagahagad tabang, pagkaunda tabi, irak man ano, foreigner, alabado na digdi sa Legazpi. Sing ka nakailing kaya nung kita bagan maguna ta sa mga puriner, mga magportahon, mga mayaman dahil nagtitios. Uyan, mala bagata, wala na daang pagkaon, pambakal da ang pagkaon lamang. Ako yung rakman na puriner ini, grabe na ang pagtios. Nagpapalimus na dyan sa may estatwa sa Pawa. Kung kaya tinabangan ini na matawanan ni oportunidad na kapag o makatrabaho. Kasunod sa pagpailing kay ninin na pagmakulugman na sige ang sigid-sigid as in pagrabnot nin mga awot dyan sa lugar dyan sa Pawa. As in, voluntaryo na ini na paglinig dyan nga ni sarong lugar na pirming pigya papasyaran in mga turista. Bilang pagbisto sa iyang inisiyatiba sin mandedikasyon sa pagmantener ng kalinigan sa lugar, tinawan siya kan alkalde nin pagkakataon na kung makagusto na magtrabaho, asin man iuna ang mag-aasikaso sa kalinigan sa nasambit ng lugar. Second pa sa local government, ang lakdang na ini nagpapailing sana nin pagserbisyo sa komunidad, asin ang pag-ataman sa kapalibutan dahil nasusukol sa mga nationality, kundi sa sinseridad asin kandaan na mga magtamang para man yan sa karahayan kan kagabsan. Abi daw, duman muna kita sa linya naman ni Your Honor. DOHB call, dahil nadaan yung bulong. Ha? Diyos ko po, paano nangyari yan? Una ako baga, paano daw ini? Sigurado ka kaya, Your Honor, na ang DOH dahil nang bulong? Sige daw.
2: Yes, Malilito, good morning, Marina Aga. Mismo ano rago nyo sa anak.
1: Kayo ng bulong, Joey?
2: Yes, at kasuha po, nahali akong DRHMC. Na kung sa indate, ang DOH, siguanin bulong, na dahil sa butika, kan DRHMC. Alaga, de kasuha po, medyo na mundo ako ta, ang sabi ka ni Piada, dahil natabi sir nga nin bulong, ay dahil natabi lolo nin bulong, hindi sa ano, sa DOH.
1: Anong bulong ko ta? Anong klaseng bulong?
2: Ining, so, pwedeng, ano baga, pwedeng inhale baga, kuniguanin na helang na asma. Sa itong sarong brand na talagang tinag-inhale, sir me, medyo nakaka, ano dito sa baga, kung sir me, na igual din din pinagtatao o pinagpapabakal na talagang ini ang sendang magiging kuyan, magiging life medicine sa iyang hilang. Na dati, nabiyo, DOH, igwa ka ini. Alagad mo niyan, mamundo, taday na nin bulong, ana DOH.
1: Ah, so, yan man sa nang particular na bulong ngayon na yan, bako man sa
2: lang. Negative man tabi, manilito.
1: Andating ka kan headline mo, gari in general, iyan man sa nagayod na specific na bulong mong iyan sa asma?
2: Sa iman, sa nagkakapir ang mga pasyente yan eh. Abantan yung pasyente ang nasa iba ng Kalorago News. Dahil sindanin na ako ang bulong, masina ni antibiotics. Ay, ikaw mo pala ang paracetamol. Paracetamol man na nako sa ano sa DOH. Kumbaga, ini nababakal man yan eh, sa rinis, dahil nung masya ni Daing Reseta, nababakal sa butika. Alagad na, totoo, kung makakakuha ka ng bulong dyan sa DOH, dapat siguha ka ng Reseta. Now, dahil yung problema, ninulit na sa mga nating kaibahan niya to, iguanin na Reseta, mismo nga ni sa prescription kang doktor. Alagad, dahil yung bulong na pinagtawa na DOH. Now, ano na nangyari ka na DOH ngunyan, mientras tantong dakulbagan sa inyong pinagigibo, may mga seminars, etc. Alagad, itong importante na kahit one ka mga pasyente na nagdudulog sa nasa bitnahin siya, anday lugod na nakukuha. So, yun yan, may medyo muto-muto ka mga kaibanan o mga mga bantay ng pasyente dyan sa DRHMC. Kumbaga, iguamang kutakad to, alagad nyo yan, tara, taday namin nakuko ang bulong sa nasambit na ahensya. Apwera siguro, kang paracetamol, na deman nga ni, sabi nga na kanimpliyada, nagura din niyang stock or din niya nag-abot na bulong ang DOH. So, yun yan, yun sabi mo nilito,
1: anong bulong na yan, Your Honor? Ano yan na klaseng bulong na yan? Pakibanggit daw, tabi?
2: Eh, kumanmanong bulong tabi yun ni Manilito. Itong pigihil baga sa mga may mga ano. Iguanin bulong na nababakal sa butika, pinigapod na bintulin. Pero sabi kang doktor, dahil dapat ito pagparagamiton, makakaraot lugod sa baga. So, dapat itong permanenteng bulong na gagamitin nito, ito yung pagreseta. Talagang Tapi ano talaga, garinto siya doon nakakaray tabi Manilito. Kumbaga. Pero dahil na talaga, and siguro, baka maabot man ng listag, maabot na panahon. So, medyo ano man, medyo iba man so ano na ito, so hapon sa DOA. So, yan tabi Manilito, so ito informasyon, experience niya ito sa DOA. Sa ininistak din bulong, siguro iguan ng paracetamol, pero dahil nga nakuha sa nasambit na ahensya. So yan sabi Manilito, sa ito informasyon nga niya na pagkaaga, at yun siya na medyo nadara lang kita kanimusyon. Higdin sa ito yung paghanap din bulong sa DOH Regional Office Number 5, Bagtang, Daraga, Albay. Yan sa ito informasyon sa ngunyan na pagkaaga, mga tugay ni po si Jay Boy Sarsa, basa Bicolano, Oragon.
0: Oragon, Lake, Reborn.
1: Irakman ki Your Honor. Orada siyang nako ang bulong, tawarang bulong su DOH, kan su pigahanap niyang bulong. Kung ipigahapot ko kaya si Your Honor, kung ano yung bulong na yun, dahil niya man aram kung anong bulong. Dapat aramon mo, Your Honor, ta. Paano ka kaya naputong ka rin, anong yung bulong, dahil mo aram. Kaman pa, pakaray ka nga ni Your Honor. Aramon mo muna ako anong bulong yan. Paano yan kung hinapot ka kan, ano yan, pediatrician pati. Kan, sasabuti ka kung anong bulong, dahil mo aram. Hindi pa paano yan. Sige na, ta, nga rin makakuha ka na ning tiganap mong bulong na yan, Your Honor. Balik kita sa mga nagkakalagagapang mga barata.
0: Buena Mado Barreta, mga baretang lugar. Local news.
1: Oh, yan na, may barita tulos digdi. Pasigunda ining barita ni Ate Annalyn. Formal na po da na piglunsar kan Bicol Regional Hospital Medical Center sa paagi kan Hospital Emergency and Disaster Management Unit ang mga aktibidad para sa selebrasyon ka National Disaster Resilience Month 2026. Sa kada bulan po kan Hulyo, pigigirumdom sa bilog na nasyon na National Disaster Resilience Month, susugyan sa Executive Order Number 29, Series of 2017, na may obeto na pakusugunan karaban kan publiko saka sa dulo ng aktibong partisipasyon sa mga programa sa Disaster Risk Reduction Management. Ngunya na ika-38 taon kan selebrasyon, tampok ligdian tema na naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Na nagtataw dang doon sa importansya kan kandaan, pagtatrabangan sa kasarabay na pagiriro, tangaring makabilog nin mas ligtas, mas masarig na komunidad. Formal naman na pinunan kan Police Regional Command, PRO 5, ang selebrasyon kanika 31 maninda na Police Community Relations, PCR Month sa paagian kan kasabay kan kick-off ceremony sa Camp General Simeon Ola sa Digdisa Legazpi. May tema ini sa bagong Pilipinas, ugnayang police at mamamayan tapat, maasahan at nararamdaman ng bayan. Malawigo ng tema, no? Ano ito? Basa ko pati, di ko lugod naintindihan. Obeto kan selebrasyon na mas pakusugundaan relasyon kan police sa kan community sa pagmantinir kan tranquilidad, kaligtasan, asin man kayusan. Sa bilog na bulan ngunya na Hulyo, magsasagibo ang PRO 5 katuwangan Napulcom, siniba pang mga opisina, ninman lain-lain ang mga programa, arugkan community outreach activities, crime prevention campaign. Dapat, magkusan ngunya na bulan, dapat 24/7, sabi mga sir. O lalong-lalo na ining, kuyan, crime prevention, o yan, aral daw yan, uras-uras yan dapat. Makulang niya na Hulyo yan. BPAT Skills Enhancement Training Seminars para sa mga estudyante sa sinibabang aktibidad na may objeto na pakusugon ang partisipasyon kan bilog na komunidad. Maigot na rin ipasok ang Joint Committee on Laws, Rules, Human Rights and Good Governance sa Committee on Peace and Order, Public Safety, Disaster Risk Reduction, Kansanggo ng Bayan Kandaragaan, apat na propuestong ordinansa. Kang Barangay Tagas sa hearing na ginibok ang nakalis na simana. Kasabay sa ordinansa pigripaso pagbabawal sa pag-inom ng arak sa mga pampublikong lugar. Bawal ang topless o kaya nakahuba nimbado. Half naked sa publiko, regulasyon sa paggamit ng video kay siniba pang amplified audio devices saka pagpautom ng curfew para sa mga minor de edad. Sa pagripaso, nagtaonin mga rekomendasyon ng komite para sa mapagayunan ordinansa. Kasabay sa mga inyong paggamit kang tamang termino sa titulo, pasabay na sa malinaw o kaya pagsabay nin malinaw na definition of terms. Asin na pag-angay kan mga pinalidad susog sa Local Government Code of 1991. Pag-recommendar kan komite ang multa na 300 pesos sa good on 1,000 pesos o kaya man pagkakulong pa na daimalampas sa 30 dias para sa mabailar sa ordinansa kontra man sa pag-inom sa mga pampublikong lugar.
0: Ito ang lugar, Local News.
1: Mientras tanto, padagos ang Department of Social Welfare and Development na pagpadala rin suporta sa mga komunidad na naapektuhan kan 7.8 magnitude na linog duman sa Rangari sa pagikan augmentation efforts. Nagpadala pa na naman ang ahensya ng mga non-food items, kabalian 1,629 na mga kahon. Nakatampad dyan kan 17,919 na floor tiles, 350 family kits, 300 rolyo na tarpaulin, asin man 400 na solar lamps. Na donasyon kan IOM o kaya International Organization of Migration na objeto na makatabang sa temporary shelters asin pangangaipo kan mga apektadong pamilya naman. Mientras na nakabalik na digdi sa Bicol, anayinot man na mga pig-deploy na mga personnel na nagpapadagos man ng suporta kan DSWD Bicol sa paagikang pagpadara ni mga relief resources. Liwat na ipinahiling ang espiritu kan bayanihan kan mga members kan manlaylay na mga irrigators association sa mga national irrigation system digdi sa Albay. Sa ginibuyan na paglinig sa irrigation canal sa indang mga nasasakupan. Sa pagikan sa rabay man na paghiro asin tarabangan. Matrayumpo na naisagibo ang desilting asin man paghawan asin paghali sa mga natipo na basura sa kanal. Katuyang kanaktibidad na mamantinir na matanos na dalagan kan tubig pa sa irrigation. Mahalikayan man ang mga pagbabara asin pagbaha asin maprutira ng mga umahan na naglalaom sa patubig. Nagkasararo ang mga parauma hali sa mga grupo arukan Mazuia, Harisia, Sikia, Tapsia, Lucia, Korean Irrigators Association tabi. Sa pagtaukan sa endang oras, mga kusog sa kakooperasyon tangaring masagibo ang paglinikan sa endang mga kanya-kanyang irrigation canal.
0: Buena mano, barbareta. Mga bareta sa laugang nasyon. National News.
1: Sa Barreta Nasional, pinaimutikan kan defense team ni Vice President Sara Duterte na nag-walk out ang sendang lead counsel inipong si Attorney Sheila Season. Mentras na pigga si simbag kan prosecution na dapot ni Senator Judge Riz Ontiveros sa ikaduwang aldaw kasudma sa impeachment trial. Nangyari ini mentras pigga si simbag ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan. Ang kaputa ni Senator Judge Ontiveros kung maikukonsiderar na impeachable offense ang subot grave threats ni Vice President Duterte kontra sa Presidente, Primera Dama, Lisa Marcos, saka dating House Speaker Martin Romualdez. Sa tawakan simbag ni Ligutan, binanggit kanina subot naggigibo ni Eksena, inipong si Attorney Season matapos kaining mariparo na biglang tuminindog asin pasiring paluluwas sa pinagigibuhan kan trial o kaya session hall. Tulos man na buminalik si Attorney Season na inikan masita ni Ligutan. Nasabi man ni Attorney Pua, spokesperson kan defense team, na para ngayang maihi man sa nangaya si Attorney Season kamuman daw. Ika man daw. Kung napapaihi naman agad, paano man yan? Dahil maringaning din nagkairihi si Attorney John. Paihi amanin doon daw, para paano pag-arog ka yan? Sige na nga ting attorney, para pala nga ting ma-CR. Sabi nga ni attorney po, day man nga. Kung man nga ito walk out, para nga she needs nga a toilet break. Ay, tama man, tako na papahi naman, paano ka ganyan man kamuman. Sasaro Pambareta, tinugutan kan Regional Trial Court, RTC Branch 27, kan Lapu-Lapu City sa Cebu, ang controversial na contractor Sara Rizcaya na makapagpiansa. Ay, Diyos ko. Una ko baga, non-bailable. Yan ang medyo nalilibong kita digdan. No? Minsan non-bailable, pero nakakapiansa. Anyari. Piansa na 1 million pesos katagon sa kasong malversation of public funds sa sinpagbaylar sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na may kinaraman subot Ghost Project sa Davao Occidental. Tinugutan kan Korte and Finance Officer kan DPWH sa Davao Occidental sa Sir Ryan Obungin na makapagpiansa ng 30,000 pesos igon kay Judge Nelson Leyco kan RTC Branch 27. Bako pa magkakanigo ang mga ebidensya na pinagpresentar kan prosecution, tangarig na magtiner sa kulungan ang dua mientras nagpapadagos ang legal proceeding.
0: Buena malo barreta, mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
1: Labiyog Tambareta sa luwas, labing 10,000 na mga residente ang pig-ibakwar matapos sa nung grabbing wildfire sa sur na parte kan France, aranian sa Linderos kan Spain, sigon yan sa mga otoridad. Wildfire pala. Dahil haros makurtar kan mga bombero ang kasulo na haros tuminumpos na sa haros 4,600 na hektarya na anin kadlagan sa pamitisan kan French Prenis. Sigon sa mga opisyal, 16 katawan na nalugadan kay banapat na mga bombero. Huli kay ni, mainit na panahon duman, may kasabay pang paros ang piglalauman na urug pang mapalakop sa nangyaring kasulo sa masunod na mga oras.
0: Buena Mano Barretang Sports.
1: O inisupig babarita at takasun mabagano na dahil manaka nanggana sugilas ta maluya talagang dahil kayang kalaban Australia. Kaya dahil po nagtrayumpo sa sendang kamaabutan ng Gilas Pilipinas matapos na ini sausawa na intiro kan Australia 92-49 sa third window sa laban sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers na ginibo naman sa Perth, Australia. Dahil nakayanan kan PH team ang sendang turnover kung sa inuminabot sa 19 binggayong mga error na nagresulta sa 30 points para sa Boomers. Poon sa primero nakapatabla mangkota. Aros nakapantay man ang laban 8-all, alagad tulos na linabulabo na. Nindi 6 na sunod-sunod na puntos ang world number 6 na Australia. Dire-diretso na sagod na magtapos na ang laban na halagwaton ang lamang sa Gilas.
0: Babalitang artista.
1: Sa chika taong niya na pagkagay, pinalawas na ang listahan kan enot na batch kan mga pelikulang kasabay da sa MMFF, Metro Manila Film Festival. Sabi daw, ano naman daw mga pelikula digdan? Iba makaedig ni mga pelikula. Iyon na sa namang pirmi ang mga bida, makasawa na, ano? Mga kurnihon pati. Pigga panginutan da ini kan pelikulang The Greatest Showdown na pigbibida, nas Diyos ko po. Vice Ganda sa Kabiksuto. Kamuna naman. Makasawa naman. Ano. Kasabay man ang fantasy drama na Amir na pigbibidahan man inda Dennis Trillo, Will Ashley, Glyza Di Castro sa ka-child star Argus Aspiras. Napili man ang pelikulang Second Miracle in cell number 7 na ang bida yuman si Aga Mulak. O, hindi na kita sa Barita Salud. Nakatutok ang probinsya Ganalbay sa matrayumpo na pag-implementar sa Ligtas Tigdas 2026. Tangaring makamit ang nalangkaw na level kan immunization coverage. Asin maprutiran digdan mga kaakian kontra Tigdas sa Karubelya. Uli ka ni pigingganyo kan mga otoridad at mga magurang na aprobitsaran ang libreng bakuna para sa mga kwalipikadong mga kaakian sa sindang mga lugar. Kometo kan kampanya na mali kayo ng paglakop kan hialang asin masyerto na mas ligtas sa sinda marayan salud kan lambang mga aki digdis sa Albay. Yan atabi mga tugang naman mga kauragon ang sa tuyan tambok na mga barata ang unyan na amay na pagkaaga. Nagpanday ka mga barata, ta news director, Annalyn Silanos pa po ni Asim Rod Perez, partner ta sa technical side, fight na! Joke Korea! Tawan sa tower, mga ready to fight, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako pa sa inyong naging tagapagbareta, Malilito Sanchez, please stand by, panagos pa kita sa programa.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
8: Marites Maravillas po. Matakot yung Makati.
7: Makati na maaratiit.
8: Maduman talaga ako kay Mamin sa mga ayos pa ako. Daliyon na nanahali. Sugatol, magayuno na malinawan na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung bagay sabi, ang kilikit ng sariling atin.
9: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
12: Kita kids po tayo!
13: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: 6:48 na rin paggaga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

Baido, maray na aga giraray tabi sa inyo ka boss, mga dugang, and welcome yao na kita sa ikaduang kamtanggang programa! And syempre, ini po ang pagkakataon na matawan tama nindalan pasada sa mga nagkapirang mga bagay, issue, and kaaraman kan sa tuyang mga paradangog. And subago na pasadaan tanaso kamugtakan kang panahon na dawa arayoon sa tuya pero kaipuan tamang giraray na magpreparar yan por medyo kan dadaraon po kaning sabi kan pag-asa mahigop kan habagat na madulot nin grabing mga pag-uuran sa mga masunod na oras. Uli po tamakusugon ang bagyong ining si Bavi and pinangarana na ini tayaw na sa laugkan Philippine Area of Responsibility nin bagyong si Inday. Grabe talaga no, pag Inday talaga grabe ang perwisyo sa tuya. Hay Diyos ko Inday, ang perwisyo mo sa mga Pilipino. Diyos ko day! Ano ka na? Grabe ang perwisyo mo talaga. Ang probinsya kan Catanduanes, hagop sa ipinalawas na bulletin number 2, signal number 1. Biro-biroon mo yan, Kuya Jokes. Arayoon, pero sakop ang Catanduanes. Yun ang pigasabi ko, bagang may wason kaya ang sirkulasyon. Ano? Arayoon ang distansya niya, pero signal number 1 ang Catanduanes. Biro-biroon mo yan. Kabali po ang mga lugar, Arogan, Batanes, Cagayan, kabali ang Babuyan Island, parte kan Isabela, Apayao, Sirangan na Kalinga, Hilaga. Anong Hilaga sa Bicol, Kuya Jokes? Timog, Hilaga. Ang Timog, South, Hilaga, North. Ayo, North. Hilagang Aurora at Hilaga at gitnang bahagi ng Catanduanes. Yun. Yeah, Catanduanes, sa mga paradangog ta dyan tabi sa isla. The Happy Island. Dyan po sa Catanduanes, kabali po dahil mga banwaan kan Pandan, Karamoran, Bagamanok, Panganiban, Biga, Higmoto, Baras at saka San Miguel. Ingat, ingat, ingat. Ayon pa sa pag-asa, posible ang minimal hanggang minor na pinsala mula sa malalakas na mga hangin sa mga lugar na nasa ilalim ng signal number 1. Posible ring itaas pa ang pinakamataas na babala hanggang signal number 2 o signal number 3 habang kumikilos ang bagyo. This grips me more than wooden. Yan ha, ang latest tamo na tabi sa weather. Tangarig medyo makapag-aranda kita sa mga kay manwa ta and ay taram kun magparauran ini sa mga masunod na aldaw or ba late later this today, you know. Thank you. So you better... Okay, and puwera kayan, ano pa digding mga impormasyon ta, siguro sa iba nakapagasolina na kasudma, so ibang daipa, yan lang, hinagop na naman kamukan increase. E gwapong increase po, so bagong alas 6 nin aga, sa gasolina 20 centimos, ini day nga yung problema ini. Pag-abot sa krudo, yan ang problema. Nag-ulan to ning 3 pesos 30 centimos kada litro ang krudo. Kaya ako, nagpakarga ako kan Lunes pa, Kuya Jokes, and apwera kaya nag... ay, dahil Domingo pa nga, niga dito. Baka tapos, nag-motor-motor na sana ako naman poon Lunes, sa gungunya na Miyerkules. Ah, sa aga, yo, sa good Biyernes, motor-motor lang. Ta, medyo nag-mahal na naman so krudo kaya eh. So anyway, iyan po ang sa tuya man na pataratara pa sa mga motorista, sa mga bihikulo. Krudo naglangkaw, 3 pesos 30 centimos ang litro. Kerosene, dahil man na gaya nagparagamit ng kerosene, 1 peso 70 centavos man ang piglangkaw. Iupo muna yan ha, ang mga importante tang mga pagiramdom and impormasyon sa mga paradangog tanaman ngunya na agang amay.
Ano-an mga istorya ngon yan? Harusan mga istorya ngon yan? Puro sa impeachment, ano? Ah, tasusali ko, napasadaan ta na. Babalikan ta naman yan na problema sa aliko naman kung iguang bagong update. Basta yaon sa nakita duman, supposition ta sa issue kan aliko, mantinido, daing pagbabago, daing nagbabari, na susugini sa payag ni Kong Pido, na day na mo na pagpara busol-busol yan ang mga miral kong iyang kanangog nindo, ah, pabiluho na mo na taaning pagkakataonan aliko na maimplementar ninda susendang rehabilitation plan susog po sa kan aliko na tangarig iyan gamitun su pundo na pigalokar kan gobyerno. Tawad-awad man na pundo ito, kayang-kayang gastuson and kayang-kayang tustusan ang sa indang rehabilitation na yan. Kaya sumanga yaon dyan sa likod kan mga miralko nindong iyan na angog nindo, pumundo mo na kamo kayan, pabiluan nindo ang aliko na makapag-implementar kan sa indang rehabilitation saka na kamo kayan magpara busol-busol kan mga miral kung angog nindong iyan, ha? O, digdig kita sa pasada kan mga pangyari po kasudma. Ay, may mga magayon na update, ano? Sabi digdi mga tugang tabi, kaning Bicolano man, napigahanga ang ko, dati ining broadcaster kan panahon, aki pa ako, yun na niyang pigdadangog ko, pero ngunyan, naginang NBI, and retired na siya. Propyong taga-Kalabanga, Camarines Sur, Attorney Rick Diaz. Sabi mga tugang ni Attorney Rick Diaz, the Defense Council will cross-exam the NBI witness today. Hindi pong gustong sabihin, iku-cross-exam at chan sa pagpadagos kan impeachment trial si si Cybercrime Division Expert, John Mark Kalilong, NBI Cybercrime Division. Yan, ha? So, ipo dia din mangyari sa chan and magayon ining sa iyang obserbasyon digdiyo. Sabi ni Attorney Rick, the Defense Council will cross-exam the NBI witness today. I am excited to see how good the cross-examiner will be. Ako ngaya excited na naman, sa chan. Kung lalo na ngaya konsisay ngaya ang ma-cross-exam, digdi kay, Kalilong, na head kan Cybercrime Division NBI. Sabi niya, kung si Attorney Season ngaya, Sheila Season, o kaya si Attorney Joaquin Narbasa, yun iso abogado kasudma sa defense, na sige sanan ka-object, perming aratsyan, madangog mo, objection, your honor! Masabi si Jesus Cudero, ano na ini? Object ka na sa naman na object.

kumbaga, ano, sa indang raraoton, and kumbaga, i, ano nga po kayan, so pag cross-exam, gari kumbaga, ipapaluwasun kan cross-exam lawyer, na, kuyan, kumbaga, may diferensya so sa iyang testimonya. May mga sala, yan. Kung baga kayang gibain, ang haan sabi, kaya ano. Kayahin kaya di Agent Kalilong ang mga tanong. Yan. Sa parte mang kantistigo, ni Agent Kalilong, ano, kayahon niya man daw ang mga hapot sa iya. Sa kalalo pa nga, dapat ang macro-exam, so may sufficienting karaman sa cyber, ang ma-question para daing niya magluwas na makangingirit and komedya ang mangyayaring cross-examination sa tiyan. Sa parte naman ni Attorney Ligutan, o yun si sa prosecution, Attorney Amando Berhil Ligutan. Yan. Sa parte naman niya ni Attorney Ligutan, tingnan natin kung mag-object siya at kung ano ang kalidad ng kanyang mga objection. Sana si Joaquin Narbasa, yun iso sigyan object kasud mabaga na abogado. Objection, Your Honor! Para na akong ibang nadangog, objection na sa ng objection manangad. O kaya si Attorney Season na iso pig tinuyaw na nag-walk out. Ito pala para ma-CR ka mo man daw. Abo man lamang nung pa si Aaron man si Attorney Season. O kaya si Narbasa o si Season ang mag-cross-exam at tingnan niya natin kung kumakain sila ng buhay. Yung baga niso mga inot kayang entrada, ano? Kinain da ang buhay. So, lead counsel sa prosecution, si Luistro, kan lead counsel man ngayon, kan defense na si Attorney Season. Ini during the Kwampa, yung presente, ano niya, during the preliminary, ano ni, conference, yan, yung bagayan, so mga nagruluwas kayo itong mga issue na kinain niya ng buhay, ang prosecution, so smarship ng mga termino yan. So sabi din ni Attorney Rick, tingnan na niya natin kung kumakain sila ng buhay ng kapwa-abogado o panay kayabangan lang ng mga DDS. kaya ako napapangirit digdi yun, ano, mga arong kaning mga tirada. By the way, for experienced lawyers na cross, kapag magaling ang testigo, since double-edged sword ang cross-examination, it's either it destroys the witness testimony or it further strengthens it. Yan, duha man sa nangyayang pwede mangyari dyan sa cross-exam. Kaya ngayon minsan, ang ibang mga abogado, dahil na ngayon nagko-cross-exam sa testigo, kung talaga ngayon sa iling ninda is very credible, ta wala mangyari. Wala mangyari sa pag-cross-exam, baka ngayon sindalugod ang balintungan and lalong tagilid ang laban. Kumbaga. Kaya duha sa nangyayang pwede mangyari dyan, magaba ang mga payag at testimony kan testigo, or ang mangyari lalo lugod na magkusog ang lado po kan prosecution. So yun po yan ang duwa na pwede po dang magyari sa cross-exam sa atyan. O kaya yan magayon na paghilingon talaga minsan digdi po sa mga siring kaini. Ngunyan, may relasyon pa dyan sa impeachment trial. Kasuod ma, igwa po ning pigsumiter palan sa Supreme Court and lado kan mga Duterte and ini po nagahagad sa Supreme Court na punduhon an impeachment trial sa Vice President. Sus, mariusip na naman. Masaung-saung na naman, ano? Pabiluan na nindo iyan. Natakamutan nagpapara, pipapara pugulan nindo iyan. Ano ang ikinatatakot baga kaya nindo? Yan ang day kumasabutan digdi sa mga kampu mang kang Vice President. Una ko baga, iyan ang gusto nindo. Habo nindo duman sa House, sa Committee on Justice, tagaya iyan mga kwan ngayon, pasali man sana. Kami ngayon masimbag. Ang pangon mo ngayon pag-abot nga sa Senado. Uuyaw na sa Senado.

0: kung ganyan pinapapundo na naman nindo sa Supreme Court ang impeachment trial, ano ba talaga? Diyos ko kamo, dahil na kamong padumanan abang libong nindong mga tao man kamo. Grabe siya naan sa endong ngangaw-ngaw na mga maambugo na ngaya hampangon mi, mga bloodbath kung ano. Kasunma nga ni pala, nagpasilag sa Senado si ang Vice President. Wala man, nagtaraman siya na dumanam, bloodbath na naman da ah. Puro objection ang nangyari, bako man na bloodbath. Sus, Mariusip na. O ngunyan, iguana naman pig sumiter sa Supreme Court. Pig-file ni Attorney Israelito Turion a very urgent manifestation with motion before the Supreme Court questioning the legality of Senate President Chis Escudero role in presiding over the impeachment proceeding against Vice President Sara Duterte. Dawa pa kung si Isay ang presiding dyan. Takon gusto nindong linawon as in maipaliwanag sa Pilipino ang mga isyong ini, dahil nakamukay yan. Igdiyo, ako sa iling ko, personal ang pag-apresyar ko kay ining motion na ining pig-submit ni Attorney Turion. Gari, kwan sana naman ini, taktika man sana ninda naman na disturbuhon ang impeachment trial sa kasaruin niyong manifestasyon paghiling ko na kuha na sinda talaga at natataranta na, kabado na, natataranta na sa nangyayari. Dahil naaram kung ano ng ibang mga bagay na sana, maski ano-ano na sana ang pigigibo, tangarig sa nang maatraso dahil madago sa impeachment. Yun ang bigas sabi, takaninot sabi nindo.
1: Dahil nga kami dyan sa mga kurukumete yung justice ngayon dyan sa kamara at mga pasali man sa nangyayan. Kami ngayon masimbag, hampangon mi ngayon ang mga akusasyon duman sa Senado.
0: Yaw na ngunyan sa Senado, pinuna na, pipe na, nasa kasirama na. Ungunyan na naman, abu na naman nindo, tapig kukwestiyon na naman so pagkapili na kay Escudero as presiding officer. Diyos ko kamo. Dahil man kamong padumanan ay. Abang libong na nindo, ang mga pigtataram nindo, kuruntra na kan sa indong inot na mga payag. Sabi nindo, dyan na sana kamo sa Senado, sa impeachment trial, dyan kamo masimbag, magabus, kung ano. Yaw na sa Senado mo dyan, ma. Ano nang bang libong nindo? Parantana, nagkakatarantana talaga. Entirong kuana, hadit ng maray. So iba nga ni Dan, naghiribi na. Na paano? Narog na kayan, ano na sana kinapalan? Ano na sana mangyari? Pupunduho na naman. Ano ngunyan? Sige na, alas 7 na, mapaaram na ako sa programa. Baga na po si SM Rod sa mga bareta alas 7 sa kasa iba pang mga issue. Bye-bye time! Paaram na kami ni Kuya Joko Diaz, Pait na, sa Lado Technical. George Valderrama, Rain Bartoloman sa Tower. Saga naman, ano? Restorya naman kita kung anong mangyari naman sa impeachment ngunyan. Bye-bye! Basta Bicolano!
2: Basta Bicolano!
3: Ano ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara.
2: Pambatang Lagundi, Plemex!
6: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, Sublimation Ink, Cleaning Solution, Premium Epson Ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: Babes, malapit ng anniversary natin.
8: Oo nga no, parang kailan lang.
7: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
8: Siyempre, Lolay's yun.
7: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
8: Siyempre, Lolay's yun.
7: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
8: Siyempre, sa Lolay's yun.
6: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park. Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos! At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
10: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
11: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meal campus and hotel accommodation, industrial and educational tour. Magigang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
12: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nims Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y. Mga tugang pagitama po kan sa inyong mga orasan. 15 minutos na makalihis ang alas 7.
1: This time check is brought to you by
2: Plemex 40 Syrup and Capsule.
3: Maluwag ang paghinga,
2: tunaw ang plema.
3: Basta lagundi,
2: Plemex.
0: Live, halos sa Midtown Broadcasting News Center. Ulya ang Uragon. Reto, alas 7. Uragon, Barreta, alas 7 headlines.
4: Kanot sa pamayokan mga nagbabagang bareta. Salado Lokal, Legazpi City Civil Registrar Office, naglunsar din pinakaenot na digital kiosk sa syudad. Civil Service Commission Bicol, may bago ng regional director. Sa mga bareta man sa Lauca Nasyon, kampo ni ex-president Gloria Macapagal Arroyo, pinahimutikan na iyuan na sa likod kan planong impeachment kay Remulla. Asin sa mga bareta man sa luwas ka nasyon, 18 katawo lugadan sa nangyaring pagsabog duman sa Syria. Ang detalye, taud-taud sana.

0: acum Barreto a las 7. Barreto local.
1: Al daw na po kitanin Miyerkules, Betya 8 na kanbulan in Hulyo taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreto a las 7. Ako po si Rod Perez. Inanunsyo kan City Civil Register Office ang paglulunsar kan pinakaenot na digital kiosk kan syudad na mataong dalan sa mas marikasas in paperless na pagpuproseso kan mga request para man sa mga dokumentos gikan sa Civil Registry. Sigun kay City Civil Register Office Head Priscilla Galicia, pwede siya magproseso sa laugsanan in 3 hasta 5 minutos ang mga request para man sa mga bagong registradong record. Mandang pwede man o maghalo yan magpuproseso kan mas lumang mga record. Depende yan sa indang availability sa digital archive kan syudad. Pondo para sa cash incentive kan mga atletang Ligaspenyos na nakakuanin medalya sa palarong pambansa asin palarong Bicol. Uy, aprobado na! Italias kan Barreto, nasa linya si Manoy Jess Kapitan Magallanes.
2: Aprobado na kang sanggol ng panalangito ng Kanalbayan na Profession Ordinance kang lokal na gobyerno kang Ligasit para sa pagtawag insentibo kang mga atleta kang syudad na nakakuanin medalya sa panarong Bicol, panarong pamansa, as in nakapalapang individual na kompetisyon na sa ginubong sesyon regular kaso mga kang sanggol ng panalawigan. Formalmente nang pinag-aprobaran maabot sa 12 milyones na kantidad na itatawag ng insentibo kang mga atleta halik sa syudad kang Ligasit. Sa pakikipag-ulay kang Uragono, sinabi ni Kinatawan Melissa Badesa, Chairman, kang Committee on Laws and Appropriation, na 8,825,000 na ari sa Sports Development Fund. Pan Office of the Mayor, mantang 3.5 million man ang pinagdagdaga, ali sa maintenance scenario operating expenses kang syudad para itaos sa mga atleta ng Ligaspenyo. Magiging duma na sarong ordinansa, hindi pinasar kang sanggit ng lungsod kang Ligaspe. Particularmente ang City Ordinance Number 17-2025 na po siya nagtataunin ka-grant cash incentives pagamos sa mga medalist ng Ligas pinalagsabay sa kompetisyon particularmente ang palarong pambansa, palarong Bicol, batang kuno si Maladin International Sports Competition na sinabi pa niya, badin sa langon niya na aprobado na ini, mabalik yung lady sa sanggol ng pang o sa lokal na gobyerno kan Ligaspe para sa formal meeting implementasyon na sinabi pa niya, badin sa na makakareceive ng 8,000 ang mga nakakuha ng medalyang Bulawan, mantang 5,000 man sa silver, mantang 3,000 man sa bronze, magigirumduma na sa palarong pambansa ang nakatulang atleta halik sa syudad kan Ligaspe ang nakakuha ng medalyang Bulawan kung kaya tulos man na pinagpasar kang sanggol ng paglungsod na nasabi ng ordinansa para magawanin magkakanigong honra ang mga atleta halik sa syudad kan Ligaspe na nagdaranin honra pagamot sa sports competition na dagdag na baritang lokal. Ako si Ches Magallanes, Mas sa Bicolano, Oragon.
1: Oragon 21 minutos na mag-aagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Ibinugtag bilang Acting Regional Director for kan Civil Service Commission Bicol si Rosalini Moneda kasalihid o karibay ni dating Regional Director Attorney Daisy Bragais. Sa sa iyong bagong mandato, pinagdalaoman po naman ang Papanginota Director Moneda ang pagpapautob kan mga programa sin inisiyatiba kan komisyon na mayubetong mas mapag-usog ang profesionalismo, integridad asin kagayunan sa serbisyo publiko sa bilog na rehiyon. Nagpaabot man ipagbati ang mga opisyales, empleyado kan gobyerno asin iba pang mga katuwang kan CSC. Kay Director Moneda asin maamot na kan mga ini, ang triumpo kan sa iyang pamamayo asin ang patago sa pagbusol kan magayon, maimbod asin epesyenteng serbisyo sibil. Miantas tante at tanto, lalaking may bit-bit na badil asin shabu, arestado sa syudad kan Ligao. Yan man ang tinutukan na Barreto ni Manoy Andy Madrigalejo.
3: Sa gilibong bypass operation kan Ligao City Police Station kasugmang maagahon na kumpiskar sa suspect ang sarong kalibre 38 badil na may apat na bala buda duwang plastic sachet na ang laog pigduludahan na shabu. Ang suspect binisto sa alias na Choi 39 anyos na nahampangon yan sa kasong pagbalga sa Republic Act 10591, bula sa Republic Act 9165. Nakakulungon yan ang suspect sa Ligao City Police Station. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Uragon.
1: 23 minutes after 7 in the morning. Poco más o menos 400 na mga estudyanteng beneficiaryo ang nagpartisipaan sa orientasyon at deployment kanikatulong batch kan special program for employment of students na ipinagsagibog kan Public Employment Service Office o PESO sa LCC Malls Activity Center. Parte kan aktibidad ang orientasyon at parte kan deployment letters sa mga eskwelahan halipo naman sa Manaydlay na Universidad asin mga kolehiyo digdi sa Albay nga ding iandam sinda sa indang mga nakatala ng trabaho asin maipaliwanag ang mga pagirumdum asin benepisyong hatod po naman kalasabing programa sa ginibong orientasyon. Inawan doon po naman importansyang papel o importanting papel kan SPER sa pagtataunin praktikal na eksperyensya sa trabaho sa mga estudyantes pagtatabang sa indang gastusun asin sa pag-eskwela asin pagpapagusog kan koneksyon kan edukasyon asin oportunidad sa pagtatrabaho. Dikit-dikit nang natatawan solusyon ni Alcalde Victor Perete ang problema kan supply ng tubig sa Sunrise Village, Anislag, Daraga, Albay. Matindi ang bareta ni Manoy Joey Sarcia.
0: Urago Live Reborn.
4: Dikit-dikit na natatawan ang solusyon ni Alcalde Vic Perete ang problema kan Sunrise Village, Anislag, Daraga, Albay sa tubig. Nagkakapir ang mga aldaw, Miss Manurago News na kariparo, naan na patubig sa nasamita na village sa Anislag, Daraga, Albay ang dikit-dikit na napapakaray asin pinagsabi na yawan ng suporta ni Alcalde Vic Perete na pinaglalauman na sa mga maabot na panahon igwasin na din makukuha giraray na source ng tubig sa barangay Anislag, Sunrise Village sa Banwaan, Kandaraga. Pinagsabi kan Homeowners Association sa tabang kang gobyerno lokal kan nasambit na syudad maririlisar ninda ang pag-supply ng tubig na kunsayin din na magwawara-wara ninulita igwaning katabangan ang lokal na gobyerno kan Banwaan, Daraga sa paagi ni Alcalde Vic Perete asin mismo ang makonsyal sa nasambit na Banwaan. Mga tugang-dugan niya ito impormasyon sa lado lokal. Ini si Joy Boysar, siya ba sa Bicolano, Urago.
1: 26 minutes makalipas po ang kapito ng umaga. Ipinaliwanag po ni Konsehal Ian Magasinag ang Chairman kan Committee on Laws, Rules and Good Governance kan Daraga. Ang rason po naman kan pagkakaugtaba kang konstruksyon sa proyektong Integrated Terminal dyan sa Barangay Kimantong, Daraga, Albay na pinunan pa kan taong 2021. Sigun po naman sa investigasyon kan Komite, CTC Builders and Supplies Incorporated ang kontraktual kanasabi ng proyekto. Asin maabot po naman sa 170 milyones pesos ang total na pundong inutang kan lokal na gobyerno kan Daraga para man sa pagpapakonstruir kanasabing terminal. Alagad na pundo ang konstruksyon kay ni kan Nobyembre taong 2022 pa nahastap usang unyan dai nahahaman. Miyantos tanto sarong persona na may kasong istafa na tiklo sa siyudad ni Legazpi. Mga dugang pangbareta, gikan man kay Manoy Alan Lopez sa Saituno.
0: Urago Live Reborn.
5: Hemas Reyes Munyan, ana sarong persona, matapos na matiklo ini kan mga operatiba kan Legazpi City PNP, katabang ang 2nd Albay Provincial Mobile Force Company sa sarong operasyon na isinagibo sa barangay Lapu-Lapu kan nasabing siyudad kan nakaging Hulyo 6, 2026. Ana nasabi nga suspetsado binisto sa alias na John, 54 anyos, sarong pintor asin residente kan siyudad ni Legazpi. Na-arestar ang nasabing nga suspetsado sa bisa kan mandamiento de aresto katakod kan kasong istapa na may rekomendadong piyansa na 30 mil pesos. Sa presente na sa kustudiya na kan Legazpi City PNP ang nasabing akusado para sa magkakaligong dokumentasyon asin na disposisyon bago ina i-turn over sa korte asin na sa BJMP. Mga duwan na baretang lokal, ako si Alan Lopez sa Saituno, Basta Bicolano, Uragon.
1: 28 minutos na makalihis po ang alas 7 ng pagkaaga. Nakatulong Barangay Tanod Kansyonad ng tinawanin Certificate of Recognition Kansyonad ng Tabaco Police Station bilang pagbistukan sa idang halawig na taon ng dedikadong serbisyo sa komunidad. Ang mga pinagnumraran iyusin da Alejandro Bonavente Serrano kan Barangay Matagbag na may 35 anyos ng serbisyo, Martin Benditahan Benconsejo Jr. kan Barangay San Ramon na may 32 anyos ng serbisyo, asin Angel Bunayon Breva Jr. na may 31 anyos tama ng serbisyo. Sigun po naman kay Police Lieutenant Colonel Virgil Bibat, ang Chief of Police kan Tabaco City Police Station, binisto ang tulong Barangay Tanod. Uli po naman kan sa idang mayong kapantay na serbisyong pampubliko, volunteerismo at sindedikasyon sa pagmantinir kan pasi orden sa syudad nin Tabaco. Mientras tanto, pinunanakan albay Public Safety and Emergency Management Office o ABSEMO ang orientasyon para man sa isasagibong house-to-house inventory kan mga residentes na nakaistaan sa laog mismo kan 7 hasta 8 kilometros na Extended Danger Zone o EDZ sa bulka, o sa paanan na parte kan Bulkan Mayon, yan po naman sa syudad kan Ligaw. Pabeto kan aktibidad na magkaigwanin mas tumpak asin napapanahon na datos kan populasyon sa mga komunidad na nasa laog kan Extended Danger Zone. Importante subutan informasyon ini sa pagpaplano asin pagpapautob kan mga lakdang sa paghahanda pagibakwar asin pagsimbag in kasong magkaigwa manangan nin paglangkaw ang aktibidad aktibidad kan Bulkan Mayon. Proyektong babahay panangos sa binagpapautob ni Mayor Esther Hamor kan syudad nin Sorsogon. Nasa linya para sa detalyas kan Barat Nagyan si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
6: Report. Padago sa pag-iingohakan City Government kan Sorsogon sa pahinginot kan liderato ni Mayor Esther Amor na matawanin ang gabos ng mga informasyators ni na daga o ko na daiman kong kaya ni Harong na po siya matapos na magtao ni na lote sa Barangay Buena Vista West District ng Sorsogon City sa 208 resipiente. Pinag-iingohan naman nyo niya na matugunan ang kakulangan kan pabahay sa Bacon District. Sigon kay Amor na habang nasa pwesto siya hinuwao niya na matauan gabos na mga nangangaykuhan lalong-lalo ito ng mga nasa laylayan. Nagdagpa ni Amor na dapat pangatamanan ang mga pabahay na pinagtatao ka na City Government ng Sorsogon asin dahil dapat ay na ipabakal asin dapat na pangalagaan sa hanggang sa masunod na henerasyon. Halibli sa Radyo Ragon 90.3 Sorsogon, Dondon Arellano, Basta Bicolano, Uragon.
7: Uragon Live. Reborn. Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dilagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email Mahika Beauty Lounge at gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
6: Uragon Barreta. Alas 7.
8: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
9: Dain naman po nito kay Kuhan na maglakaw ng sarong kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumong bulit, ayaw na po ikinismo ang kakomunidad nito ang malinig as in pastanteng tubig.
1: Mga tugang bagitama po sa inyong mga orasan. Sakto ng 32 minutos, magalihis ang alas 7.
10: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
6: Uragon, Barreta, alas 7. Provincia.
1: Nakarisibi ang Sorsogon PPO Press Corps and Certificate of Appreciation gikan po naman sa Sorsogon Police Provincial Office bilang pagbistusa sa inang masarig na suporta sin importanteng ambag sa napapanahon na sin responsableng impormasyon sa publiko sa Camp Salvador C. Escudero Sr., Sorsogon City. Inakwa na sabi ng pagbisto kan Sorsogon PPO Press Corps President na si Tricia K. Atutubo Hagushos. Napagaraman na binisto ang organisasyon sa indang mayong sawang pagkikisumaro bilang katuwang kan Sorsogon PPO sa pagbusol kan transparency, public awareness, as in public service bilang mga dedikadong partners sa public information. Arestado kan mga otoridad ang sarong 46 anyos na lalaki sa isinagibong entrapment operation dyan sa Amina Beach Resort, Barangay Palawig, San Andres, Catanduanes, kan nagkaagi pong aldaw. Binisto ang suspect bilang sarong laborer as in residente kan San Andres, matang ang biktima sarong 20 anyos na college student. Nakumbiskargi kan sa suspect ang sarong motorsiklo, sarong cellphone, 500 pesos na ginamit bilang buy-bust money as in libang peking 500 na bills. Sa presente, nasa kustudiya na kan PNP ang suspect mantang nahampang sa magkakanigong kaso. 34 minutos na magkaagi po na lasyate ng pagkaaga, ipiniliwanag kan sarong konsyal sa siyudad kang Naga na ang pagkuhanin mga guidance counselor sa mga pampublikong eskulahan na nakadependiman sa mga aprobadong plantilla positions ka Department of Education o DepEd. Sigun sa saiya, dayman basta-basta madudugangan ng mga guidance counselor ang mga eskulahan kung mayo inining plantilla item gikan po naman sa DepEd. Kinawa doon pa naman niya na ka-importante ang pakikipag-koordinar sa DepEd. Nganing masibagan ang kakulangan kan guidance counselors as in mapagusog ang suporta sa mental na salud kan mga estudyantes. Ano iba pang mga istorya, bareta impormasyon sa laugasin luwas ka nasyon, masunod na.
11: Tuhod! Siko! Baywa!
12: Aray!
11: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Miragod Bakreta alas 7.
13: Sinabi na ni PBBM na hindi napapanahon kasi dapat nakatutok tayo sa harap buhay ng tao at ibagsak ang presyo ng bigas at iba pang bilihin.
14: Kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalayan, ang mga taong paglalaanan sana ng pondong naglaho ay nananakawan. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas.
15: Pangalan ng Akubicol Party List, maraming salamat po Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mga kasama sa inyong pagbisita, pagmamahal at malasakit sa aming mga Bicolano.
0: Uragon Barreta alas 7. Barreta National.
1: Pinahimutikan po kang kampo ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo na sinda ang nasa likod kan subot planong impeachment laban kay Ombudsman Jesus Crispin Remulyan. Sinabi kan sa iyong abogado na si Attorney Joseph Frianes na mayong katotohanan ang naglalakop ng mga bareta online. Magrunong po naman ang naglakop ang nasabi ng impormasyon na dating presidente ang nasa likod subot kan impeachment laban kay Remulla. Tinugutan na kan Regional Trial Court o RTC Branch 27 kan Lapu-Lapu City, Cebu ang kontrobersyal na kontraktor na si Sara Rizcaya na makapagpiansa ni nasa 1 milyon pesos katakot po naman kan kasong malversation of public funds as in pagbalgar sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na may kinaraman sa subot Ghost Project duman sa Davao Occidental. Tinugutan naman kan Korte ang Finance Officer kan Department of Public Works and Highways sa Davao Occidental na si Czar Ryan Ubungen na makapagpiansa ni nasa 300,000 pesos. Sigo po naman kay Judge Nelson Leyco kan RTC Branch 27 bago pa magkakanigo ang mga ebidensyang inihahampang kan prosekusyon ganing magtinir sa kulungan ang dua mantang nagpapadagos ang proceedings.
0: Urako Barreta alas 7 Barreta sa luwas kang nasyon.
1: Lugadan ang 18 katawo matapos ang nangyaring pagsabog duman sa Damascus, Syria. Nangyari po ang nasabing pagsabog haraning gayo sa hotel kung sain nagpapadagos o nagdadagos si French President Emmanuel Macron. Igwapa ni Dang o gwapa si Dang na duwang pagsabog ang nadangog tulos na nahilingkan mga security forces kung sain bigla na sa naining nagsabog mandang pinagigibo ang pag-diffuse kan mga otoridad. Ang Baratang Sports Showbiz asiniba pa masunod na.
12: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
16: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
17: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
16: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
17: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
16: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
17: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
12: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Uragod Pagreta Alas 7
18: from Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
19: Arte!
20: Ganon? Ganon yung nakita ko sa kanya sa Reasons Park.
0: Uragon Barreta Alas 7 Barreta Sports
18: Let's get ready to rumble!
1: Nagtapos sa pang-apat na pwesto si Pinoy Pole Vault Star EJ Obiena sa Fly Athens Tournament duman sa Greece. Iguaining kabilugan na season best na 5.81 meters kung sa inaungusan kay ni ang sa iyang dating season best na 5.78 meters kan staff indoor meet duman sa Berlin, Germany kan bulanin Marso. Sa ibong kan dikit pang dai makuha ang podium sa countback. Naging maugmaman ini matapos na mag-clear o ma-clear at nasa 5.80 meters ngunyan na season.
0: Uragon Barreta Alas 7 Barretang Artista Showbiz News.
1: Ipinalawas na listahan kan end of the batch kan mga pelikulang kasabay para sa mga OSA Metro Manila Film Festival 2026. Pinagpanginoto ni Nikan pelikulang The Greatest Showdown na pinagbibidahan in the Vice Ganda sin Vic Soto. Kasabay man ang fantasy drama na Amir na pinagbibidahan man in the Dennis Trillo, Will Ashley, Glyza De Castro as in ang child star na si Argus Aspiras. Napili man ang pelikulang Second Miracle in Cell Number 7 na pinagbibidahan ni Aga Mulak.
0: Uragon Barreta Alas 7 Barretang Salud Health News.
1: Bilang pagsilebrar ka National Kidney Month, ininunsar ang pinakaenot na community level urine albumin to creatinine ratio o UACR machine sa City Health Office. Hindi po naman sa Legazpi. Pabeto po naman kayning mapanikas ang pag-aaram sa mga individual na may halangkaw na peligro na mag-aigwanin chronic kidney diseases. Ganing tulos na sinang matauanin magkakanigong pangataman na sin maibitaran ang paglalakan kondisyon. Magiging libre ang UACR testing para man sa mga residentes kan syudad na may nai-record na hypertension na sin diabetes mellitus ang duwang pangenot na risk factors kan CKD.
0: Uragon Barreta Alas 7 Kamugtakan kan panahon.
1: Itinaas na po kan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o pag-asa asin ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 sa nagkaperang parte kan Cagayan huli kan paabuto na bagyong Super Typhoon Intay. Kasabay po naman sa mga lugar na nasa iranom kan Signal Number 1 ang Northern Eastern Party kan Cagayan, particular ang mga banuan kan Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Gataran asin Santa Teresita. Base po naman sa Weather Bulletin kan pag-asa na sa luwas pa kan Philippine Area of Responsibility o PAR si Bagyong Bavi. Naapunan po naman na Bagyong Inday. Paglaog po naman kainis sa PAR, alagad piglalauman na manaw ini sa nasyon at siya na maagahon sa Philippine Area of Responsibility. Asin yan, mga tugang, mga manay, mga manayan, kabilugan kan mga darakulang istorya, huyan pong aldawnin. Miyerkules, petya 8 na kan bulanin Hulyo, taon 2026. Sa pangarap po ko nagkalapkan mga darakulang bareta, News Director Annalyn Silata. Nakaibahan ang taman sina Manoy. Jess Magallanes, Andy Madagalejo, Manoy Joey Sarsha, Alan Lopez Asaituno, siningman kay Sorsogon City Correspondent Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nagkwanto si Manoy Joko Diaz, sino George Baldirama, asin Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwati ni po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamat tunon, maray na pagkaaga.
19: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
21: Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
22: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
23: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
24: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
1: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y. Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatadang 13 minutos, alas 8 na.
11: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
2: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kang mga issues. Mga argumentong napapanahon. Mayong kinikilingan. Igsususog ang tama. Opinyon na may basihan. As in may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programa. Bangun, urut.

0: Uy, good morning. Madi, good morning. Diyos manay na aldaw sa liwat mga tugang mga manoy, mga manay. Kumusta? Biyerkules na pungo niyan, pecha 8 na, kanbulan in Hulyo, taon 2026. Bagamat ang sabi kan pag-asa, papalaugo na o naglaog na nga nigyod ka sumagong maagahon, ini si bagyong sinasabing Super Typhoon Inday. Pero ang sabi, hindi man kita masyado kaining apektado manoy Joko. Tabagaan Bareta, yaw ni duman sa may norteng parte, sa may Cagayan and Ilocos Sur and Ilocos Norte. Kita digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya manggayon kita ni pigsasabing Truta Puyas. Pero sabi ka ni Gasino, mangaji na lang kita mga tugang na daiman lugon na madanyaran kan paabuto na barong-barong ang mga kababayan ta duman sa may parte kan Ilocos, may parting Cagayan at sin iba pang mga probinsyas na pwedeng agihan ka nasabi ng makusog na bagyo. Beno, batiog muna ang mga nagkapin ng pag-iriba. Mga nagdadalan po naman kan sa itong programa di si FB Live. Uy, number one viewer ta, si Manong Leo. Leo Labadan, maray na aga tabi sir, maray na aga po sa Indo. Emi Abunda Bahoy, kan Barangay 27, Victory Village South, nakaantabay na naman. Manay Ems, morning.
1: Good morning!
0: Si Unica Gracia Iha, Kapitana Grace, maray na aga tabi.
1: Good morning!
0: Maray na aga SM Rod, babati man po sa makuapo ko. Happy birthday, Mia. Yugod man ko, talagang lula na si Manay Gracia. Eden Daria, good morning. Dangan si Manay Marlene Yanzon, nakaantabay man per me, watching and listening all the way dyan sa San Andres, Kanbanuanin, Santo Domingo. Ang pamilya Mular Jacob, dyan sa Gabawan, nakatutok man per me. Dangan po dyan sa may party man kan Maroroy. Dayman untok sa pagdangog mga pag-iribata dyan sa kantina ni Nanay Lydia Astillero. Mga taga-Albay District Public Market, Reyna Agatabi.
1: Good morning!
0: Dyan sa stall ni Manoy Renan, dangan ni Papa Joel, Marina aga po sa Indo. Kay Ate Bing, kay Manay Josephine, kay Ate ni Risa, kay Nanay Edna, asin mga pag-iriba, Marina Agatabi sa Indo.
1: Good morning!
0: Beno, balikan ta mga tugang ining baretang lokal, rusaro sa mga baretang lokal kasubago ni Annalyn. Nabaga, ang sabi, day na po natatapurakan ang kontraktor kan day natapos na integrated terminal dyan sa barangay Kimantong kan Banuaan ng Daraga. Nabaga, pinuknan kan taon 2021 pa. Yugun mo, ang limang taon na palan hanggang sa presente, dahil man palan natatapos or natapos. And I understand, ang kontraktor kanasabi ng proyekto, ining integrated terminal, dyan sa Daraga, iyo po ang CTC Builders and Supplies Incorporated. Kundi ako nasasala, ang pamayo or presidente kan nasabi ng contracting company ining CTC Builders and Supplies Inc. Si Mark John Clemente. Ang opisina ka ini dyan sa Sorsogon. O baka di aram kan mga taga Daraga, baka di aram ni Attorney Ian Makasinag. Ako aram ko. Rico. Yan dyan sa Sorsogon ang opisina kay ni Tabi Attorney Ian. Anyway, tapag ang sabi paano duman sa interview, dahil nadaaram kong haina. Yugun mo an. Pangyari sa Matibo. Kundi, ang mga arog kaining klaseng proyekto na bibayaan na sa nakang kontraktor, ni uy ni ay, dahil mo aram kung baga ano na, tatapuson o dahil. Bako lang po ining nangyayari sa presente. Haloy na po ining gawi. Kaya nga ni Bagaili nga nangyari ngunyan. May pa-impeachment. May mga issue kang flood control projects na daiman ginibo. So mga ghost projects. lain pa kan sa mga malasadong proyekto. Oh. Mga tugang, ang katotohanan na mga arog kaining isyu ko ta is preventable. Ha? Pwede man ko ta ini mapundo as in kun baga mapugulan sa paanong paagi. Sana ang gamos ng mga LGUs puon sa barangay, syudad, munisipyo hanggang probinsya magustuhan ang sakuyang kaisipan na dapat kada bes may paproyekto kamong naisipan or bagaman programa na pwedeng maging dahilan para habunan ang pondo kan syudad, kan munisipyo, bagaman kan probinsya. Magayon man kuta ang programa, iugon man proyektong ini, integrated terminal. Kung baga haloy na bagang pangatulugan man kan mga Daragueños talaga na magkaigwasindanin masasabing sa diring terminal, anin mga jeep, bus, and vans, including tricycles. Unfortunately, uyan, tinuwadan kan kontraktor taon 2021 pa. Ano po, nata po ini nangyari. Nata ini nangyari. May kapabayaan. Pag may kapabayaan, manidyo ko mga tugang, may nagpabaya. Utruhon ko, these issues are supposedly preventable. Pwede ko tang mapugulan. Kung ang kadabes may mga paproyektong naisipan ang mga kagawad ta, ang mga alkalde ta, o kung ano pa man ang mga programa na nangangaipuhan, ponduhan, tanganin kung baga mangyari, marealizar. Dapat igwakuta nin committee o bagaman quality circle na iyuan mari paro pagpuun pa sana, pag lagak pa sana, pag alukar pa sana kan pondo, bagaman hanggang duman sa pag kalut akan mga pipilutihan manoy joko akan mga posting itutugdok, may nagbiriparo kuta from the LGU. This quality circle, perhaps if it was created, this should have been prevented. Raman eh. Raman kinakakaisip ka yan. Pero kung ikaw na kinagliriparo man ay Joko, di ba? Oh, kasi kung iaasa mo ang sa nagabos sa mga kontraktor, aday, mangyari ka yan. Iyugon mo ang 5 anyos na nakaagi hanggang ngunyan. Dayman pala, dayman natapos. Day nga ni Inda kung ano na ang itsura ka yan man ay Joko. Tapos ah, ang sabi sa Barreta, nasa 170 million pesos ang ipinag-alokar na pundo. Nga, art lamang, yabaga, ini mga tugang ansaro sa mga kunbaga lalawgon nin kapabayaan. Hindi ko man kayo ni Big Babasol ang LGU Daraga, si Victor Perete, or bagaman ang mga pag-iriban niya sa konseho. But then again, who is to blame? Kung wala lamang kinagkukulkul, wala lamang kinagre-reparo, ano na? Mayamon sabi yun, bigla sa nang naglahong parang bula ang 170 million pesos na yan, ano naman kita? That is supposed to come from the taxpayers' money. Inutang pangani kan LGU Daraga. Tapos ito palanda eh, Rahman. Pero kung may committee ba kuta na pinag-crear exclusively tanganing mag-monitor, reparuhon, kung baga hain na su mga simento, hain na su kontraktor. Ha? Tanganing kutang, arong kutang, mapapamuda na naman kita sa lahat sa panahon. Yung baga man ay jokes. If there is a committee or a quality circle, ha? Duly in charge to exclusively monitor, ha? These contractors, hindi kutang nangyari. Ang problema dahil eh.

0: 5 taon na, tinga. Klase man. Tapos ang budget, 170 million plus. And yet, nothing has been done or igwamang gayon kinangyari. Pirang porsentahe sana. O ano naman kita? Klase man kan. Oh, si Sean Alcalde kan 2021 man ijo ko. Ganun si Victor Perete na gayon. Oh, this will be a reflection, Mayor Vic. This will be a reflection of your leadership. Pag dai mo ininaasikaso, arimati. Baka dai mo matapos ang sa imong ikasyam na termino. Arimati na naman kay ni Anbuyo. ₱170 million ang ipinag-alokar na budget. Raman kinangyari, guaman gayon. Pero ang hapot, hay na su kontraktor. Oh, no! Dahil nadama ko ako. Dahil nadama ko ako ni Joko. Oh. Ano? What? Para man ang CTC Builders and Supplies Inc. ang headquarters ka yan, kundi ako nasasala, yaon mismo sa siyudad Cansur Sogon. Anapa na nindo? Ay, pagal. Pero kung nangontrata kan manidyo ko sa Bicol Rising, aw, ribati na. Day pa ang tulong bulan, solve na. Ah, sigurado pating may kalidad. Pag day kayang konsensya ang kontraktor manidyo ko, puro sa napandilin siya ang gibo. Ang problema nga ni Kayan, as experienced mga tugang, so 170 milyones pesos na pinag-alokar na pundo, panganing kumbaga, matapos or bagaman at least magibo ngayon so first phase, na normally by phase yan pigigibo man ni Joko, uling ngayon ang 170 million pesos for the first phase. Kung hindi ko taan nagibo, di pwedeng iuna. Pero ang problema man ni Joko, kung duman sa 170 million pesos na pinag-alokar duman sa first phase, may nagbaranga-banga na. Sabi kang kontraktor, ora naman nga kaming ikakasog punta. Kinuruan na kaya baga ngayon. Ano pa man nga ang lauman minamatapos nga ang proyektong yan? Uni nga ni baga ngayon. Oh. Yung nasa na ngayon niya ang tada, duwang kabilya. Natanya, natata, duwang kabilya na sana. Yun naman sana ang kaya kan budget ha. Binabanga-banga na. Ay, pagal. Pangarap po ni Manujo ko dyan sa ibong na kwarto. Hindi ko ta mga arugining issue, mga alingasgas, mga huring-huding tabi, yor. Mga miyembros kan kagawad kan, banuan po nin daraga. Ang mga arugining mga alingasgas, mga huring-huding, mga chismis. Maibitaran ng mga aruga ng mga sabi-sabi. Kunayang kuta, haloy na po nindong pinagriparo. Yugod mo ang 5 anyos ng tenga. Anyari, may problema ka mong dakula dyan. May problema ka mong dakula dyan. Kung wara man kikumitiba na nagriparo akan mga aruga ni mga saltong proyekto, may problema talaga ka mo, Yorme. Sa pangarap po ni Manoy Joko dyan sa ibong nakwarto sin mga pag-ibang padagos pong nakaantabay digdi sa Radyo Oragon FB Live. Pwede mo po duman sa nagtututok kami sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Salamatun po ka sa inyong daingsawang pag-antabay. Inipuliwat si Papa Rod. Rod Perez, salamatunon, Marina Pagkaga.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga,
4: akala nyo tapos na?
3: Aba,
4: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magga Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba,
3: mas pinabongga,
4: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga